0: Drugstore in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numancia. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numancia, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marta. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Juan Antriation of America, kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
3: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sa Life Extension Innovative Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton dili nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sa nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa. Since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyo nga mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
5: Yes, John, thank you again, and thank you again sa aton mga loyal gid ng mga tagpalamati sa Simingation.
4: Okay, pag-istoryahan naton liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa nga aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang edge ang dami diri balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners. We have companies nga nagiging partner na natin for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang natin. So we take time to import din makabyanan, ma-extend natin ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sa aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kung nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sa naton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
1: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamang butanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Beacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Green Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Beacon and Alilin Tanunan Beacon.
7: DTX 500. Ulang bangkay mo sa prutas at pulay. Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant, panglaban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500, araw-araw mabibili sa mga butik. Phone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Clarice, nagpangita gid kuya sa katinga di lang makapangpakuha sa pulaw. Good thing may Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gin, may free collagen, gutatayon ka pa.
7: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, at gaganda ka pa. D3 Bio.
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Gintry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatas mga butika.
10: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation. Ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
11: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
12: 38 po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
11: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
12: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
11: Opo, tapos?
12: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
11: Wow!
12: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
11: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
13: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
14: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
15: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, library at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako ay pwede tayo yun para akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Anthon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Anson Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Anthon Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag may collagen, kag glutathione.
0: Anthon Gold Coffee Mix.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ng Kuya Boy, noong October, naglaboratory ko sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: I love this station.
5: They're always on.
6: Radyo Todo, for the best variety of music.
7: Ino ang

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, rider at nibuswang Kalimaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa gabi ng gabing ihi ako ay udyo tayo yun bara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee ang udyo namira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Ino!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niya yan?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, ano tinitake mo? Gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano eh, nanlog, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: My family history ba na kamuhusang diabetes? Mag TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na! Ang DTX 500 ay may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado epektibo. Aramis TDX 500.
4: Samphone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isa ka teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Samphone Gold Coffee Mix, nagka

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausoy ba ka mo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, Patatak na Vara.
2: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: bursting at the seams. More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra to sa idagom. Dati huwa ako ga-ubra dahil maguyang gawas makaroon. Hay tungutang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man. Hay pag-inom na na, dayang More Power, hay nagmayad, hay imaw. Wow. Ngani, hay nagambang imaw nga. Manami, mananay, ngani, kamo man, hay magbakagon kamo. The best trying more power.

0: Klinika T3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ano po si Elviro sa Biliran? Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Sa pag-retiro, tsempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retradoon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblacion, Calibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may mananapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mag-abuti ka.
4: So, rihanda sa bang sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sala sa baha, damo, kapag yun na magkawa, wala labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo, no, mga waterborne diseases. Kung tag-ulan, that's why putik tahan tigid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas gi sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinaka kusog nga pang armas ang D3 Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa nga tawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas, but gatag sa nga tawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabacteria man viruses nga akikisa, lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consist 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no? Lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani Hubin, Sir Kevin, nga masakit. Biskan gani Hubin nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala ka da, may mga katawag ka na ganyan, mga diseases ka da that hinders your immune system.
5: May mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante gid Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tigululan. Kaya nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no, wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala kamo na Sir Boy, no, especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
4: system
5: or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, ilabi na ng aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas, Sir Boy.
4: Amo na kay picto sang D3 Bio sakto, Sir Kevin, no. Kung nara ka mo gatingob-tingob ka mo subong, lalo na maskara, no, bo Dios ko, nagtanabi concert ni Bamboo no, bo tumbo ka toy ka laboy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilis ang masakit, may tangkaso na, no? Galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa, ano, sa Lacson,
5: sa Mega World.
4: Sa Mega

0: nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabenepisyo, Sir JP? Ari aton pag-istorya, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement, nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no? Diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagid sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imong atimbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kagcapric acid, naga panami sang imong ghrelin, kag ghrelin hormones, no? Amo ni siyang imong appetite hormones, no? Ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no? Ang D3 Bio, amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually, mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina, suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI. Nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas ang iloy. So duwa amo mala na nga aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas ang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas ang iloy. Pag D3 Bio na kita, Sir JP, no.
1: Yes, exactly.
0: So ang MCTs, no, ang ambakuga ni gina gatag sa aton sang immediate energy. Ano pag idang ginahimo sang ketones? Ang ketones, amo lang ni ang maka in the form of ketones, ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka, dapat ketones, no. Kaya ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya yan nagatugas ang ginatawag naton nga byproducts, or kung sa ano pa layman's term, wala biro, Sir JP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no. Unlike sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 Bio.
1: That's why kisagam basta sa Kevin nga kainom ko blaser sang D3 Bio, dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
0: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no, kay hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain, kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduha pagit, Sir JP, nga MCT nga ara sa D3 Bio is our capric acid. Capric acid, no, special ni siya nga medium chain triglycerides, bangod isa man ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ara sa D3 Bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 Bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo, plus damo-damo siya bonus na health benefits sa aton lawas. So that's why muna permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may BCO. Ang BCO yung may D3. Mabagat,
3: magabuti ka. Okay, so makatulad to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio. Ang paborito sang mata, sang masa, no, dinitawag nga the superfood supplement. Paano pwede pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Dala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pwede pala mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na, ha? Lalo na din sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding its antimicrobial properties and abilities, no? So sumungad daw ton anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog.

0: ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka,
1: boringot
0: ka, pwede man ang nami ang mood mo, gayom-yuhom ka lang, bisika ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang, ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones, like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary ginatawag nga revolution.
1: Sir Boy, dira nakasalalay ang imo capacity how to handle stress, no?
0: Correct.
1: May mga iban, pariyo lang man sila, Sir Boy. Example, duwa ka individual, duwa ka tao, pariyo lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
0: Buringot.
1: No? So, sa hormones nga to, kay base ang isa, taas iya happy hormones.
0: Correct.
1: No? Ang isa yan nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract ang iya happy hormones.
0: None.
1: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 bio. Kaya ang D3 bio, Sir Boy, nag-serve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 bio, so ang production sang imo happy hormones sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B's pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
0: Correct.
1: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 bio ta plus nagaspor biotics kay bangod layo kita sa unwanted stress.
0: No? Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Anong pagibala ang ginahimo ni D3 Bio? Sa imo ginatawag ng mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kundamo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sa mood mo. Kay kunami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin, nga ginimo sa probiotics, nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo man yung kapatulog si imo, gina-convert ni sa atong brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog sa imo. No? Kunami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala kang kakaulaunod ang imo tiyan. Wala kang magiginawa tudo. Wala kang magigiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka D3 Bio, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 Bio, hindi lang ginaprotektahan ka kontra tangkaso, ubos, sipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amo na ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen, damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga suki nagidya sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, putiktado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo, kag nami pa ang tulog mo, mag D3 Bio.
1: So sa aton yung mga suki, no, kinapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 Bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no?
0: Oy,
1: piki ina,
0: piki na,
1: no? Kag
0: piki
1: kung na. Naka-soft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500, naka-blister pack, naka-banig, kag naka-box, no? Ang iya nga packaging, amo man ang aton D3 Bio. Ang D3 Bio na ton is in soft gel, pero naka-blister pack, naka-banig. Kag sa aton nga mga suki, nga kung gusto nila mag-healthy lifestyle, Sir Boy, no? Ang Veget Up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no, from carnivorous or omnivorous nga diet, gusto niyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, Sir Boy, no? Sige, yun lang nilang pagtumars ang DTX 500, may TC Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinicas 4 Biotics, para layo sila sa balatian, Sir Boy, kagang mamliga nilaylay kayong lawas.
0: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
2: D3 Bio Health News. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: paano naton punggan ang pagkurinot? Bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yang mga classmates ang sa imo lang tawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Nga mabalikas bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istudyante, subong all about skin. O, imo panit. Kaupo din sila diskusyon. Matabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyong panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
1: Mayong aga, Sir JP. Mayong aga, Sir Boy.
2: Sa itong mga suki, ngatik pala mati. Isakto si Sir JP, dapat nami, ginaya kong kadabugtaw na itong magtulok to si Spio. Doka nami sa natong skin, no? Ina, itong pag-istoryahan kung paano na natong malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sa Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag gin updan sang D3 bio agud protektado kamo sa ginatawag nato nga mga mikrobyo, no, mapavirus man na fungi, bacteria or even parasite. Kay syempre ang nagapanami sang imo mood, nagapanami sang imo digestion ang Clinicas Probiotics.
3: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa aton suki, Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slorabs kag Sorabs, mayong aga sa inyo kabay pa kampyon ng lawa kinaka DTX 500 ang gapahubin sa sinula, no? To amo na storyahan ni Sir JP karon. Kung gusto niyo protektado ang inyong sinula sa inyong mga bisyo, kung kapanagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat da DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre mag D3 Bio.
4: Informasyon sa ikayong gawas.
0: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lang tao mo niya daw, wala agitigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
3: Batchmate mo si Richard?
0: Ha? Batchmate? Magulang sa sakon, kawa.
3: Ate, okay.
0: Mas manong namon si Manong Willy, Bre Villame, Manong, ano pa? Manong...
3: Nabi.
0: Manong Tong. Now, natawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, Ama Martin.
3: Hindi ka naka-guest, no?
0: Hindi ah! Natawa ba lang, natawa lang, arriba lang, oh. Ikumpara ba lang ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang kay Daddy Sir Boy, si Terso Cruz, natawa ba lang mga skin amon, bala kay, wala iyag ako rinot. Anong rason, Sir Boy? Nga aga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin natin, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mga component
2: isang
0: extracellular matrix ang skin natin. Sila rin ka-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen, amun isang ka-provide siyang tensile strength, hindi naman si elastin, ka-provide siyang elasticity. Gina-attacky ini, Sir Kevin, sa oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da. Ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi mayong pagkaon. Ang external factors mo, siyempre, muning init. Ang UV rays, kid, Sir Boys, ang adlaw mo, kining grabe, kid, magpabalda si imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni makarecover. Hindi ka ka-recover da yun. So, ang imong, ari pagit, Sir Kevin, by aging, through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year, no? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body way na mayo ga-produce collagen. And that's the time gagsigi ka na sag, gisigi na yasag gravity itself, bisan ang gravity na lang ha. Nagapasag sang imo nga ano ni nga panit because ang gravitational pull, no, gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo nga dula man so gravitational effect. Hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin, no, nga naga-hold sang imo skin nga kwan siya younger looking, wala iya nagasag, wala naga-fold ang amuman ang imo nga collagen. Tinami gid kun ga DTX 500 ka, Sir Boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay

0: ang process of aging. Ang dito expert ba din nagapanami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen, Sir Kevin, no? Iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imong nails, sa imong mga kuko. Kita mo magtigulang kang kuko mo may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, naga tubo-tubo dang ako nanuda, gagaras. And then ang imong hair, ang imong ganipis. Lang tawa ba lang hair ko daw damol ya kung para sa hair sang isa oh, daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pilo Pascual hair. Damol yun
1: kulong?
0: Eh.
1: Kulong, hindi man kulong si Pilo.
0: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi, no? Oo.
1: Lapit naman tayo, engineer.
0: Seriously, i-delete ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ang Sir Kevin, abag estoryante, dako gid Sir Boy mambuling di TX 500 Sir Boy.
1: Correct, no? Kay ang collagen, no? Nga ako no, correct ni Sir JP, no? Collagen sang una, damo. Kay basically that's the most pinakadamo ang protein. Kung bata ka pa. And sadly, gadula ang imo collagen. But do you know that vitamin C and super antioxidant sa DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga po kita ka, ning kampiyon man ang akong health, duway man ko gabisyo, duway man ko ano, nga akong tupad balaya, kapag nagiliw ka, gainom niya. Nga mas young looking sa akong, kay basi ka DTX 500. Ha? Dasi ka Mighty C, no? Amo nang kung da mo makita nga kung ga-supplemental ka sang sakto nga supplementation, hindi lang nga galawig ang kabuhi mo, ha? Gahubin pa ang imulawas. It prevents. Hindi man gid nga punggan nga gid nga inway ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging. Kung naka DTX 500, kag naka Mighty C.
0: Oh, lain gid ya Sir Kevin ano, kung naga DTX kag
2: yes, Sir JP no. In addition no sa function sang collagen no. Sakto si Sir Boys nga mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice niyo ang mga kabataan no, kung mapilasan bala.
0: Dasi mag-ayo.
2: Mag-ayo compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen no? In fact ang bali Sir JP naganubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So naga samtang nagaedad kita ng aton selula nagaedad man Sir JP.
0: Pero kung makonsekwenta anyos ka na 50% na lang mga 40% na lang release mo sa collagen.
1: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
0: Ati amo na na pari Richard, thank you gid sa
2: so ang gakatabo na Sir JP no kung gaedad na ang selula. Ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nagnubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ng collagen. So paano mapasaka liwat ang collagen?
0: Okay.
2: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sa inyo sa mga serum.
0: Oh.
2: Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo kita, antioxidant.
0: Amo magyapon.
2: Vitamin A. Vitamin C.
0: Gusto.
2: No? So, ang ini nga mga vitamins.
0: Small amounts.
2: No? Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C, are both also antioxidant.
0: Gusto.
2: So, in short, no, namigid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayroon na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply kamo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat no, pati ang gwa sing inyo nga lawas naga glow.
0: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayu home kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo ah.
2: Hindi si Richard De La Torre.
0: Richard Gomez namin ko.
1: Kaya basi ka tingala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP, kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki. So,
0: Akong babae.
1: Siya nag-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
0: Ang abnormal.
1: Hindi man ang.
0: Anyway, sige ah, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pari Richard Gomez and ni pari Piolo Pascual. Okay?
1: Nag-text na ganyo.
0: Sige ah, daw mahamutos ang piki ng gagamit. Ay, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula bao ilok ha?
1: Mm-hmm.
0: That's why expect ka mo kung inom ka mo dito expanded, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya sir boys ang ilok?
1: Kung ang DTX 500 ga pahubin sa imo, ang baho ilok amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang kikperting ang sud mo aga pa. Oy, maligo adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX Beauty Soap ka, makwagin una ang baho sang lawas mo. So, kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no? Tapos ligo mo palang medyo may amoy araw ka na. Ang isli yung habon mo, mag-DTX Beauty Soap ka. Ini nga habon, may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like anbunin eksema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX Beauty Soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may papeng, ha? May guava extract ari. Ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garing ko, so why ka man ga-coronot ang nami pagidi. May ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
0: Mm-hmm. Alright, sige. So, agap ako na nga, Pisser Boy. Mm-hmm. Kampiyo na nga akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni Permigin na pangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga,
1: mm-hmm,
0: ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari na guo, gari na gumba.
1: Mm-hmm.
0: Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
1: Swabi.
0: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid ka,
1: mm-hmm,
0: may yatag karon si Sir Kevin nga kapisi mo nga mas nami pag hindi ako may acidity ka pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix may chia seeds, may kumplito ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So, healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
1: mag-DTX Premium Coffee. No? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manis na sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sa isa ka super antioxidant, may ergotionin ngalin sa gano'ng mushroom. Ang ergotionin ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or use antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo kay gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergotionin is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kay ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo ya kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa iyo.
0: Kaga Sir Kevin, kung sa unang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot la, upset stomach, utot-utot daw gasul butangan lang nila sang bulubanyo sang mga Artemisa, ano da nga oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na.
2: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kisa sang bloatedness, no? Or pagbutod-butod sang tiyan is puno gas ang imo na stomach, ang imo nga tiyan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo tiyan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why kisa nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tig-ab, it's because kulang ang probiotic sa ito nga tiyan. No? Gas is the product of fermentation man sang food sa ito nga tiyan. No? It's because sa mga bakterya nga ara sa ito nga tiyan. So, paano ini naton malikawan? No? Dapat may ara kita steady supply sang probiotics. So, makuwain na naton kung adlaw-adlaw kita gainom sang pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest sinisang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sa aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sa aton nga gut. Kag syempre kung probiotics lang man ang pag-a-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinicas Probiotics. Ang Clinicas Probiotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis. Kag syempre samtang naga Clinicas Probiotics ka naga amat-amat bula, ano, naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik na UTI.
0: Yes, and of course ang para sa maraming circulation, Sir Boy, kita
1: mag-extend food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Yeah, ha? Ini nga maca, ini nga food supplement may maca, may kavuaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals, and vitamins sa imo cellula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos, nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide, kag mga waste product sang imo cellula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, o sari sang extend food supplement, pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
0: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakagubakid ni mo sana. Magpamanyo sang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imong mga kamot, nagakadula, doon nagakataha, ang blasubo yung pula, nakikit sa muscle mo.
1: So, sa ito lang init, kampiyon.
0: Kasundo ba sulod sa iyo, wala ka ginapangkuha itong mga palanakit sa imong muscular pain. Kag may mga variants ka pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya. Kung gambalatian ka na, ari si Sir Boy Silueta sa Talk ni Doc.
3: Talk ni Doc.
1: Thank you, Sir JP. Ka-experience, Inoy ka ba? Ka-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
0: Ay!
1: Ang isa sakit chan.
0: Ay!
1: Ang isa gireklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
0: Oh.
1: Ha? Ang isa naman niya, ma, doon may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Inoy. Nagkanto sa panmasya. Pagpuli, nay, di nang bulong ko. Ara-da sa lamisa. D3 Bio man lang niya, para man lang niya sa tangkaso, ubo si Paul Kagilanan. Ay, ang D3 Bio, kampiyon man sa punggod, kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahamis sa skin mo. Subong nga adlaw, tunan ta kung paano bala makabulig si D3 Bio, hindi lang sa pagpaayo sa trangkaso ubo si Paul Kagilanat, kundi kung iban pa ang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bio as a topical solution? Ining unod sa D3 Bio, may vitamin D3, ang pinakaimportante nga part, may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, kuha kasi ka D3 Bio, kuha kasi sa katinlo nga dagom, or sibit, tinlo. Eh, butangan mo ni buho, i-apply mo dahil sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga togs ganyan, mga skin diseases. Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil na makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant na makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natin mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ining ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa your cause ng pagproduction sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang nga, sa tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya mahimo do mouthwash no. Kuha ka tatlo ka dito ibayo. Butangan mo buo o kagtun mo man lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswash mo, iswash mo sa imong baba kag amat-amat mo innon. Ini siya directly patyon niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis, might it be bacterial in nature or viral in nature, because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya, sige na tawag na sakit chan. Ano mo brand D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline makwa sa nature. Ini siya nga effect sa imutan, ginalevelize niya ang acidity sa imutan. That's why gamat-amat kwa ang sakit chan mo kun acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes also distress sa imutan, kayang-kaya man patyon sa ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides. And of course, tumod sa monolarim, no? Ang muna nga tawag ng mga derivatives na makuha mo sa D3 Bio. So, daw makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubosip, on kagilanat, nami pa si imo skin.
2: So, pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. June Rose Lorejo, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
1: Siyempre may Paris na, no? Tapos ang paligo, dapat may ogalion, dapat Clinica D-Fresh, ang deodorant nga may BCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa gatawag nga underarm body odor. Kaya man papotion sini kay may rich in vitamin E ini nga namig gid sa imo panit sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang mangilok mo nga medyo magalom, amat gamat ni gasanag kung ang imong deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
2: So madamong inyo, salamat sa inyo padayon nyo pagpamati kang pagsuporta sa aton programa ang impormasyon sa ikayong lawas. I-remind lang kamo no, nga adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500 ay superior antioxidant para layo kamo sa diabetes, layo kamo sa high blood, layo kamo sa liver problems. Kag syempre, huben ang inyo cellular permino. Kag mag Mighty C, alkaline vitamin C para resistensya do batok sa sakit. Kag ang D3 Bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus mana, mapakagaw mana, mapafungi or parasite. Basta naka D3 Bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
1: Da mo makita, no, na kampiyon gid kung gasuplemento ka, kilayo ka sa masakit, gahubon pa ang imo lawas. So liwat, hindi maglipat, magtumas ang D3 Bio. Ha? D3 Bio, amo ni makaprotekta sa imo pamilya. Kitang-kita na na yung ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata. Ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system, Mighty C. Matgamis-gamis kapag puti ka pa kung Mighty C ka.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga pun ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga parahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Consantino, taga-Kamansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema. Hindi normal ang akong patawa. Kag nakilala ko ang

gabi. Kaya kag marami madaan ang lasa at marami madaan ang benefit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at marami benefit sa

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidants. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
4: Sa pagretiro, tiyempo kong raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas medya hapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makaugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawide advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, ag patas ro servisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makita sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldiver Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
5: Si Ma'am Annabelle, nag-revise ha.
6: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainom eh.
5: Mm-hmm.
6: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalipit eh. Ano po, saan po ko nung nag-coffee ng rice coffee?
5: Thank you very much.
6: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama, tama.
6: Well, marami pong salamat at 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
7: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Toro 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Toro, ang radyo na kaibigan mo.

0: todo, 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: NEEY Radio Todo, ang radio na kaibigan mo.
1: Ito ang Radio Todo 88.5 FM, ang radio na kaibigan mo.

0: Tiempo ang Radyo Toto 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Toto, ang radyo na kaibigan mo.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 12 minutos na kataliwan sa oras, ita alas 12.
0: Todo, aksyon. Todo, aksyon. Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo, todo. Dire-diretso, walang preno. Walang preno. Sa serbisyo publiko, todo, aksyon. Todo, aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga todo komentaristang walang kinakampihan. Todo, aksyon. Todo, aksyon.
2: Yeah, yeah. Uh-huh. Yeah. Yes, a goo.

Mga kagatradlaw, banway takalibo, may kagatradlaw, probinsya taklan, welcome sa tagapag pangalaga at sa tagapag ililiba sa pagpagayag ita programang Todo Action. Magkaragatlaw kita, ita Biyernes. Happy Chargers na kita, banwa sa buwan ni Tahulio, tagon 2026. Maunganon nga daw kara ita sa Biyernes, no? Sa aton niya magkatodo, sa aton niya magigbang o karaga pamati, makaroon magamigamig rin aton niya panyempo, sa palibot aton karaga banwa kay Kalibo, aga probinsya katakan, bangod sa maunganon aton makaroon, no? Gamaga panyempo, makaroon karaga daw ita Biyernes. Magapagayag ng programang Todo Action na sa unay media, makaroon karaga hapon, para sa pagatod, ita pila mga balita, no? Mga nagkaginabo sa bugos na ito, nga probinsya Takan, mga balita, mga katodo ang aton nga pagatawat ligwa sa aton nga pag-ililiba uras talan banwaro kagagapaga abi-abi agapaga padamyaw itamay ka nga hapon na may kapagpamati sa aton nga mga suki nga tagapagamati sa kabilgan nga banwat kakalibo kabugusan nga probinsya Takan sa kutob kumagabutan ko aton nga pagpangalagad makarong edisyon ito aton nga pag-ililiba araw ako gikinyo banwa nga pag-welcome pagpanamyaw itamay ayad nga udro adlaw. Dato man siyempre banwa nga mga tricycle drivers sa van nga jeepney drivers aga padayon pa sa gihapon nga naga warya-warya sa pilag kabaga mayor nga daganon ita aton nga banwa kra ita Kalibo daw kama naman na bilog nga probinsya kay Takan siyempre makatodo sa pilag kabaga terminals na iya sa aton sa sentry ta banwa ita Kalibo aro iba na aton mga tricycle driver magkaroon no naga po panilong magkaroon ka nga panyempo kay naga waswaslo aton kagawen ya sa aton sa banwa karte Kalibo aga pila pagit ka mga banwa nga sakop it aton nga probinsya kra ita Aklan aga sempre don sa aton nga mga van driver na sa pila ka mga terminal siya sa aton sa Kalibo aro iba ka mga todo sa pila ka mga rindirya naga inom-inom ita kape naga higop ita mainit sa baong ita bindunggo na samtang naga uilabas makaroy ka mga panyempo mga kaabyanan sa aton mga mga ibangod sa aton nga mga todo nga naga pamati sa tag sa nanda ka mga panimagay samtang nagapahilay-hilay kay bago tapos kray ta ilabas magkaragat tiyempo manami no magpabukot kray ta habol no, kapingin sa mga kabaryuhan no mga katodo kay mawanon dato kagapanyan po o lagong-agong gida sa aton kay mga motorista kay madanlog dato kagakarasadaon mga katodo no iya sa aton sa probinsya kala ita Akyan aga siyempre sa aton yung magigbangod na no nagapahaumpa sa gihapon ita ilabas kamulang una bahala magapreparar ita inyo nga pinagahon magkaroon ka naga udto kay kami man do magapreparar magahatod ita pila ka mga balita ang nagkaganabo iya sa aton sa Banwat Kalibo aga probinsya kra ita Aklan. Sarang ang makatodo ang makapartisipar sa itong pagpangalagad makaroon nga hapon. Ako may pila ka mga balita, impormasyon, concern nga gusto ipagabot sa itong pagpagayag makaroon ka nga adlaw. Pwede ka mo nung makakomment sa itong pagililiba pinagi sa mo na Facebook Live sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Kaya ito ang gilang pagkatawa at ligwa no? Sa kabilugan ko ito kagapagililiba. Siyempre makatodo, hindi ilang man no? Pagkalipatan nga ilike, ishare na itong pagpangalagad makaroon nga hapon para mas mabu na ito no? Ng mga katodo rong makapamati maka-update sa pila ka mga balita kapigid no? Sa mga balita lokal nga aton nga pagatawat ligwa sa aton nga pag-ililiba no? Kay automatic rong mga katodo no? Nga kumay ina no? Ng mga programa aro aton nga istasyon na no? Mga katodo ay at least no? Makapamati kamo itapila ka mga nagkaginabo no? Kapigid no? Sa mga balita lokal nga aton nga pagatawat ligwa sa aton nga pag-ililiba aga siyempre makatodo para nga maging mas updated kamo no sa mga nagakanabo ya sa aton nga bilog karaga probinsya kay Takan paki palo no do amon nga Facebook page mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM ha automatic ron every time nga may ina kabaga news and public affairs program may mga breaking news nga natatardong Radyo Todo iya sa probinsya kay Takan makabaton kamo no ita notification ha agud no nga maging mas updated gid kamo sa mga nagakanabo sa bugos naton nga probinsya it Aklan. Ngani pakipalo, pakilike, aga pakishare ado aton nga pag-ililiba sa Biyernes nga edisyon ita aton nga palatuntunan. May balita, may aksyon.

0: Sa kinaangdan, manging kaibahan sa rodega nga pagpangalagad si Katodo Reynalda Banjola. Maga ililiba kita banwa ha, hasta alauna imidya makarag ra nga hapon ha, para sa pagatod ida pila ka mga balita impormasyon mga nagkaginabo sa bugos naton nga probinsya ka Itaken. Maga iban kita syempre taton nga mga Todo reporters ang naka standby naman banwa sa andako nga tagsa-tagsa ka mga areas of responsibility. Sa mga kita banwa no ita aton nga mga municipal police station ha, mga insidente banwa nga nagkaginabo sa bugos naton nga probinsya ka Itaken. Kay kami una ka mga Todo ng mga insidente, magkuan nga insidente nga naguntad sa bilog naton nga probinsya Katakan insigida ron nga igabasyada sa aton nga pag-ililiba ni Katodong Jezreel Nerbar.
1: May balita, may aksyon, Todo aksyon.
0: Ato standby banwa sa toga pag-ililiba sa toga pagpangalagad makaroon kay edisyon ita aton nga palatuntunan. Pila banwa sa mga balita nga toga pagatataron pagataw at ligwa sa toga pagpagayag makaroon kay edisyon ita aton nga pagpangalagad aro de krama katodo nga 10 million pesos na o 10 million na nga road infrastructure project ang namtang una sa may barangay Marika sa banwa kara ita liba ka o mga katodo again inspection kagapon no ita aton nga DILG Aklan kay bahan aro at nga LGU Engineering Office akong banwa kara ita Libakaw mga katodo na partikular no una sa may barangay Manika no sa banwa kara ita Libakaw no manami na mga katodo no raton kara gadaganon pa to di kara sa Bukid Gabahin akong barangay Manika no sa banwa kara ta Libakaw no kay last 2011 yata to no nga nakaagi kami di kara nga area no that time ginaubra pa kang rude kara nga karsada no that's why gidagay igod aro kara nga baga 4x4 ana no kung magtukad una sa Bukid Gabahin akong barangay Marika sa banwa kerta Libakaw mga katodo aga tama no kabudlay ruray kragad daganon pero makaron hagos nga naging manami narong daganon paadto ito sa Bukid Gabahin kung banwa kerta Libakaw na no, mga katodo ag makaron no panayon man aron pila ka mga proyekto no particular ado aton nya pag-obra mga ita karsada na no, sa pila ka mga barangay una no sa banwa kerta Libakaw aga ruday kerta mga katodo no nga latest makaron isa runday kara nga nagapadayon no nga road infrastructure project nga nahamtang una sa Manika Libakaw Aklan standby samtang sa pagkamahin pinapa kabaga balita sa aton nga pag-ililiba makaron kara nga hapon ako madumduman ninyo mga katodo runday kara nga sang kababayi to banwa ang ginpabutsag to baga nagligad nga gabi no runday kara nga estudyante nga habunan ito sa may banwa kara ita Libakaw akong sa siya kara banwa based sa confirmation katon ni Police Captain Larry John Vidal arong OIC ko Libakaw Municipal Police Station ang base kara banwa sana kung pagkakita no pag-analisar nga ronday kara nga lastro sa liog banwa nga angkon ita ronday kara nga biktima ay mingkogin last ana no ro anay kara nga liog banwa matapos to nga magpara asa kara na kara nga dubyo to aga pila ka mga persona gintambangan to adi karon sa may banwa kara Libakaw makatodo aga hasta gani no nga naninahan ronday kara nga biktima sumaud gani nagligad kara nga gabi ita nga matabo ronday kara insidente agin daga imaura una no una karon sa infirmary hospital sa banwa kerta Libakaw aso bao jani nga tama no rung pag bleeding sige kada ga bleeding pa na karon nga ni nasa na ko nga liog makatodo agin transfer iya sa sangka pribado nga hospital sa banwa kerta Kalibo agin suod no sa intensive care unit na itray kada ga hospital banwa gin paidagom sa operation makatodo aga base gani sa miyembro kerta pamilya ang dapat makabugtaw ibaw no sa suod itray kada 48 oras right after banwa nga ginoperahan or day kada ga biktima agawiin no masubo-subo banwa rong nga natabo no kay sandi kada banwa sa confirmation ita pila kada ga miyembro ta pamilya nga binawian banwa itabuhi aron day kada ga biktima mga katodo estudyante nga babayi nga nagapangidaron pagidyamang ita 19 anyos kilaga naton banwa no day kada ga biktima kay dati no una kada permis sa barangay Kanawan no sa banwa kada ita Libakaw no agar day kada biktima daw taga Itugid no sa barangay Kanawan sa banwa kat Libakaw nga makaron do anak ko nga miyembro kat pamilya grabe rong kasubo no grabatsagan man ka todo bangod sa roday kada nga insidente ag makaron naga panawagan naga apilar naga pangayo itabulig pinansyal mga katodo roday kada nga pamilya at the same time naga singgitan na itray kada nga hustisya nga matawat hustisya rong pagkamatay kuna sambit nga biktima daya kada mga katodo ginahambay bagang hilaw nga kamatay yun. Kaysa pari ka ng pamilya, okay pa kung tao kung mga nagmasakit bagaman narusang katawo, magkatodo, no? Aga mabawian bagaman na itakabuhi, pero dahil abi ka na magkatodo, ay bangod gidyamang, no? Sa wat kapuslanan, no? Nagpasipay gidyamang to, magkatodo, saray karang pagtambag to, no? Magkatodo sa kanda, pag uli, no? Panto sa karaboarding house, nag-restaurant, una sa Banwa, Katalibakaw, tagmatabu, ronday karang insidente. So makaroon, no? Wapag ikarabanwa, no? Itaklaro, wapag ikarabanwa, at identity. Aratan kaga mga otoridad, no? Sa sambik na insidente, although makatodo ginapabutsa na may una naman nga lead ro Anton nga Libakaw PNP, ro dapat ka ro anak kaga boyfriend nga to, no? Kaya sandi ka naman, no? Sa pagpabutsa kita pamilya, nga uwa na makaroon na gapakita, no? Naka, nabatas naman katodo, no? Nga, hindi na pag-iban sa makaraga sitwasyon ro de kaga pamilya, no? Makatodo, na ito ro de kaga biktima banwa, may kantana, no? Sa masubo-subo orang insidente, nga gintunaan kung pagkamatay, itry ka rin nga dagaga, ako nagtaliwan nga gabi, una karon sa Banwa, Kertal, Libakaw, mga kaabyanan. So yes, ato nga pagpangalagad, no, kay nagangyo, gid Banwa, rung pamilya, daw nga makapanawagan ka na itabulig, no, makaapilar, itabulig pinansyal sa ato nga mga igmanghod, nga may una ka na Banwa, nga susubra, no, sa pagpangabuhi, nga makapiyan-piyan Banwa sa gustoso nito, ronday ka rin nga pamilya, daw kay nakita ta Banwa, no, ronday ka rin nga bill sa hospital, aming kukuwang-kuwang, no, 200,000. Now, makatodo, rong ginaproblemahan, makaroon, itry ka rin nga pamilya, at the same time, saray ka rin nga pag-asikaso pa, no, ita patay nga gawas, akorday ka rin nga biktima, makatodo, nga taga barangay Kanawan sa Banwa, Itlibakaw. Siya Banwa, no, sa ito nga pagpangalagad sa kabugusan, kato nga pag-ililiba, at tarontayin doon na, no, rong nga linya, ita ana mismo ka rin nga tiya, nga magapanawagan ka rin makatodo, ita bulig, sa ito nga magigmangod kapinggid, no, sa mataga Banwa, Katalibakaw, may kantanan sa ginapresentar na ito nga balita, makaroon ka rin nga hapon, iya sa ito nga pagpangalagad.
1: Itagana sa pananghalia, todo aksyon, todo aksyon.
0: Samtang sa piyagamahin pinapag mga balita sa ito niya pag ililiba makaroon ka nga agaw up o tradlaw kain naman magkatodo, no, runday ka nga insidente or pagkasapo sa bangkay itry ka nga sangka 37 anos nga gagaki una karon sa may ripolehente barangay istansya kalibo makatodo gidapatihan ako anak karon nga pamilya makatodo or pamilya at anak karon nga ama makatodo no nga posible basi kong ginataki no sana ko nga bagatian o binangungot abi naroon tayo karaga biktima kay nagligad karaga mga inadlaw nabatian man to itry karaga na nga ama na makatodo nga nagpabutsag doon pila ka mga kagapit aga nagreklamo iba no nga nagasakit rohan na karaga dughan na mga katodo no kung nasambi karaga biktima kay kabii nagpataging karpa itapaga inuman roon tayo karaga biktima makatodo na karoon sa may sitio libtong barangay istansya sa Banwa Katakalibo Banwa aga nakaubos to ita sangkadjento nga 4 kantos aga nagpamanlaw o patumanwa itry ka nga red horse daw makatodo no roday ka nga biktima so nangawa ka ina ro anak ro nga ama makatodo kay wagi apo nakabugtaw daw kay usually banwa nagabugtaw imora mga in between na to 30 to 3 agahon roday ka nga biktima so binsugo no it anak ro nga ama ro anak ro nga apo nga tanawa bi man to si Jonathan so pagpanawag makatodo kay wagi nagasabat pagsugod kay kwarto nakita to banwa no nga isa na kamagamig ka nga bangkay roday ka nga biktima makatodo nga si Jonathan Candelario. So manto karabanwa no nakita na bi nga foul play no sa kamatayon krasambi kraga biktima. Makatodo nga sa pagpati posible binangungot or inataki sa digipusoon. Mga katodo ronday kraga biktima nga taga Amas Bate. Pero iya nagaobra no sa lugawan no mga katodo. Di ka nga pesto sa may Boy Scout no. Base ka ina na sa anak ron nga ama nga aton kaya istorya. Una karon sa barangay Istansya Kalibo Aklan.
1: May balita, may aksyon, totoo, aksyon.
0: Hoy, sa itong mga imangod na dapat agong-agong gigita sa pagmaniyot at itong mga bihikulo na kay madanlog doon itong karaga karsa daon kabi masubo-subo man doon karaga aksidente agragunta doon na Banwa sa cruising Bangan, New Washington ang aging kamatay Banwa itry karaga sangka motorista matapos karaga katodo nga sunggaban itry karaga gaharurot man nga tricycle ama katodo no kay base ka ina sa itong karaga police report sa nakabagag sa itong karaga kalibo PNP ang masubo-subo man Banwa nga patay gid no karon dai kraga biktima na kay kabi ipagang no during sa pag Facebook live ni katodong Jezreel na ito mismo sa area kung siyang gintabuan try kraga aksidente na nakitaan pa na tonto nga ginad si PR kabi tonto nga mga responder na kung MDR arim o makatodo kung banwa kata kalibo agin daga sa provincial hospital o galing makatodo sa namba naton masubo-subo nga binawian itaan na karon nga hugam nga kinabuhi karon dai kraga biktima mga kaabyanan. Hagos kabo karabanwa no nga mga aksidente sa aton nga mga karsada hon. Kapingit makaroon mauganon madanlog do aton kaya karsada dapat gid do mag hinay-hinay gid na sa pagmaniho karta mga bihikulo makatodo kapingit no sa mga nagadaga ita single motorcycle iya sa aton nga bilog nga probinsya Itaklan.
1: Pagala sa pananghalian alas todo aksyon na aksyon
2: sa himpapawid may boses na muling maririnig balita't servisyo siguradong totoo handang rumespon.
0: So ayaw makatodo rin pinag mga balita nga aton nga pagatawat ligwa pagatataron sa aton nga pagililiba makaroon ka nga hapon sagya po na padayon kang makatodo nga magkapadagat inyo karon nga mga mensahe pila ka mga pagpanamyaw concern nga gusto ipagabot sa atong nga pagililiba makaroon nga hapon kaya atong gitong nga pagatawat ligwa no sa kabilugan ko atong nga pagililiba sagya po na pakilike pakishare aga pakipalo no damon nga Facebook page mga katodo iya sa atong nga pagpagalagad no para gabagi mas updated kamo aga maabo na to no nga mga katodo nga magkapamati kung pila ka mga balita nga atong nga pagatawat ligwa sa atong nga pagililiba. Magay mo ka din banwa nga minsay nga gimpadala sa ato kagapagpagayag makaroon ka nga hapon. Magay nga hapon na may kapagpamati sa ato nga mga kapi na nakaroon sa Isla Carita Boracay. Una ganday bro Russell Senyeres sa Senyeres family. Una kay Papangisani no, sa Barangay Apak no, sa Isla Carita Boracay. Siyempre kay Madam Sally Senyeres. Yaman sa may barangay Baybay sa Banwa Itangalan. May mga hapon na kaday para gumil kailig sa Isla Boracay. Kay sa Manok-Manok proper kaday Pipoy John Paul Argilies unaman kaday parikoy Jerome Madraso sa Sitio Tambisaan kay Kapitan Raymond Quinto sa may Sitio Kabanbanan Boracay Island Manok-Manok mga katodo maayag-ayag nga hapon aga magiging pagpamati sa ato nga mga kaapin una yaman sa ato nga negosyante sa Uyotrong kay Nung Woody Nabara magiging nga hapon mauganon doon panyempo kamusta ato nga negosyo Nung Woody na sa mga marabaligya una ita ka ni baboy baka di karon sa Uyotrong ang nagapamatigid makaroon ka nga mga panyempo. Siyempre una kayo nung ilinabara sa may Kalibo Shopping Center sa Mataga Chamse Restaurant sa mga customer una no nagao ilabas makaroon ka nga mga panyempo no pag makaroon ka nga mga migamig rong panyempo mauanon mga katodo no kung sa baryo ka manami ka nga mga iyaw ita uga or sardinas mga katodo rong isuga and then pagtapos ka on pawayway pamukot ka rin tahabo kay mga migamig grato niya panyempo. O naman na kayo nung Harley dito mga sa Harley's Bintong Guhan. Good afternoon. Kay Sir Gino Ambito. Ang nagapamati mandong guwapo. Ang mabuot nga principal. Sweet Maria Feliciano M. De La Cruz Elementary School sa Balete. Ang banagid abi ay request. Apat man ay Gino. Tama na rung ako na pangagan. Daw kay pag Richard ba? Wala man sa nakasayo doon kung sino man na si Richard. Garon. Ay, basi baga man ay sagaan pa na nga si Richard Gumis. Magiging pagpamati sa kay si Richard Gino Ambito. Okay na ako ang pamatsag. Ikaw, kamusta rin mo karang nga pamatsag, Sir Gino? Basta mag-ibag, ibig kami nga radaywa. Wow! Sigurado, gidrayon. Konsiin kami maadong nga daywa. Nga ni kahapon, nagpahuya-huya man ko, anak, karoon nga gawas. No, manami, gimanggali, no? Kung naging itik-itik, rimo, karoon nga kilid. No, manami, gali, Sir Gino, no? Kung magpaamulya, di ka na sa may Kalibo Shopping Center. Di ka na sa may prentita pwesto ni Nong Ili. Wow, kanamito, nami, rung magpislit. Aga, duga ma magaduga mandung paganakit ita gawas ko ni agyana magiging pagpamati ag magiging nga hapon na kay Sir Gino Ambito no nga nagpamati makaron na sa barangay Andagaw sa Kalibo or una sa Banwa Karaita Balete una kay Master Nuno Nicolas sa Niles Etery magiging nga hapon kay Pari Unyok Junior Relente nga nagpamati man sa Relente Family sa barangay New Buswang una kay Pari ko Junel Gregorio no sa Gregorio Family sa Bakausur una kay bro Pari ko Joffrey Gregorio siyempre kay Tatay Freddy, may ban nga hapon. Kay Fermi Gergamuno, mana, bisan iakusan niyo Washington, ay wag ita mana, itapagong-pagong do radyo karon. Mapagong lang mana, kung matapos ang ano, programa ni Katong Judel, buksa na naman pag kay Katong Judel Jet, pag retro adlaw naman, hagus, no, nga wagi, ba't pahuway? No, ganing i-Fermi Gergamuno, kami nagapamati, no, Rong Gregorio Family. Kay Totoy Guapo nagapamati, no? Sini ikaw nga area Totoy Guapo? Amo taro mga nagagamit, no? May una ka nga Totoy Guapo, may Maka Guapo. Kay Jojo Ingalia Isagan, happy viewing. Maugan naman ka nga mga panyempo kay Sir Jojo Ingalia Isagan, no? Nagapamati. Kay pare ko, Lionel Valencia sa mga barangay Istansya. Una, sa kay Kagawad John John Fernandez. Mao manog kapitan da ita barangay Istansya. O, nagapamati. Gid si Kagawad John John Fernandez, no? Ita barangay Istansya Kalibo. Speaking ita barangay Istansya, kay Kagawad Hill Reyes. O, nag-monitor gid na misan ito yung dati sa iba kong pungsod. Awa, gid na nagkalipat, no? Nga magpadagay, tanak ka maminsahe. Wana, katodong rin, nagapamati ako iya. Last week nakita kami, nakauli na si Kagawad Del Reyes, ambay na makandidato ako makara pagkakonsyal ita barangay Istansya. No, may kita biro kabuot, kita biro mag-asawa nga ra. No, magsubang kami, bisan si Inda, nagapanawag gid ra kung hindi na itong panuhan, bisan si Mrs. na, no, wagagikan, pagamugo gid. Aro dahil ka nga mag-asawa nga Reyes na una karon sa may sitio kabugakan barangay Istansya sa Kalibo, Aklan. O naman na, sa kay Tol Joe Luis Alames, baong sa ako naman kasi Manwa sa Manwa Karatan Nabas. Nagamonitor man, oh, nahidlo man kita kay Tol Joe Luis Alames. No, manami to Tol, magbalik sa ato nga ginadunan to ni Sir Vargas, si Tatong Karanga Philippine Coast Guide. Ambal to ni Sir Vargas, pag umuli ka ba na timing, gid ba na abiso kagang. Kay balikan na to, torong paborito nga adunan ni Tol Joe Luis Alames, una sa may barangay Nagustan, sa Manwa Karaita Nabas. Baong nagligan, nag-chat imaw, nagamusta, ari pa ko di sa Nagustan. Basi kung may plano kang magkalto kadari, ambal ko ipaubaya kula na yun kay Tol Joe Luis at kay Sierra Vargas. No, itaton ka nga Philippine Coast Guard kay iya ako sa Kalibo. Sanda na akong bahala. Wagid problema. May kaya nga po nasa ako nga magkasimanwa una sa Banwa Katnabas. No, kay Sir Hamilton Cabales daw sa Adyo Buswang. May ba nga hapon, aga may ginga pag pamati. Kay Madam Bini Licatore sa Banwa Karta Madalag or iya sa Banwa Karta Numansya. Kay Sir Solomon Antonio, happy viewing. Oy, sa ato yung mga OFW sa kay Madam Elizabeth na sa Germany, good morning. Kay Agahon Macaron, una sa Pongso Germany. Kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada. Kay Ma'am Bel Orzola sa Hong Kong. Kay Madam Noemi Santa Maria aka Bukol Queen nga Pirmi ang naga-birthday! May giga hapon, aga may giga pagpamati. Naga-monitor sa ato kagapagpangalagad. O yun na, kay Ma'am Ses sa Honteliano. No, sa Honteliano, Lechon sa barangay New Buswang. Kanamiton dong Lechon, bisan wa ko pa masamitan. No, pero kanamiton sa picture pagang maka, bako ang kagit ba? Gaway-gaway kagit sa kanami. May giga pagpamati kay Madam Ses Honteliano sa barangay New Buswang. Naga-pamati, giga karo karang hapon sa ato niya pagpangalagad. Kay Ma'am Rosie Isog sa barangay Andagaw, happy viewing. O naman kay Andrew Di Luna sa The Boss Barbershop. Nagapamati daw sa atong kagapagpangalagad. Sa pilang adlaw, mapabugog ko. Una karon sa The Boss Barbershop. Daw sa atong mga kaapin una. Nagapamati sa atong na pag-ililiba. O kay Sir Eduardo Sarsino Prado, no? Nagamonitor man. Sa Manwa Karaita Nabas. Kay Papang Babi, happy viewing. Nagauilabas man makaroon. Ano da plate na pang? Si Madam Princess Dempol dyan sa Isla ng Boracay. Kamusta yung panahon natin sa Isla ng Boracay, Madam Princess Dempol? Kay Sir GB Matore, happy viewing sa Old Buswang Kalibo, nagamonitor. Daw sa atong pagpangalagad una, kay Migo Carly Tornia Sansago sa Isla Karaita, Boracay, no, nagapamati. Bo, nagapamati man daw ako ni Migo. From Manok-Manok, Boracay, Island, Malay, Aklan. Pero magkaroon iya sa may barangay Istansya. Ahamba na, seryoso puso na kita makara. Negosyante na kita. Tutok na kita sa aton kaya negosyo. Kay Nini Arnel Pilayo. Bao ito kay na nakita. Kami ito kay ina sa barangay istansya. No, kadami. Gimanggali ura na kong pwisto. No, nakaroon sa may Ripple Hente Road. No, barangay istansya kalibo. Maayad ay gigahapon aga mayadgig nga pagpamati. Una ka tayo papang Bernie Ibisate ha sa Andagaw. No, sa aga pamati makaroon. No, sa ato nga pagpangalagad o nasa property kira ita mga daroy no kaibahan dong guwapo mabuot man ag indi babaidor nga si Papang Bini Clarepe rong guwapo nga igmangod no ni attorney police lieutenant colonel Binjo Clarete. Aga sana nga mga kaibado na. Una ka dahil madam kay Ma'am Reyes. Reyes na biyong tandaan niya ang apelido. Kung matandaan do pangagan. No, basta sa mga kaibahan una no, ni Papang Bernie. Ha, sa mga empleyado, empleyada. No, ita pamilya Daroy. Una karon sa may Barangay Andagaw. May 40 minutos man wala katariwan sa oras kareg talas 12. Oras mga katod atod ginyo ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. Gani ha sa ato nga mga katod sa ato nga magbangod kapinggid sa mga mahilig una magkape. Dapat hindi kita basta-basta lang nga kape. Now kapinggid makaroon nga magamig wato nga panyempo, mawanundo ato nga panyempo, manami mag-inom it more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Now kay mabo na ito nga mga katod nagpahayag, nagpabutiag. Ha, kung ano ka epektibo sa andang nga magagawas umpisa nga Sunday nag-inom Eat More Power. No, kaparasgid ni Auntie Jessie Marte nga suki Eat More Power ang nagapamatigid makaroon una sa Marte Family sa Ruas Avenue iya sa Banwa Eat Kalibo. Ang siyempre, no, nagapamati man makaroon. No, iba tabi yung klaseng kapiro ginainom nga ni Sir Ramon Mundia. No, agasan akong asawa, no, kay Ma'am Bibi. O nagkaroon sa may barangay Bagto sa Banwa Krataleso. Maayd ay gig nga hapon ag may gig nga pag pamati. Ha, siyempre sa mga taga Rockscan Motor Pants, kay Jam Jam Andrada, ag sa Arki Ukay Ukay, una sa Kulasi, sa probinsya Kang Antonio. Tike! Sa aton barwa na pagpanumbalik ko talaga kapag detalye at aton nga mag-inedance nga balita dugang nga mag-aminsay nga gimpabot aton nga mag-igbahod balik ka na aton pagkatapos anay itapila ka mga reminders.

Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaa,

0: send natin ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sa aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent natin gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amuning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
1: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamang butanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
3: DTX 500, alagaan ang iyong atay sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500. Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ansa Sumag, isa ka studyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind, kagmay collagen, kagglutathione.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw, nahagan-haga na ang akong joint discomfort, na-enjoy ko pa ang namit na sabor.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
7: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ng Kuya Boy, noong October, naglaboratory ko sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
8: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
9: Toto, aksyon! Aksyon! Toto, aksyon! May balita! May aksyon! Toto, aksyon! Aksyon! Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
10: Balik sa tagapagpangalaga sa tagapagililibang may 52 minutos banwa na kataliwan sa oras ita alas 12.
9: Aksyon!
10: Hoy, happy viewing ha kay kagamad Michael Villanueva Sulina sa mga taga-barangay Lagin Banwa West sa Banwa Tanoman siya nagahigop it mainit nga sabaw.
9: Aksyon!
10: Kay paring Ben Tumulak, happy viewing ba o long time no si paring Ben Tumulak? Kamusta na ikaw? Saan ka na? Hindi na kita nakikita.
9: Aksyon!
10: Oy, kay Bats classmate Gerald Tamayo, rung guwapo, ang tanod it barangay istansya. Wow, nagapamati, masaron no? Nagamonitor, una sa barangay hall it barangay istansya. Sa baluarte ni punong barangay DC Andrade Agnicagawa Junjun Fernandez.
9: Aksyon.
10: Naga standby no kay naga monitor para ready lagi no mga katodo if ever may ina karang mga emerhensya nga kinangan nga respondian may gigahapon na may gipamati no kay classmate kay Moras Aklan Polytechnic Institute anay dati no nagapamati gid magkaroon kalagabaga paniyan po iya sa aton nga pagpangalagad no kay Vance Gerald Tamayo.
9: Aksyon.
10: Yan ito magkatodo na sa pagkataw italigwa sa pila ka mga balita. Gato niya pagkatataron makarong edisyon itato niya pagpangalagad. No, dahil ka na magkatodo no, nga masubo-subo ora nga insidente nga naguntad ko nagtaliwan niya gabi sa banwa kara italibakaw no kung sa sinsang ka 19 anos kara no nga istudyanteng babae. Ruray ka na magkatodo nga halaslas to no ruan na karong nga liog no kay actually dung report is stabbing incident. Pero based sa pag-analisa rin tatong Libakaw PNP, na partikular sa kay Police Captain Larry John Vidal, mga katodo nga agit ana itlaslas, no, ana karon nga naangkon nga lastros, ana karon nga liog.
9: Aksyon.
10: No, kay ginapabutsag tumanwa nga while nga nagapaulisan da, sakay sa motorsiklo, kay mando, ana karon nga boyfriend, ginaaligar mga katodo nga gintambangan tumanwa, ita hindi magnaba sa daywa karang individual, mga katodo, una di karon sa may istaka no, di karon sa may pinakabungad gyud tulay mga katodo no, di karon sa dagin abangan allegedly may confrontation nga tabo between sa akong boyfriend ug ato karang nga mga suspect ug kuli gyud daw no kay nag-awat to nagpara ni mao no mga katodo pasipay na uli na tawo pangdan allegedly nga may una na karang tama no sa anak nga liog so gindridali din daga sa infirmary hospital una sa Banuat Libakaw and then gintransfer insigida no sa kalibo kay naga-bleeding no ro anako nga naangkon nga tama sa anako nga liog ginpaidagom sa operation ag masubo-subo makatodo nga kabii no binawian no itahuwa nga kinabuhi no kay kilaga naton da makatodo ro day kag biktima no kay dati no perbi kita una sa may barangay Kanawan sa Banwa Katlibaka agrong pamilya makaron nagaapilar it bulig no a financial at the same time nagapaninggiton itustisya sa pagkamatay ko na sambit nga biktima.
9: Aksyon.
10: Iya sa ito kapiyak kalinya, no? Naka-standby, rungtiya, no? Itarek na nga biktima, no? Mga katodo, para nga magpanawagan man doon, no? Itabulig, pinansyal, sa ginapangatuban ng damakaroon, no? Nga problema, ita pamilya Apolinario Narce, una karoon sa Banwat Libakaw. Sa line number one, nang, good afternoon. Hello, ma'am. Dalagin. Partner mo sa iba ta partner do kwan. Hello ma'am, good afternoon. Dalagin da kay nagahangyo gid abi norong pamilya, no mga katodo no nga nagapanawagan no itabulig no kay magwas no nga namatay ro ray kray nga victim, ro anda ko gabagairan sa ospital, no ga tama pa kabaho no mga katodo bangod gani sa aging patagay karaga operation no sa sambi karaga biktima. Balikan taro linya sa line number 1, hello ma'am, good afternoon. Hello, hello ma'am. Wala kasod partner. Matya. Hello ma'am, good afternoon. Hello ma'am. Wagid, wagid naga suod.
9: Aksyon.
10: Dalang kita kay gina-fix, no? Itatong katrang technical partner dong linya, no? Kung tiyahi, atiya, no? Itarek rang biktima. Ha? Ha? May hinagin na signal? Ha? Sige lang, sige lang. Kung may ina partner ay kuno nga kuno siguro wala nang signal. Okay lang partner no kung aga-agang gid no kay hindi ba gabaron maintindihan no kung hindi gid maka penetrate ro ana karon nga linya kay ta communication no man katodo kay nagangyo abi durong pamilya no itare karang Apolinario Narce kita lang manawagan no sa aton nga mga igmanghod no mga katodo saray karang masubo-subo nga insidente nga tabo una sa Banwa Katlibakaw no kay may puturo pa kuta kara Banwa may ambisyon para no sana ko nga kabuhi no ro dek rega biktima no nga si Gisa May Apolinario Narce nga masubo-subo kara Banwa no nga binawian itana ko nga hugang makinabuhi matapos gani no nga makaangkon ana ita tama no sana ko nga nawaga kara porsyon ita ana ko nga liog no agi itray kara nga hinaniban mga katodo. Matag na tabo o ronday ka nga insidente o na kung nagtaliwan niya gabi eh, sa Banwa kara itlibakaw. Arong mabudlay ka na magkatodo, although nga ginapamutsyag gabi una na karang lidro aton nga Libakaw PNP, may kantanan sa nasambit ka nga insidente Banwa para nga matumod na ronday ka nga mga responsable ang mga individual ang may kahimuan sa nasambik ka nga insidente. Akay base nagligad banwa sa pagpahayag ni Captain Larry John Vidal na itaaton nga Libakaw PNP na nga hindi na magnaba sa daywa. Ruray ka nga mga persona, base man ka na magkatodo, saan da ka na secure ang CCTV una sa nasambik ka nga lugar, although nga medyo magayo imaw makatodo rung kuwa, hindi gid maklaro. Parang itsura, itry ka nga mga persona nga ra, na o mga katodo, agasan digman sa pagpabutsyag kung boyfriend ko na sambig ka biktima, nga hindi naman kuno makilaga no sa pangagan, or basi matandaan na, kung makit-anabi rung itsura, or kilaga na nasa itsura mga katodo, luray ka nga managtambang kandato di karon sa may banwa kara itlibakaw.
9: Aksyon!
10: Na o makaruhoy ka na banwa, no, kay rung inosentit ana, mga katodo nga biktima rung nadagahig. Mga katodo sa nakaraga insidente, imaot ana, rung nakaangkon na itaigo sa anak ko nga liog, nga gintunaan, ako anak ko nga pagkamatay, ako nasambit nga biktima.
9: Aksyon!
10: Na o dahil ka na mga katodo, ang bagilita aton na pilag, anak ko nga member pamilya nga na, okay kung ta karabanwa, no? Ako na... nagmasakit mga mana, no? Mabaton-baton pa, no? Pero daya, abi, biglaan mga katudo. Partner, may nagagawa sa ito ng screen, partner. Pakikakas lang, partner. Pero may nagagawa sa screen. Pakibuo lang.
9: Aksyon.
10: No? Kay daya, abi, no? Incidented, ano, mga katudo. Sa nambar, no? Nagatuon da. Una sa Alibakaw College, no? Ruday karaga biktima. Na ang mga katodo, ang daya tarong natabo, no? That's why nga, tama kasubo, no? Sa part. Itanak ko yung mga miyembro kata pamilya, no? Mga katodo, kung nasambi ka nga biktima, no? Particular, no? Runday ka nga si Gisa May Narse, kay DCNB News pa lang, no? Ruray ka nga biktima, sa number ta, may ana pati ka nga aputuro, no? May mga ambisyon para sa anak ko nga kabuhi, kay bangod lang sa runday ka nga insidente. Na o mga katodo, kay pobre man, o dahil ka nga pamilya mga katodo, nagatingwa man kunta. Aro dahil ka nga estudyante nga mga katodo, nga makatapos to, kada ka nga pagtuon. Na o mga katodo, bisan niya, kabudlay, randa ko nga pagpagabuhin, nagahingwa, o galing. Aray ka nga mga katodo, nung masubusubot, ana, no, nga, ang insidente, nga tabu ka na, no, kung nagtariwan niya gabi, una ka rin sa Banwa Katlibakaw, surong pamilya makaroon, no, nagapangayo. No? Itustisya para nga mapanamat rong mga responsable nga may kahimuan sa runday kara nga insidente.
9: Aksyon.
10: Kaina no na istorya na to naro sa bilog sa mga miyembro ka pamilya. Na o mga katodo may kantanan sa natabo sa runday kara nga biktima. Ang bago gani makon. Wag ita baga makon makilaga ko anak ko nga boyfriend toro. Aray kara nga mga responsable nga nga suspect. Na kay although may una kara banwa nagpabutsag nga may witness. Daw mga katodo, may una naman nga naka-istorya sa aton kaya mga kapulisan. Daw mga katodo, ang may lead naman do aton kaya nga Libakaw PNP. No? Kung masakit ka na mga katodo sa pagpamilya, kay ruan nga boyfriend to, wala na makulaga pakita. Umpisa nga nag-abot, ayaw sa ospital, daw mga katodo, uwa agun, bisan mga musta yung bito, daw mga katodo, no, bisan mag-chat lang, abi, kamusta rong sitwasyon ni Gisa? No, kay the time, no, kay bahan sa da karabanwa, kung bukot ka na to, basi kung wa kamatabo karabanwa, ro, dahil ka lang insidente. No, kay bangod ang tambangan to makatodo, allegedly, una karon sa may istaka nga part, no, di karon sa may bungad, itray ka nga tulay, nga ginaubra makatodo una sa Banwa Katlibakaw.
9: Aksyon!
10: Asurong purpose man kung ta Banwa, itry ka nga biktima, ginasaway na, nagpasipay ito Banwa sa rayo ka nga komosyon. Alinuntana, napanuhan naging ka na makatodo based man sa statement sa pagpangusisa, itaton ka nga magkapulisan nga may una utang nga lastro, ronday ka nga 19 anos nga estudyante nga babayi. That's why nga gindali-dali to nga gaw nagpangayot bulig to di karon magapit di karon tag parang may motor shop di karon sa Ray Karanga area. Nagpanawag to nagpamukaw parang nga dawhon sa Infirmary Hospital o na sa Poblacion Libakaw. Dali-dali to makatodo nga ging karga sa motorsiklo.
9: Aksyon.
10: So mga ganyan magkatodo ng mingkong patal, nurana ko ang kong rastro. Sana ko ngali, okay mga nag-bleeding mga katodo. Insigida nga, gin-transfer iya karon sa Mission Hospital. Runday ka nag-biktima mga katodo. Insigida, no, based sa confirmation, itato ngali ba ko PNP, insigida, nga gin-paidalong, no, mga katodo, saray ka nga operation, rung nasambit ka nga biktima. Nga kung sin, nagasuko, babagkunta mga katodo, no, runday ka nga biktima, while nga, una sa aton karon nga sangka private hospital na no, particular sa Mission Hospital mga katodo no aga makaron abiro ro gina problemahan pagkatamil magiwas nga binawi at huwag makinabuhi ro anda pa karon nga bagayra no sa hospital no kay nagabot-abot ita 191,000 plus o mga 200,000 na ruray kay gabil itray kay nga pamilya Narce Apolinario Makatodo. Una karon sa Banwa Kara it Libakaw.
9: Aksyon.
10: No kay ibay sa mino kahapon arong kagra after operation to ambay ita doktor ngang dapat no makabugtaw imaw within 48 hours na no, makatodo para nga makasurvive pero dayon ro masubo-subo kabii no na baton ta gabaga mensahe no kaysa nang bananton na kilala taman do day karang biktima ron pamilya. No, una karon sa Barangay Kanawan, sa Banwa Katalibakaw kay dati no permi kita mga 2 years, 3 years kita una ang naga binalik-balik una kita nagatener sa Barangay Kanawan sa Libakaw. That's why nga magapit naman ka to no rung pila ka mga membro data pamilya. Agarong pamilya ka na makatod masami man to nagidadtunan una. No makatod ka pinggit una sa may inailay ang part ita Barangay Kanawan. No kay akon man nga mga nakakabanding una no. Sa Banwa Katalibakaw particular sa Barangay Kanawan, no, mga katodo, that's why, abisan kita nakibot man, no, sa Ruday ka nga incident, nga nga natabo, mga katodo, saray ka nga biktima, nga masubo-subo tangani, nga imaw binawian, ita na karon nga hugam, nga kinabuhi.
9: Aksyon.
10: So, di ka nga mga katodo kabay, no, nga, matawaan, nagakaigo, nga ito pangod, marisulbar, Ruday ka nga, pagkamatay, kung nasambit nga biktima, mapanabat, ruray ka nga mga responsable nga may kahimuan sa runday ka nga krimen. Mga katodo sa pagpatay, saray ka nga 19 anyos nga dagaga, kung nagtaliwan nga gabi una sa poblasyon Libakaw, Aklan.
9: Pagana sa pananghalian, todo aksyon.
10: Sa aton no, nga mga igmangod na, no, basi kung may susubra ka muna no, sa inyo karon nga pagpangabuhi, no, nagapangatugid no, sa inyo karon nga mga tagipusoon, aro anak ko nga membro kata pamilya, no, nga nagakinanggid makaron, no, ita bulig pinansyal, mga katodoro, ray ka nga pamilya ni Disamay, no, sa masubo-subo nga anak nga dinangatan, no, mga katodo kay auwa-uwa man, no, ray ka nga membro kata pamilya ni Disamay Narasingra, no, una sa Barangay Kanawan, no, sa Libakaw, no, mga katodog daya parong natabo no sa nasambit nga biktima. So kung may una mga katodo no, pwede man yun ni ato diya sa istasyon no ita radyo todo kay kainabi na istorya nato do anak ron niya tiya no nga makaibahan kunta naton makaron no kaya batangan ni kun magayo pa man di na para hindi na kamo magpamasahi pwede taman tawagan sa cellphone o galing agang-agang no mahina rong signal no ini antina no mga katodo agod nga makapanawagan kunta no itabulig pinansyal. Sa ginapangatubang makaroon nga problema, itry ka nga pamilya Narce, una sa Kanawan, Libakaw, Aklan.
9: Aksyon!
10: Susama na sa ito nga mga igmangod, no, basi kung may kwan, amasan, sang kiniti na, misang piso-piso, kung matipon nung mga katodo, ay baho na rin nga bulig sa park. Itry ka nga pamilya Narce, nga maka PNP yan, no, makabudugang, sa anda ko nga bagayran sa ospital mga katodo, right after, no, nga ginpaidagong sa nga operation, Rona sambi karaga biktima o galing wa tay mo gidno makagampuas bangod sana karon naangkon karaga lastro sana karon nga liog mga katodo itnasambit nga biktima
9: may balita may aksyon Aksyon.
10: Oya pi viewing ha, sa kay Sir Jan Lucero Nagalas na nagapamati makaron sa toga pagpangalaga do naman kay Sir Neil Ray sa Barangay Badjo sa Banwat Numansia.
9: Aksyon.
10: Oy kay Kagawad Eric Villorente Marte na sa mga Barangay Bacau Sur Kalibo. Good afternoon.
9: Aksyon.
10: Ah, nagamonitor makaron no si Kagawad Eric Marte. Nga nagapamati sa toga pagpangalaga do naman kay Mary Jess Prado Dubrico Salminao sa akon makasimanwa una sa Barangay Alimu Baybay sa Banwa Itnabas.
9: Pampagana sa pananghalian. Todo aksyon.
10: Todo aksyon. Aga siyempre sa man naulihi si Ma'am Elizabeth no, happy viewing na no, kay Ma'am Elizabeth no, sa Germany at kay Mary Angie Romakin nga nagapamati man sa aton nga pag-ililiba. May 9 minutos banwa nagkataliwan sa oras ita alauna sa ato nga pagpanumbalik ng report ni katodong Jesrel Nermar. Ang iba pa nga mga balita, balikan naton pagkatapos pa na itugang nga mga pahanumdom.

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit. Pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ang creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, ako nga problema, hindi normal lang akong pagkawas. Nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom.

0: hinagdan kong gabi. Kaya at manami man daan ang lasa at manami man daan ang binipit sa itong lawas. Dahil no sugar imaw. Medyo may tamis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at manami binipit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake ko
4: niyo
3: yun?
4: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
3: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang rin nag-open sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano eh, nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi, ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life.
5: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Kanami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Kanami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patata na vara.
2: Sampon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malu.
7: Isa ka teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay. Nasa kong sugar. Pilas ko, bugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 Bio. Sampon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian ko nga Sampon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
2: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
7: magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
10: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
11: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
10: 48. Kayo po yung umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
11: Yes po. Nakailang kuhanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirap nito sa tagiliran ko.
10: Opo, tapos?
11: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
10: Wow.
11: Tapos ano po, pati yung asawa ko pinakainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga naman sabi ko itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
10: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Todo aksyon. Sa pagana sa pananghalian. Todo aksyon. May balita. May aksyon. Todo aksyon. Bawat balita. Hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
12: Balik sa Tagapaga, pangalagad may 18 minutos banwa nagkataliwan sa oras ita alauna.
2: Aksyon.
12: Hoy, may gahapon na may kapapamati sa Team Loyal Italeso o PNP kaday Master Sergeant Delgado na kay Police Executive Master Sergeant Mainit. Siyempre sa Special Drug Enforcement Team kung Malay PNP sa Isla Itburacay kaday Master Sergeant Teddy Dalisay una kaday Master Sergeant Balaguer ag sa anak ko nga mga kaibahan nga nagapupamati una sa may Sitso Kagban Barangay Manok-Manok Boracay Island Malay Aklan.
2: May balita.
12: No, sige apo, no mauwa non do aton nya panyempo, no. Iya sa aton sa Kalibo ag pilag ka bagapanwa nga sa kopita aton nya probinsya. Makarokragad daw ita Biyernes. Check tanay banwa rudinya ni katodong Jess Runner Bar direkta sa anak nga area sa Kalibo. PNP.
2: Radyo Todo live. Report. Report.
12: Sa line number 1 katodong Jess Rail with the report please come in. Katodong Israel. Katodong Israel. Wag rin sa partner. Dalangin dahil kay Gina Pix na ito. Norulin niya ni Katodong Israel Nerbar. Sana ko na matipon karanga mga balita. Noong igabasyada makaroon karanga hapon. Iya sa aton karanga pag pangalagad.
2: Aksyon.
12: Balikan ta, rulin niya sa line number 1. Katodong Israel, pasok. Wagid. Pindot-pindot tabi. Dalagid ha, kay gina-check na ito, no, rung linya ni Katodong Jesrel Nerbar, no, para sa pagbasyada, no, ita magabalita nga nagkatatipon na iya sa ito kagapagpangalagan. May mga hapon na may kagapagpamati sa JM's Terminal, una ka din ng Jining, kay Tonet Arayon, at siyempre, una sa terminal, no, ita van, ang nabiyahi Kalibo Altabas Vice Versa, no, sa gwapo ka dispatcher, no, kay Nomboy Cheryl De La Cruz. Balikan ta sa piyakalinya sa line number 3, Katodong Jesrel, pasok.
13: Katodong Rinald, ginapahaw makarunoy, tatong karang investigador at Kalibo PNP, parang kaso karang reckless imprudence resulting to homicide. Para karang sa driver, ita tricycle nga nakatodong Rinald, nga sumunggab nga niya sa resambitan karang motosiklo, nga aging tunahan niya kat pagkamatay, ita driver nga na ita motosiklo, Katodong Rinald. Information no kabi ay kumatandaran Katodong Rinald sino ka sa investigasyon ito karang Kalibo PNP halin takar sa may bahayin Katodong Rinald at kasambitan karang Jaime Cardinal dong motorsiklo samtang rin matangarang tricycle ay magalim takar sa may parte karat di maagma Katodong Rinald kung sa is rumotor abing kara is parang ginakabiran pagkid mo Katodong Rinald sa bilog pa karang siya man Kaya talaga katikita man ni tricycle nga may motor gali kato Reynald sa kilid nga do diretso tabay mo kato dong Reynald. Naglikato na natin gayon ta na iguon gito konsintrohon gina na kato dong Reynald. Hmm. Sabitan ka nga motorsiklo. No, rin ka nga di nga biktima higing kilara kato dong Reynald kay alias Mark 23 anyo si Morano agresidente man ni Moray ta barangay Lapnag sa Banwa Karaita Banga. Hmm. Samtang rin matang karang driver ni tricycle kaming kilakara kay alias Ruel matakatudong Reynald no isa 34 man aga residente man niya ni Mora katudong Reynald
12: 34 anyos
13: sa Banwa man Karaita katudong Reynald
12: 34 anyos
13: 34 anyos katudong Reynald rin nga si alias Ruel nga ra nga residente man Karaita barangay Tabayon sa Banwa man Karaita Banga katudong Reynald no kusin nagangkon man it last road yung nga driver tricycle sana karang may uwo ka doon Reynald kabi binakita na tanda sa may kilay na narang ka doon Reynald mabaw-baw man na karang last road kusin makarunis na sa hospital naka hospital arrest ka doon Reynald no matapos yung magangkon mapila ka mga last road sa nakarangkulisari ng gawas nagtigaan pa nila ka doon Reynald din nagtingwa para kung tanga madalagan ka BA no matapos ka doon aksidente kat nakita na nakarangwa takabangon doon nga driver kat motorsiklo ay kisakyan pati na nakarang tricycle no aga dumaritso patay akar sa may bahay karatarus pharmacy nga nakatunong Reynald ikar sa may bahay magkapatay bi cardinal apang imora dumagagan timo katunong Reynald pagtuta ka rin tuting Reyes ito timo ka na dumagagan aga may patangani ka rin nagresponde atong karang mga member tatong kalibu PNP ag natigayon mo karang madakpan ako kung na makita ito karang sangasabitan karang kinit ita karang sa daon nagpupukuon niya ni katunong Reynald aga dahil nga inda man na nakara pukun na batsyag mananarawa na karang last row katudong Reynald no pag-abot ka ato karang rescuers na higin sigida man karang ging halin karang doon sa hospital diya karang biktima nga si alias Mark karang katudong Reynald yung tingwa pa kanira nga i-revive gabi ito yung bisis pa katudong Reynald apang ging ano lang ane karang ging ano lang ging desisyonan lang atagun sa hospital katudong Reynald ito karang sa at ako ng Dr. Paius Tumbukon Hospital kung sa same ito tayo mora katudong lay naging bawian man ita na karang ahuga mga kabuhi isang pangrayo matakarang driver tricycle yung dresingan mula mo kabira ag aging butakan katudong lay man ita bandage na karang ugo ag ito man gindaga sa itong karang provincial hospital kung sa same makaroon padayon parang ginabuhong ito kara sa hospital katudong Reynald ag makaroon na mga katudong Reynald naka hospital arrest kung sa'yo ginapahaw mo makaroon kita itong karang investigador kita itong karang kalibu PNP rong nakaigyo karang kaso para man ipasaka kung na ibga kaso katudong Reynald sinasabi ng karang driver na si alias Ruel based information alas 3 katudong Reynald dong cut off kita reglementary period kita sabi ng karang kaso ang kung hindi agad ka doon Reynald ma-file no it atong karang kapulisan na manawag mo ka doon Reynald sa regular filing it dahil nga ni atong karang suspect ha ito na karang ka doon Reynald sa na-hospital arrest no ka doon Reynald samtang dugang pang balita no isa sangka motorsiklo man doon nga gumapaw ta ka doon Reynald sa kilid at karsadaon kabihi mga bandang alas 6 da na sa may bahayang karata barangay Puis sa Banwa Karata New Washington based sa information na buo natin kara magaling ka sa tuwan ni Washington PNP magaling takar sa naluok katudong Reynald ang nga motorsiklo poli yung katara ita Linabuan Norte nasa sin pag-abot at dikar sa may diversion nga katudong nga boundary mga ita barangay Tigayon aga barangay Puis ay yung mapaw tra na karang ginasakyan karang motorsiklo katudong Reynald kung sa tip ito timodong Richo kung sa may kagamuhan nga parte katudong Reynald no aga may matangani ka ay conscious matay mau nagangkon niyang imot pila ka mga lastro sa nang kinasasari karang parte tiyawas aging kabuligan mo pila ka mga motorista residente nga nag-agi sa nasambitan nga lugar isidam sa nagtawag na right MDR Arimo nga ni katudong Reynald ano tanil nag-responde ka MDR Arimo kalibot ha dahil nga ni abitan ng daisel sakop at Tigayon baga kung sa mitay nga area kung sinisigida man tayo magandagay no iya kasatong nga nga probinsya ng hospital para man sila kaigo kara nga pagbugong katodong nga Reynald dugang pangabalita man nga magkama sa Banwat Kalibo katodong Reynald no naging ano ra naging refer katodong Reynald sa atong karang TTMD pero nga yung insidente nga katodong Reynald no nga kusindi ang tricycle driver nga naging reklamo it daywa ka na ka mga estudyante nga babae matapos nga magpanukot baga it na doble ag nag kamaguan tara ka doon Reynald anak karang pasayro aligasyon da no ito yung daywa ka mga estudyante nga rang nagdangop niya karang sa itong karang kalibu PNP kahapon da ka doon Reynald yan nga rang mga biktima ay sangka 26 anyos ag residente at barangay New Buswang ag sa milo karang 25 anyos man ng residente matakarat barangay poblasyon niya karang sa Banwa ita kalibu ka doon Reynald bisan ang karang panay sayon, yung karang sa atong karang kapulisan, mga bandang alas 4, kadudong Reynald kahapon, is nagsakay sa nakarait na tricycle, no, magaling ka sa may Asia Pacific, pagto karait, anda nga panay magay, anda kadudong Reynald, yung anda mga destino kara, kung sa sigin bago ka sa naghalin, sa kayo sa nakar-tricycle katodong Reynald, ay naghambal ka na dong driver nga nagbayad ba sa duble katodong Reynald. Ako dyan, di ko ang bayad natawag ka nga awat, pagdundi ka na katodong Reynald, mag ano pa ba natawag ka nga ano bang abala ba katodong Reynald, ay gipasugtan lang ka na ita, daywa ka na ka mga estudyante, nga duble na ka nga bayad katodong Reynald. Apang pag-abot ka sa may bayan ka Marian High, kung sa sinang naog katodong Reynald, kung sa bilog ka na ka pasayro, ay naghambal ka doon Reynald, doon masambitan ka na ka tricycle driver nga kuhang pagkita ko noro nga na karang pamasahe, may pagkambilog ka na nga estudyante. Kung sa sige, sunok pa ka na sa daywa ka estudyante, hindi ka na ito nag-umpisa, ita, hinambal ka na ita, huay sayod, doon nasambitan ka na nga tricycle driver, ag mga masakit pa ba ka doon Reynald, yung mga paminsaga, roging buhian ka, nasambitan ka na nga tricycle driver nga naga ano ka na batsagan ta karait daywa ka mga estudyante nga naglain ta ba medyo feel anong feeling ta katodong Reynald dai na trauma ta baga do daywa ka mga estudyante kaya ging kamayad lang aninanda kara naging dangop ya sa tong karang kalibo PNP man para man matauan katodong Reynald it nakaigo para nga action samtang dong ato mata karang disposition ita tong karang kalibo PNP katodong Reynald ay ging refer lang anay no ito sa tong karang TTMD man para man sa nakaigo karang action ag disposition sa driver katodong Reynald.
12: Okay, sige.
13: Samtang diyan may naman tipong balita no magkasi sa tong area of responsibility sa pag-secure pati baka ng mga municipal police station sa so, bukas kay probinsya no ito tawahi man katodong Reynald
12: at magkaroon ng mawanag gabi katodong Reynald. Mau ano dia pada jempo?
13: Aro atong panyimpon, makaroon ka doon na medyo mawasawasawon lang man, medyo makita ang nagkaroon adlaw ma susan na doon, kayo nakagahon, kayo nakaroon rin dahil gahon, medyo labas ko karoon nga hangin, may kibahan ka ng pag-ugan ka doon nga rin, apang makaroon maasaw-asaw lang man, norong panimpon ka doon nga rin dahil. So pa din matipon nga balita, magkasal ng area of responsibility para sa todo aksyon, na kumahan siya katodong Gisrael Narbar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: Radyo Todo, live, report, report. Pagana sa pananghalian, todo aksyon, live,

0: Amogi ka siyang sa report ni katodong General Nerbon, direkta sa aton nga Kalibo PNP, iba pa natin yung mga municipal police station, mga insidente banwa na kaginabog ginrespondihan ni taton nga mga kapulisan development na sa mga insidente nga nagkaginabog sa aton nga probinsya. Tugapos ito banwa, tiyempo sa itong pag-ililibas, sa itong pag-pangalaga, darumpila ka mga balita nga wata magabot, wata matatas sa itong pag-ililibas, makaroon ka nga hapon, bantayan sa pila ka mga news and public affairs program, Itradyo Todo sa Aklan. Partner na doon sa technical science si katodong John Albert de la Cruz. Ako man din katodo naging ka-action, makarukang hapon si katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang programang pampagana sa pagkainan. Todo, aksyon. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

0: Ito ang Radyo Toto 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Toto, ang radyo na kaibigan.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agod nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it daoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilagit ang bilog lang akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga. Kadagahon na akong ginainom, wow, na ako nag-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Mumansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Buluang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko niya yan?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-operate sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan? Gamit ang inyong SSS sa mababang interest. Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Godding Ramos Street, Cadibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangan pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap

0: Oh,
1: ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid, Banua East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan release talaga yan. So kayo na hindi pa nakakainom, hinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko niya yan?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano nanlo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. Maandamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacau Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tilawan ng kape. Kainggidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: sa pagretiro. Tiyempo kong raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro interest, 1.67% yung kadabugan. Agro white advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: Si Ma'am Annabelle, nag-revay siya.
2: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
1: Mm-hmm.
2: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalipit eh. Sa puso ko kami nag-coffee ng rice coffee.
1: Thank you very
2: every
1: much.
2: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
1: Tama, so, tama.
2: Well, marami pong salamat at 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 giga diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan? Gamit ang inyong SSS sa mababang interest. Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Godding Ramos Street, Cadibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation. Ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church. Nagausoy ba kamo itmanami pero barato ng frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. Maandamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami turn pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products,
3: Patata Navara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit.

0: Sanfone Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
1: Sanfone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sanfone Gold Coffee Mix.
1: Sanfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. My family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! May powerful compound! Nga nagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis DTX 500!
3: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with DVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171 or visit us at Osmeña Avenue, Caliguaclan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
4: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
5: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
5: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirit nito sa tagiliran ko.
4: Opo, tapos?
5: Parang ngiti. Ay, tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow!
5: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
4: Oh, ano pang hinihintay mo?
6: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Alay mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Toto ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
0: The station with the best music, news, and information. 88.5 Radyo Todo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagidban West, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, na hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: si Ma'am Annabelle, nag-revise siya.
1: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalipit eh. Ito po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
2: Thank you very
1: every
2: much.
1: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama, so, tama.
1: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Go! This is my radio. Hit after hit.
5: I love this thing.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
3: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
5: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hmm. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko niyo yan?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang nag-opera sa akin, tinitake mo, gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano eh, nanonodok, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy ba ka mo it manami pero barato ng frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, Rwandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced food.

0: kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ang manaming frozen food products, dapat tatak na vara.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mampibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound ang nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, aramis mo. TDX 500.
4: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
5: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
5: Yes po. Nakailang kahanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirap nito sa tagiliran ko.
4: Opo, tapos?
5: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Mag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow!
5: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
4: Oh, ano pang hinihintay mo?
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo 88.5.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manaming gidara ako nga pamatyan tungod nga ni nga dati kita ay galinumog, dakwad daod lang tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pinagad daod lang. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sip hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Kapi nga rin tungod mabalaw dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda ako nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga raya

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Si Ma'am Annabel, nag-reva isi ha.
4: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
3: Mm-hmm.
4: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalipit eh. Sa puso ko po, nag-coffee ng rice coffee.
3: Thank you very
4: every
3: much.
4: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama, so, tama.
4: Well, marami pong salamat at 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may na matyagan ako sa akong yawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi nagpunta ako dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko niya yan?
5: Oh, ay, tinake ko, yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni ano nanlo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia, ipaydipagig ko sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
7: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Si Ma'am Annabel, nagbaba isi ha.
9: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
8: Mm-hmm.
9: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos siya, parang kasi ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso ko yun po. Hindi ako nagpapalipit eh. Sa puso, kung kami nag-coffee ng rice coffee.
8: Thank you very
9: every
8: much.
9: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
8: Tama, so, tama.
9: Well, marami po siya namat at 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
8: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music, ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: love you.
1: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Globo. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid, Banua East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayag it. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan release talaga yan. So kayo na hindi pa nakakainom, tinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta, hindi lang maghampol-hampol, hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. We are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausay ba ka mo itmanami pero barato ng frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, Rwandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamitong pagid, Rwandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamera Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products,
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong palabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangodyara na sa Santon Gold Coffee
3: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito, Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
6: Si Ma'am Annabelle, nagbabay siya.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
6: Mm-hmm.
7: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalipit eh. Ito po, saan ko po nag-coffee ng rice coffee?
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At sa kaming sampung gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, so, tama.
7: Well, marami pong salamat at 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
8: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
10: Akala ko iced tea, yun pala beer. Akala ko reverse, yun pala second gear. Akala ko kasha, yun pala hindi. Akala ko tama, yun pala mali. Akala

0: tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music, news, and information. 88.5 Radyo Todo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari stores sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyan tungod nga ni nga dati kita ay galinumog, takwad laod laod tungod wad ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo ulatang gulay, takapin nga laod laod. Sa paginom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaiminom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic kapi nga rin tungod mabawaw dito ang binipisyo raan ang gitao kakon ag bisanda ako nga pag bawas ay regula gatado adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya lang ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abog kita sa atong kuyawasan nga nagtao dito at kabaskog ag kapagsik sa atong kuyawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Mumansha Public Market. Nikdik Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko niya yan?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos yung mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open ka sa akin, tinitake mo, gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer lives. Sampong Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo.
4: Sa Katicher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Sampong Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Sampong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suging butika.
6: Si Ma'am Annabelle, nag-reva isi ha.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
6: Mm-hmm.
7: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos siya, parang kasi ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalipit eh. Sa puso ko kaming nag-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, so, tama.
7: Well, marami po siya salamat at 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
8: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
9: Go! This is my radio.
10: I love this station.
11: They're always on.
12: Radio Todo. For the best variety of music.
13: Inoa

icy streets of Kalibo to the powdery white sands of Boracay. Isa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: The station with the best music, news, and information. 88.5.
1: Hindi ka lang namin patatawarin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo,
2: ang radyo na kaibigan mo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatingan naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga Andagaw. Sa paggamit ko parayang More Power Probiotic Papi, ay manami gitara ako nga pamatyan tungod nga ni nga dati kita ay galinumog ako at daod lang tungod wal ako at power baga nga rasa ako nga was medyo latang gulay at ako pin nga daod lang. Sa paginom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pansik hasta makaroon ay gaininom paghihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic ti kapi nga rin tungod mabawaw dito ang binipisyo raan ang kita o kakon ag busanda ako nga pag bawas ay regular with adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya lang ninyo nga raan ang binipisyo nga rin ay abog kita sa atong kuyawasan nga nagtaog at kabaskog ag

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabat siyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka nang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, there are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer lives.
2: E3 Bio.
3: Oh, si Karen, kadang mong isang akon hair fall, hindi man namin ako ng kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3.
4: Samphone Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tilawan nga kape. Inbidyang sabor sang Samphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
4: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Samphone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Samphone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Samphone Plus Gold. Samphone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
8: Armando Castillo ng Danday.
7: Danday?
8: Mindoro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh nagpisa ko ng isang taong. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung

0: alakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating
0: rice coffee ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo?
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: The station with the best music, news, and information. 88.5 Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Mga impormasyong panggalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayan pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y minumuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan, R-I-S-E, R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
3: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinakikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a
0: healthy family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inovasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na
3: buhay.
4: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system.
3: Magdulot ng enerhiya,
4: naglalayon sa malusog na balat,
3: malusog na puso,
4: at iba pang aspeto ng kalusugan.
3: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
4: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
3: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
4: at positibong buhay.
3: Ang kuponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
4: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
3: ang kanilang mga suki
4: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
5: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
6: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
7: Sa buong Pilipinas.
6: Layuning maibahagi
7: ang kagalingang hatid
6: ng Rice Herbal Products.
7: Testimonya,
6: patotoo,
7: karanasan,
6: maging mga katanungan
7: sa pag-iinom at paggamit
6: ng Rice Herbal Products.
5: Ito na ang inyong lingkod
6: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
5: Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng tagumpay sa Kalusugan Nation 1. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao. Diba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po naman. Facebook account Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating po naman palado doon. Hatid yan sa atin ang ating po naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus, Herbal Capsule, Rice 4-in-1, Premium Glow Soap. At syempre ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Si Kuya Boy po naman. At eto na ang po naman ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Kuya Boy.
0: Yes po. Magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Tatay Noel to.
0: Tatay Noel. Taga saan po si Tatay Noel?
1: Yeah. From Iloilo.
0: Iloilo. Okay. Ilang taon na po si Tatay Noel?
1: 50 na po.
0: 50? Mm. Okay po.
1: Yes. So...
0: Tatay, kayo po ba'y umiinom na ng ating Rice Coffee?
1: Yes, yes. Pero yung sabon, gusto i-try ni nanay ko.
0: Okay, tama.
1: Nanay. Oo,
0: very good.
1: Yung tungkol sa sabon. No?
0: Yes.
1: Pinisya kami ng coffee.
0: Opo. Saan po kayo sa Iloilo, Tatay Noel?
1: Sa city po mismo.
0: Iloilo City. Okay po. Tatay Noel, meron na po dyan sa Iloilo City ng ating mga sabon. Kailangan nyo lang pong ipagtanong-tanong dun sa mga butika dyan po sa inyo. Yung tungkol po sa atin po namang sabon. If ever po, Tatay Noel, na wala pa, halimbawa na or naubusan po kayo dyan sa Iloilo, sa mga butika po dyan, tawagan niyo po ako muli parehong oras para masabi natin sa ating mga deliveries na naubusan na nang sa ganun po ay madalhan po dyan sa inyo.
1: Sige, yeah, actually naka-inquire mo ka po sa CPT, pharmacy, wala daw sila supply.
0: Ah, wala pa.
1: Pati coffee, no, wala. Oo,
0: pati yung rice coffee?
1: Pharmacy. O ba yung rice coffee? Wala. Oo.
0: Naubusan.
1: Kaya doon ako bumili. Kasi yung last ko nga bili, nasa sa Lazada.
0: Sa Lazada?
1: Sa Lazada lang stock.
0: Ah, so, naubusan po sa Iloilo.
1: Coffee na lang yung coffee. Oo, pero yung sabon, wala din. Saka ang coffee. Ang problema, walang sabon din sa Lazada. Oo, sure sa ako wala.
0: Opo. Sa Iloilo City po, Tatay Noel, dyan po sa Anvil, Iloilo.
1: CPT, meron pa, meron pang iba.
0: Anvil, marami po.
1: Record ko lang CPT.
0: Opo, marami po, Tatay, halos po lahat. Ito po, banggitin ko po sa inyo para may idea, may idea po kayo. Sa Anvil, Iloilo, Sukiya Pharmacy, Butika Ilonggo, De Hirochi Pharmacy, CPT Pharmacy, yung pinuntahan niyo po, Angel M, Angel M Pharmacy, IDJ Pharmacy, Pro Drug Pharmacy, Buscar Mart, Seb's Butika, Army Drug Store, Farmacia Santa Elena, Centro Pharmacy, La Cacris Pharmacy, Herbas Care Drug Store, CB Health Tech, Marks Pharmacy, JGC Pharmacy, and Sherbis Corporation. Lahat po yan sa Iloilo, Tatay.
1: Iloilo yan. Okay.
0: Iloilo City, actually.
1: Butika Ilonggo yata.
0: Yes.
1: Para
0: pamilyar
1: ako. Opo. Try ko.
0: Okay. So, ibig sabihin po, Tatay Noel, halos po lahat ng mga butika dyan meron ng ating po namang rice coffee, pati po yung ating sabon. Mm. So, ganun na lang po, Tatay. Mm-hmm. Ang gawin po natin, ipagtanong-tanong po natin, kung talagang totally wala, tawagin niyo po ako muli para mabanggit po natin. Opo. Tatay, matanong ko lang, Tatay Noel, ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Actually, marami kaming mga sakit, diabetes, high blood, ganun.
0: Opo.
1: Arthritis. Nawala na yung mga sakit sa tiyan.
0: Wow.
1: Si mama, saka akin din.
0: Thank you.
1: Sana tuloy-tuloy.
0: Sana po.
1: What do I say today kami nagtitake?
0: Thank you very much, Tatay Noel. At hayaan po ninyo, hayaan po ninyo at sasabihin po natin sa ating mga deliveries kapag nabalitaan niyo po ako, if ever na naubusan na, pati po yung ating rice coffee mix, herbal coffee 14-in-1+1, dapat po masabi niyo sa akin. Pakitanong na rin po.
1: Yung pinakamalapit sa amin, yung CPT, wala nang stock ngayon.
0: Opo, pakitanong na rin po.
1: Matagal na daw hindi kayo nag-supply daw siya po.
0: Sa CPT?
1: Pinadala ka pala yung CPT.
0: Okay.
1: Yung pinakamalapit sa amin kasi.
0: Noted po, Tatay.
1: Sige,
0: itanong nyo na rin, Tatay, yung ating 25-in-1 para kung sakali po makatingin din po kayo ng ating 25-in-1.
1: Stronger.
0: Yes, yung ating strong and healthy rice coffee 25-in-1. Okay, sige po, Tatay Noel. Asahan ko po yung tawag po ninyong ulit. Salamat po. Mag-iingat kayo, Tatay Noel. God bless okay, po sa inyo. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye po. Thank you very much po. Mga kaibigan, si Tatay Noel ng Iloilo City. 50 anyos. 50 years old si Tatay Noel at matagal nang umiinom ng ating rice coffee. At yung buong pamilya niya po ay umiinom na po nito. At marami na po yung naitulong sa kanila. Halos wala na doon pong iniinda mga karamdaman dahil po sa tuloy-tuloy na pag-iinom po ng ating rice coffee, mga kaibigan. Sana po naman, ano po, sa inyo pong lahat dyan, hindi pa po nakaiinom ng ating rice coffee, simulan na rin po ninyo.

Itawag po ang inyo po namang mga katanungan sa ating po namang programa. 0969226963 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladuntunan, mga kaibigan.

0: Tawag po kayo mga kaibigan. Sabi mo naman yung numero 0969-226-9623 ang numerong pwede po ninyong tawagan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello po, magandang kalusugan. Hello?
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Gina po.
0: Gina. Okay, taga saan po si Nanay Gina?
1: Taga Panlayaan.
0: Panlayaan?
1: Sorsogon City.
0: Panlayaan, Sorsogon City. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Gina?
1: 35.
0: Okay. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Opo.
0: Matagal na po ba?
1: Matagal na po.
0: Matagal na, opo. Ano po yung nagudyok sa inyo, Nanay Gina, para magsimulang uminom po ng ating rice coffee?
1: Magaling na po. Ang tulog.
0: Ah, yung tulog po yung naging problema po ninyo, kaya po nagsimula kayong uminom ng ating rice coffee.
1: Opo.
0: Ano po yung problema po ninyo sa pagtulog? Ano yun? Kulang yung tulog or mababaw yung tulog po ninyo?
1: Kulang yung tulog.
0: Mga ilang oras lang yung tulog po ninyo sa buong magdamag noon?
1: Tatlo lang.
0: Tapos nagigising na kayo. Babangon na kayo noon. Kahit madilim pa, bumabangon na po kayo.
1: Opo.
0: I see. Pero nung kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, kumusta na po?
1: Mabuti na po.
0: Mabuti na yung tulog po ninyo. Nakakailang sachet po kayo ng ating rice coffee sa buong maghapon?
1: Tatlong sachet.
0: Opo, isa sa umaga, sa tanghali, tsaka sa gabi.
1: Opo.
0: Very good po yun. At bukod po sa iyo, sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee sa bahay po ninyo?
1: Ang kapatid ko.
0: Kapatid po ninyo. Okay. Yung kapatid po ninyo ay ilang taon?
1: 21.
0: Opo. Umiinom na rin ng ating rice coffee.
1: Opo.
0: Very good po yun. Saan po kayo nabili ng ating rice coffee? Diyan sa Sorsogon.
1: Sa Binis po.
0: Malapit lang yun sa inyo?
1: Opo.
0: Okay. At hanggang ngayon po ba, Ma'am Gina, umiinom pa rin po kayo ng ating rice coffee?
1: Opo.
0: Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much po, Ma'am Gina. Wala po ba kayong tanong sa akin?
1: Yung ano po, Vision X Plus.
0: Ah, hindi ko po yan alam. Hindi ko po yan kilala. Ang atin po ay rice coffee lang. Rice coffee mix, herbal coffee, 14 in 1 plus 1. Meron din po tayong isa pang uri ng ating po namang produkto ng ating kape, yung ating rice coffee mix herbal coffee 25 in 1. Tsaka po meron din po tayong sabon, yung ating rice 4 in 1 premium glow soap. Yun po yun.
1: Opo.
0: Yun po yung po sinasabi po ninyo. Hindi ko po yun alam. Hindi ko po yung kilala.
1: Okay lang po.
0: Okay. Wala ka na bang ibang tanong?
1: Wala na po.
0: Wala na? Okay na?
1: Opo.
0: Oh, ituloy-tuloy mo lang, Ma'am Gina, yung pag-iinom ng ating rice coffee, ha?
1: Opo.
0: Okay po. Maraming salamat po sa inyo. God bless po.
1: God bless din.
0: Thank you very much. Maraming salamat.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan, kwentuhan kalusugan pa rin. At din syempre ng ating mga pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice plus Herbal Capsule. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre mga kaibigan, adi mo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tawag po kayo mga kaibigan sa adi mo namang numero 0969-226-9623. Yung adi mo namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito sa ating palatuntunan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello?
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ako po si Michael Di Maili. San Celestino po, taga San Celestino po sa Lipa.
0: San Celestina. Tama?
1: Opo.
0: Lipa, Batangas.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Ang tanong ko lang po.
0: Ilang taon na po si Michael?
1: 27 po.
0: Okay po. Anong tanong ni Michael? Go ahead.
1: Actually po ay gusto ko sanang bumili kasi lang po hindi ko po alam kung saan branch dito yung product ninyo kasi taga dito po kasi ako sa San Celestino.
0: Sa Lipa, Batangas?
1: Opo, sa Lipa po.
0: So ibig nyo sabihin gusto nyong malaman kung saan kayo pwede makabili ng ating rice coffee?
1: Yes po.
0: Paano po ninyo nalaman yung ating produkto, Sir Michael?
1: Dahil din po sa inyo, nakikinig po kasi ako sa radyo.
0: Opo. Meron po ba kayong station? Meron po ba kayong iniindang karamdaman sa ngayon? Kaya nagka-interest po kayo na simulan yung pag-iinom ng
1: ating rice coffee? Actually po, ang ina po, kasi ang aking ina po.
0: Opo. Ano po yung problema ni nanay?
1: Lagi po kasi siyang nahihilo tapos sumasakitan siya.
0: Napacheck up niyo na ba si nanay?
1: Actually po ay napacheck up po namin kaso po yun nga daw po para bumababa yung mattress niya.
0: Ilang taon na si nanay?
1: 68 po.
0: 68? Okay. Meron po bang gamot na iniinom ngayon si nanay? Maintenance? O kaya gamot po doon sa check up niya po?
1: Sa ngayon naman po, wala naman po siyang tinitik na maintenance.
0: Wala naman.
1: So yun po. Opo, wala pong maintenance siya.
0: Ito yun, Sir Michael, ano po? Kung meron pong maintenance na binigay yung doktor sa kanya na dapat niyang inumin, ituloy niya lang yun. Dahil reseta yun ng doktor. Na-check up siya.
1: Okay.
0: Na-check up siya ng doktor, kaya may gamot na ibinigay sa kanya, kumpletuhin yun, tapusin yun, pwede nating isabay yung pag-iinom ng ating rice coffee. Kasi wala naman po itong side effect, wala naman pong overdose yung ating rice coffee kahit po may iniinom siyang gamot galing sa doktor. Basta po yung ating rice coffee, iniinom niya rin araw-araw. Dapat po 2 hanggang 3 sachet yung pinaka-the-best na pag-iinom ng ating rice coffee sa araw-araw. At dun sa pamamagitan noon, natuloy-tuloy. Huwag natin puputulin kasi hindi po kasi ito magic, hindi po ito instant na pag inom mo ngayon ng ating rice coffee, okay ka na kaagad. Hindi po yun ganun. May proseso po yun. Depende po yun sa damage ng ating po namang katawan na i-repair ng ating po namang rice coffee. Kasi taglay lang naman ng ating rice coffee, Sir Michael, nutrisyon na galing po sa mga sangkap po nito. So, nagkakaroon tayo ng mga karamdaman dahil po sa kakulangan ng nutrisyon. Yun po yung pupunan ng ating rice coffee. At the same time, cleansing po yung ginagawa ng ating rice coffee. So, yan po yung, siya po yung naglilinis ng lahat ng mga basura, tinatanggal na yung lahat ng mga impurities na nasa loob po ng

0: halos lahat po ng mga butika dyan meron. Sa Lipa, Batangas, Lipa City, St. Jude Pharmacy, Matthew Pharmacy, RMMA Drugstore, 5D's Pharmacy, Noemi's Pharmacy, Cheryl's Pharmacy, Jude Pharmacy, Don Rose Pharmacy, Mandel Drugstore, Janela's Pharmacy, Daddy Jig's Pharmacy, Gloria Store, Winbell Pharmacy, Billy Pharmacy, Winmark Pharmacy, Monet Pharmacy, Nea Rose Pharmacy, Lors Pharmacy, CNJ Pharmacy, MP Pharmacy. Sa Pinagkawitan, Lipa, Ligo Pharmacy Express, Pharmatopia. Sa Sabang, Lipa, Ellen Pharmacy, Jimria Pharmacy, Mabini Lipa, Remedios Pharmacy, Winline Pharmacy, San Sebastian, Balagbag Lipa, Right Deal Pharmacy, Carson Pharmacy, Liam Pharmacy. Ibig lang pong sabihin na Sir Michael, halos po lahat ng butika dyan sa inyo, meron po ng ating rice coffee. Kailangan nyo lang ipagtanong-tanong yung ating po namang produkto.
1: Apa, thank you po.
0: Okay, nakakita ka na ba ng ating rice coffee?
1: Sa picture lang po kasi sinerge ko po kanina.
0: Yung kulay gintong dilaw.
1: Apa.
0: Yun po yun, kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, R-I-S-E. Kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog ng bigas. Kaya po yung spelling po nito, R-I-S-E. Kung hindi po ganun yung spelling, hindi po yun sa atin. Kulay gintong dilaw na karton. Diyan po sa karton, may makikita po kayo dyan na larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buamera po yan. At may sikat ng araw sa taas.
1: Apa.
0: Okay po.
1: Apa.
0: Yun po yung hahanapin po natin, Sir Michael. Huwag po tayong magkakamali para hindi masayang yung pera po natin.
1: Okay, sige po. Thank you po.
0: Kapag nakabili na kayo, Sir Michael, tawagin niyo po kami. Balitaan niyo po kami. Parehong oras, tawagin niyo po kami para sakali naman, magabayan po namin kayo sa araw-araw na pag-iinom po ni Nanay. Okay po?
1: Okay. Sige.
0: Maraming thank salamat, po. Sir Michael. Kumusta lang kay Nanay? Kumusta kay Nanay? Okay, thank you very much. God bless po.
1: Thank you po.
0: All the way from Lipa, Batangas, si Sir Michael, 27 years old, mga kaibigan. At itinatanong niya yung tungkol sa kanyang nanay na kung pwedeng uminom ng ating rice coffee, pwedeng-pwede po. Ano po, ha?

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
0: Yes po, sino po sila?
1: Berto po pangalan ko. Berto.
0: Berto, okay. Taga saan po si Tatay Berto?
1: Taga Dolores Quezon po.
0: Dolores, opo, Dolores. Opo. Opo. Dolores?
1: Quezon.
0: Quezon Province.
1: Opo.
0: Okay po. Tatay Berto, ilang taon na po?
1: Mag-60 na po.
0: 60, okay. Umiinom na po ng... Yes po. Umiinom na po ng rice coffee si Tatay Berto?
1: Opo, marami na. Siguro, kung marami na po, baka mga 12 box na.
0: Very good. Ano po yung nag-tulak sa inyo para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee, Tatay Berto?
1: Ay, lagi po ko nakikinig pagkagabi, mga 7:30 ng programa ninyo. Salamat. Na maraming nagpapatuo. Kaya ako ay nakunting pong uminom.
0: Opo. May mga iniinang karamdaman din po ba kayo?
1: Ako lang po. Yung aking pong... Yung pagpuna, ako yung parang may nasitira pa tapos net na iihi ako.
0: Napacheck up na po ba yan? Baka po, pakiwari ko po, UTI po yan.
1: Hindi lang po. Ngayon po nung ako yung lahat po nung ako yung makainom ng rest coffee, nawala na po. Okay na po. Maganda lang po yung iihi.
0: Ang maganda na.
1: Po, ayos na po.
0: Ayos na. Tama po yan. Nakakailan sa shape po kayo sa buong mag-apon?
1: Dalawa po, tatlo.
0: Tama po yun. Very good po yun. Bukod po doon.
1: Minimintin lang po ko ng sa sugar.

0: Ay, okay, meron po. Ba yun? Yes po, wala pong problema 'yon, Tatay Berto. Wala pong side effect, wala pong magiging overdose 'yan, magiging side effect kasi herbal po 'yung ating produkto. Kahit po may mini-maintain kayong gamot, okay po 'yon. Ituloy-tuloy niyo lang po 'yon. Wala po kaming sinasabi na kapag umiinom na kayo ng ating rice coffee at may maintenance kayo, tatanggalin niyo na 'yung maintenance. Hindi po 'yon ganoon. Wala pong ganoon sa atin. Ituloy niyo lang po 'yan, 'yung maintenance po niyo dahil reseta po 'yan ng doktor. Tinest po kayo niyan.
1: Ang hirap bumili dito, wala akong mabili sa Dolores. Minsan, dinag-direto po ng Lucena. Sa Lucena ako nakabili.
0: Ah, sa Lucena. Wala po ba dyan sa mga butika dyan sa inyo sa Quezon?
1: Hindi, nadaanan ko po lang po yung Candelaria. Yung Sariaya, Candelaria. Sa Talinghayoyla yung mga butika. Ayun na sa nakadirito ko ng Lucena. Doon ako nakabili sa Carlos.
0: Carlos Superdrug, tama po. Pagbilao, Tayaba, Sariaya, Gumaca, Lopez, Ginyangan, Kalawag, Candelaria, Lucban, Atimonan, saan pa ba ito? Piburgos, Agdangan, General Luna, San Isidro, Katanawan. Yan po yung mga meron ng ating rice coffee. Lucena.
1: Marami po sa amin yun. So, dito lang po kami sa may Chaong Quezon po. Ang pinako namin dyan eh.
0: Ah, okay. Chaong. Opo. So, nakakapunta po kayo ng Lucena para doon makabili?
1: Ay, may pinupuntahan po naman ako doon. Kaya pag mawala, bilhin na lang po ako ng palimbalimbang ganyan.
0: Tama po yun. Tama po yun, Tatay. May paraan. Ano po? Pag may paraan, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Tama po yun, Tatay.
1: Malakas yung katawan ko. Lumakas yung katawan ko. Wala yung kwan. Kaya yung misis ko, pati yung anak ko, inainom ko na rin.
0: Tama yun. Tama po yun. How about po yung pagbabawas po ninyo, Tatay Berto?
1: Ay, okay naman po. Maganda naman po. Magusto araw-araw po yan. Walang libang po yan.
0: Tama po yan. Maraming salamat. Ano po yung masasabi niyo, Tatay Berto, sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon? Yung mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee, may mga karamdaman din.
1: Ay, yung masabi ko lang sa kanila eh, subukan nila at malalaman naman nilang magandang naging epekto sa katawan.
0: Thank you very much po, Tatay Berto. Mabuhay po kayo. God bless po. Ipagpatuloy niyo po.
1: Mabuhay po kayo. Salamat po.
0: Yung pag-inom ng ating rice coffee. Maraming salamat po, Tatay Berto. God bless po. Mag-iingat po lagi.
1: God bless din po. Salamat po.
0: Thank you very much po, Tatay Berto. Mabuhay po kayo. Bye-bye. Kaibigan, all the way from Dolores, Quezon, si Tatay Berto. Umiinom na po ang kanyang buong pamilya ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 naman plus 1. Ang ibigan, wala na naman tayong oras. Paalam na po muna yung lingkod. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating paratutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 naman plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat, God.
2: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Live Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo.
1: For the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, library at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay naginangit More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatag sa tamid ng gabi, ngigi ako ay hindi tayo yun mara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong buntaw kada gahon. Ani sa akong mga kaibang mga rider ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko niya yan?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, ano tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano, nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: My family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound. Yan ang panubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado epektibo. Aramis DTX 500 Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malu.
5: Isa ka teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato ng frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamiturin, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo. Agos Menya Avenue, Calibo. Ag sa Gumamera Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, Navara.
2: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ano po si Zero sa Biliran? Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Nung naglaboratory ako rin ko boy, October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Ito ang Radyo Toto 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Toto. Ang radyo na kaibigan mo.
6: I love this station.
7: They're always on.
4: Radyo Toto for the best variety of music.
8: Ito

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, library at Nubuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay naginamit More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatag sa tamid ng gabi, nag-ihi ako, ay hindi tayo yun mara akong nga mag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada gahon. Ani, sa akong mga kaibang mga rider ay dapat mag-inom dito mo it More Power Biotic Coffee ang ginamira inyo nga.

0: Sanson Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa kang estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanson Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
0: Sanson Gold Coffee Mix.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Asa po si Zero sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ng Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockin' Todo.
4: Ang radyo na kaibigan mo.
5: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay wag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako ng ubra to sa idagong. Dati wa ako ka ubra dahil maguyang lawas makaroon, ay tukotang sa idagong ka inumbra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag inong nanay, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo ma,

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
2: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gigya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer lives.
0: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Quartier Street, Calibo, Aklan.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo bang makapag-loan? Gamit ang iyong SSS sa mababang interes? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso, sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending o sa Guding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending, ang kaagapay sa kailangang financial ng mga SSS pensioners.
4: Magandang balita! Sa lahat po ng customer ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nelly's Lodge sa harap po ng Kadiklan Church.
5: May family history ba na kamuhusang diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: TDX 500!
6: Ang may powerful compound
5: kanagapanubos
6: ang imo blood sugar!
5: TDX 500!
6: Garantisado!
5: Epektibo!
6: Aramis
5: TDX 500! 500
6: E3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
6: You my VCO.
5: Ang VCO.
6: You my D3.
5: Matatags mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape ang Santon Gold Coffee Mix.
9: Maswakit sa akong panabor.
8: Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
9: Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
5: lalakas,
1: at gaganda ka pa.
10: Wala kasi ng ating immune system araw-araw. Magsan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. San Tone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. San Tone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suging butika.
11: sa pagretiro. Tsimpugon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usik ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan. Pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agwide advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinahangan man ro mas mabaho nga budget, pro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, ag patas ro servisyo. Pro JGM Finance Corporation, hay makita sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
12: Si Nanay Vicky, sa pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
13: Dapi ko yung

0: Boy. Oh, ngayon magaling na.
1: Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: The station with the best music. Best music.
4: I love the music.
5: Best music.
2: Ang Radyo Todo, ang radyo na

mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945

0: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy ba kamuit manami pero barato ng frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, Rwandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. Maandamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami tong pagid, Rwandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo. Agos Menya Avenue, Kalibo. At sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. At sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ang manaming frozen food products,
2: Patata Navara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound. Kanagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis TDX 500.
5: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
6: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
6: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirap nito sa pagiliran ko.
5: Opo, tapos?
6: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow.
6: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

Quito, ang Radyo Todo, 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo, 88.5 FM.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Kornilya ka na sa amin, hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5. Rockin' Global.
1: Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calubo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Toto 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Toto, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.20 na oras.
0: Todo Berrada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berrada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berrada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: ay abaw kagamigamig anang amayad. Ay bangod nga ni kuwa itungkat nga pag ilinugan iyakaton sa banwat kalibo sa kabilugan nga probinsya Taklan daga kong hanging habagat ag syempre anang epekto man itabagyong Inday. Si inyon baga si Inday ay nakaguwa yun sa Philippine Area of Responsibility. Bayigang ay kamusta hontaro aton nga mga weather specialist direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Kon si inyon si Inday. Kon baga nakaguwa yun imaw ag igtugon imaw sa Mainland China. Maging singkit yung dumatakara ni Inday mga katodo. Agkabay pa nga uwagon it may nagasunod pa nga bagyo o kon LPA. Pero ro hanging habagat ay harat aron nagapanagasa tana sa mabahol nga porsyon ita Pilipinas. Ay saging paguwa nga rainfall warning, rainfall advisory, it DOST Pag-asa a weather station kaibahan rong probinsya Taklan sa mga lugar nga mauganon. Ro aton man yani nga national disaster ay kaina samtang nagapagasolina kita nagtunog ro aton nga cellphone pagtanaw naton hay anang kwan mensahe alert ay ita national disaster sa mga lugar nga may kasarangan hasta mabaskog nga pag-ugan. Kaibahan gihapon dong probinsya Itaklan.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Gani po pamatyag ka mo ha. Ay roaton nga Provincial Disaster Risk Reduction Management Council hay padayon nga nagamonitor sa dayagan it panyempo. Rogi na monitor talanda hay ro epekto it hanging habagat agro ugan. Ayan. Ay bangod kahapon 11 ka mga munisipalidad out of 17 municipality dingdong rong nagkansila or nagsuspende it anda karanga klase. Natagbugo man yani ako eh. Kung sa bagay, may mga rason, may mga punto man dong iba. Dapat amana, ay kaparehas ako banwat kalibo nga aga-aga pat ah, timprano pat ah. Nagdesisyon si Mayor Joris Bautista Socro nga magpaguwa it anda kara nga advisory about sa suspension of classes. Agod hindi man maagang-agangan do mga inunga aginikanan nga papahaumon, agpapanawon, pasugay-sugayon sa ugan. Ay may mga ginikanan nyo tang ha paligsan, ha tauan itabayon, pamasahe, ag hapapanawot sa eskwelahan. Antes makabaton ag makabati. Nga may una gali nga suspension of classes sa andang lugar, sa andang munisipalidad. Ay alinon mo ay nakapanaw yun, nakasakay yun, nakagastos yun, itpamasahe. So yun do, ginakatagbuguan ko kahapon eh. Mga senaryo ba, mga reaksyon? Nga mana hay, magpaguwa mana ita announcement hay ulihi. Wa tayagi mana ginatimpranuhi ay. Kung wa pa mana hauna ro banwat kalibo hay wa pa magsugunod ro ibang mga munisipalidad. Ay siguro nagapamatsyag matasandaron. Diba ay kung iyakaton mauganon may mga lugar mata nga matsa kwanyang asaw-asaw. Asaw-asaw nga pwedeng mabatsyagan mo, pwedeng hindi. Manipis. Pero kung makaraiya katon sa Banwa Itakalibo, ay suba kahapon, nagsugay-sugay kita. Hasta makaroon, nagsugay-sugay man kita, tanawaro aton nga boses. Aga tanawaro aton nga pamatyag. Pero sige nga, padayon kita sa ginatawag nga serbisyo publiko, ulan, babagyot, aaraw, babaha at hindi man po, mga katudo. Tuloy pa rin ang serbisyo publiko, tuloy ang kaligayahan, baby. Aba, kaligayahan. Eh, siyempre, nagatao kita ita mga balitang impormasyon. Sa aton karaga mga kaigmanghuran nga nagasalig iya sa programang Todo Birada. So, standby ka mo mga katudo, ha? Standby sa report it aton nga mga katudo patrol reporters. Nga kaina pa nakadeploy ang nagapaugan man. Basta yang matauan ka mo ita direktang balita, ha? Maligos galing hinduna kita, di ba nga katudong John? Di ba nga katudong Rinald Banjula nga habot-abutan itugan agbasang-basa ito sa may pulhinsyo kaina? Ha? Sa may pulhinsyo balite? Panilong anay! Dags, padilong alay Dags. Ag si katudong Rolly Boy Herrera ay nagapaugan man. From Makato to Numansia. Ayuwa, kamit mahimo, kaparehas ka kon. Oo nga nagagila kro ako niya dahil ay nabasa umata. Sakagan ita pagpanerbisyo publiko, sige ang bisan basa. Sa hagang bagunon ba akong ati-atihan, hala bira purya pasma. Bisan gutok, hala dasok. Ay mauman magaron. Hala balita, bisan basa. O, di ba? Sino magaro may bugawanon nga tagipusoon nga makapakapi kamon ay? Kahapon, ito ako nagpakapi kay Tita Lilian Tolio Laurente. Ah, salamat gid ha, Tita Lilian ha. Agkama naman, ito dayon kanday Nanay Cap, kanday Kapitan Nini Reyes. Ay maging panaw kita rito, no? Para matawaan ita timprano pang abiso, ruan ang mga pumuguyo. Nga basi kuno kon hikibot ka mo, nga may sangbunyog nga nagadinagagan nga tawo, ginatos nga mga tawo. Ah, nga halin sa covered court, pagawa ita tinigaw, ah, magapos iya sa may St. Peter Chapel. Ah, patabok iya sa National Highway, going to Capitol, going to Shell, maagi ita di maagma, maliko sa Mabini Street. Ah, mayapos di kara sa may Petron Intersection. Maderecho itroas abinyo. Maagtot bulwang. Maagto itlaging banwa ha. Ag maderecho rayon patabok sa mobo. Matabok sa tulay. O, ag maagi posible sa Libtong. Ag pabalik dayon itinigaw covered court mga katudo. Ay bangod makaroon niya daw may ginatawag sanda nga yakang. Ayan, may yakang ha. Rong yakang ay sangka 10 kilometer run. Dayaro pagadayaganon it mga runner nga nagapartisipar sa rayang aktibidad makaron. Ina sa may barangay Tinigaw Kalibo. Ah, nga nagaumpisa sa covered court mga katudo. Suro rayang aktibidad nga ra ay matsa nakikipag-partnership, no, or organizer, nga GGC, no? GGC Aklan, agkama naman dong GCI Aklan, Kalanchaw, agrong Aklan Runner, agrong Tinigaw Barangay Council. Pero abo, patasan at mga aktibidad ra, magawas kurayang gak ang Aklan or Dagagan, at 10 kilometer run. Ah, kaya nga ni Indi Hingawa, rong mga tinigaw nun, kung hamat may nagahinaganas, ano ba nagakatabo man? Ah, may nagahinaganas nun, ay may nagainalagwa. Ay posibleng rain or shine man. Aro anda makarong alagwa, aro anda karang dayagan mga katudo. Ayaw sa na choice eh. pag-amig ron. Pag-amig halayang dayagan. Hasta ka matapos doon ay ang aktibidad, mga katudo. So, good luck ha, congratulations ha, sa mga nagpasakop at sa mga mapagad nga mga daog sa rayang 10 kilometer run. Araw ginatawag nga yakang ha, mga katudo. Nga ging patigayon sa joint project it GGC Aklan ag GCI Aklan Kalantsaw ag kong Tinigaw Barangay Council, mga katudo. So congratulations. Abo pa ta it mga aktibidad nga nakalinyada. Ay sambilog karon maga-deliver it ana karaga mensahe si Kapitan Nini Reyes. Aga makaron man nga adlaw ay tao kon madayon. Ay siguro rin orosyan man dun. Ay may training ani itwasar dito sa Kalangkang. Raya ay kabahin man ko ginahimo nga kompetisyon. Katatapos yang ika-11th year nga Rescue Olympic, di ba? Ay ano, matatwasar ka na mga kabaranggayan yung man ng mga nagapartisipar, mga katodo. Ay ikto ko doro, sentro ita training sa may Makato, sa may area ita Kalangkang Sports Complex. Mga tanod yabando partisipante. Ay tao kung dutanan niya mga barangay magapartisipar. Aga kung baga, igtuman mga training, mga ensayo. Sa Kalangkang covered court, mga katodo, or the Kalangkang gym, mga katodo, no? Ito sa quadrangle. So good luck lang man doon. Abisan nga nagabili na giyo nga ra mga katuto. Uwa pa doon ro pag-asa. Ay ito timpranuhan naton. I-check naton ng report ita pag-asa. Antes ro mga report itaton niya mga katuto patrol reporters. Good morning anay ha sa aton niya mga suki. Ina sa may temporary public market nga sayod ko nga nagapagamig. Ay robosawa ka to, una pa, ay ipalingling ko kay Katudong John. Medyan eh, nakahalin yun doon na si Mami Perle. Iyagun imaw sa may Julianas Market, manami utaruan ang kahimtangan. Wow, ta nagakurino, truan ang BB Face. Aman. Ay wow, ti mo nagaugtas ko ro yung nagatuo nga ro nag mahina pa bi man bakal idol. Bas-on pa ring pamaligyaon, ha? Aga kama naman makuli ro ga bakal. Ay iyat aman na sa may Julianas Market ay manami aman na ro akong ngirit. At tanggal stress ay abo tarito nga bakal. So good morning ulang ha kay Mami Pearly Puentes de la Rosa. Ay kahapon ko no ha deliberan imaut mga manami ang aura it ayugbati halin sa Andagaw. Manami tamakon to sa mga sugi o kon sa mamsa o sa bantayaan. Aro tinuga ka to. Ha, imong gisagisahon aga yamhayan mo't isdang kiniwa ay. Ag humigop ka rin sabaw magpaburot-burot dong. Ah, so, kagang puwas manding bilugas sang ado o bilugas sang gabi eh. So good morning ha sa mga taga Julianas Market. Ag kama naman good morning sa mga taga temporary public market. Iya sa may San Lorenzo Drive, San Lorenzo Road. Iya sa may Barangay Andagaw sa Banwa, Itakalibo. Aga siyempre, good morning man sa mga taga Sila Serna. From Purok Ono to Purok 13, ha? Iya man sa may Barangay Bakaw Sur, Barangay Bakaw Norte. Sa may Old Buswang, New Buswang, ang sa Barangay Andagaw, ha? Ginatamyaw ko gid, itamaayad-ayad gid niya agahon. Pizza 11 makaroon eh. May kangay katon pero wa pa kita makasahid kung si Indo lugar. Good morning anay kay Punong Barangay Itbagong Andagaw, Juliet Melgarejo. Good morning man sa mga taga barangay Pook, sa mga taga barangay Kaano, barangay Naluok, especially sa Naluok Housing, ag sa Briones Housing, sa barangay Mabilo Kalibo ha, una kay Kagawad Inday, nga nagapamatyagin itapanyempo. Ag ginamonitor gidrong baybayon mga katudo, no? Pero uwa mat problema. Ay kahapon, ito ko nosanda sa punta. Ay may nagupok rito nga transformer. Ag may nagabiti-biti rito nga linya ita kuryente. So kabay pa nga ging ayos gid itmayadron ko taga Aklan Electric Cooperative. Ayro problema tanaton makaron dong Metro Kalibo Water District ay matsawa tagihapot improvement. Nag board meeting ko no kahapon do taga MKWD. Ay tao ko nanuro andang mga agenda. Madam Bile, ano roging istoryahan? General Manager Jong Oreta sir, ano roging istoryahan? Kabuhay yun nga problema ro rayang discoloration. Mabaho. Aro kulay bakal, kulay asiro nga tubi it MKWD. Pero until now, parang wala pa rin po tayong nakikitang solusyon. Resolusyon ikto banda pagtot ni Washington sa Mabilo sa Amon. Pero pagbutang ita chlorine station, para ina kamo magbili no tang ita chlorine, para ro tubi pagtot ni Washington ma-justify nga matinaw. Awa ita yang og awa it yubog ay base kon kontaminado ang kabuabo utang chlorine do tubig nga ron niya gina gamit namon ay dublit ang ani kitat gasto saman hayrong nawasa hay pangbunyag panghugas lang simbuli kon matapos ka oh kon matsa ayang-ayang indi ka pangani makatugon igto ka lang mabuo sa imong galon niya to ngaging bakal sa water refilling station haban ay isa alang-alang mo ring jasmine rice or yummy rice butangan mo't magubog nga tubig halin sa water district ay abaw mas mayad bumakay ka lang itiaon ka to nga bugas ha. Hindi ka man makababad ita puti, ha? Imo lang maibabad di kolor. Aban, kay base magdagag bisan Ariel di imong ginagamit, di ba nga manay Lilia? Sabi nyo, hindi ako antigo maggaba. Hindi ka makababad it puti, ha? Puriya lang di kolor. Ay may kolor man yagi ro tubi mga katodo. Hindi ka man makadesisyon nga mag-init tubi halin sa gripo haman. Ay madayag yagi mga katodo o oh, masipalaran ka pang sumagod. Ha? Para nga mag-init itubi para nga magpakape. Di ba nga Sarhinto Romel Morato sir?
1: Todo berwada, berwada.
0: Basi tawan matakitat oras makaroon ha ni General Manager Joe Oreta. Rong General Manager ita Metro Kalibo Water District ay kahapon around 10 may ging patigayon nga board meeting rong miyembro ita board it Metro Kalibo Water District ha ay matsagi na pangunahan da ko aton niya dating Vice Gobernador nga si Madam Billy Caliso Kimpo ay imaundong chairman of the board. Inyo man bayang ginatalakay, ginaistoryahan, roowat solusyon, ha? Permigang ka ginaproblema, bisan siin nga lugar. Aro rayang madayag, ag magang og nga tubi nga matsahalin sa kanipaan. Kapaumod dyan kita eh. Pero makaroon, hindi ko takita kapaumod eh, hindi nga ni mapuslan. Ah, hindi ka unyan eh, makadeside nga magsagod at mag-init itubi. Aga please lang, rorayang mga direkta aga nagasagod sa gripo, ay mag-uoy ka mo sa inyong awas. Hindi mo man yan eh, madesisyonan nga ikilis yung tinugon, ay haman, madagag. Ay kanugon, taring jasmine rice, ag yummy rice ron, ag dinurado ron. Sinandoming kon aluan mo tatubi nga magubog. Hindi ka man makadeside nga isabaw sa imong mga ginagaha. Ay malubog gani ro tubi. Ay ngani sayod lang ninyo kon ano ro gamit. Ha, igaba, ipangbunyag, ihugas, ag ihugas ing buli. Ag magbakay kat imot imong ilimnon ha sa mga refilling station ngani doble gastos.
1: Talino talakayan.
0: O paano mahambag it Metro Kalibo Water District nga safe ro abon nga tubi ay sininyo ron. Abi agto kamo to sa Mabilo magsagot ag maginom. Agto kamo to sa New Washington. Oh, iya sa Kalibo, no? May mga portion sa Kalibo nga nabuo man ato do reklamo mga katodo. Kaya gani, ano ro inyong ginahimo nga solusyon? Hamat pabalik-balik do problema nga ra. May sistema ba ga? Sigida siyang abi kamo silinukot sa inyo nga mga miyembro konsesyoner, mga konsumidor. Pero serbisyo ninyo ay uwagit akit pinagabi. Batsa parehas man sa akil ko kon amat. O galing si akil ko, wise man eh. Ginahugat man na si NGCP eh.
1: Masarap pakinggan.
0: Ah, pero uwagit at pinagabi mga katudo. Hinono pa mga mag-improbar do serbisyo. Mas mayad lata siguro may kakompetensya halimbawa mana si Akilco para ga-improve ruandang services. Ay kung may kakompetensya ag hindi nanda pag-improve ruandang services ag manami ro servisyo ko rin kakompetensya ay mahalin lata kami it kuryente. Kama naman sa tubi nga ra. Ah, dapat uwatat exclusivity. Dapat may kakompetensya man. Aro raya nga rang Metro Kalibo Water District para masayra naton. Kung sino kanda rumayan sa serbisyo mga katudo para agod aro Metro Kalibo Water District kung may una nga kakompetensya hay makapiniino man nga improbar nga improbar ginit mayad di amak sa kakompetensya ruandang serbisyo ay kung magmaurang uwat kakompetensya ay waman mana sa na choice roll bisan tawan man manata nato tubi halin sa na sa kanay roll ay waman mana sa na choice roll. Ah, hindi man mana sana pwede magpa-autod ron. Oh, ano mana, mabalik sana sa bomba, mabalik sana sa bubon. Ay, basi, doon lang rumatabo. Ay, may account anang naka-istorya iya sa maiging baliwan. Nga mana, idol, wat ang gagamit tubig sa gripo ko naman? Mas med pa kanima na sa bubon, ha? Sayod naman na natong limpyo, sayod na lang paka at naman nagagoyangoy rito. Indo na, tawan tayo ta hugada ro taga Metro Kalibo Water District. Ang kon inkaso, nga magtawa wag kamo ag magsabat. Kailangan namin ang inyong eksplanasyon. O hara, matabok anay kita sa may banwa itanuman siya. Si Mayor Rogelio Ogi Inero nagaapilagid sa miyembro itsanggo niyang bayan especially sa mayoriya sa grupo ni dating Mayor Templo Nuevo. Ah, nga basi, pwede. Nga kung mairesubmit ito man, ay inyong ma-realize, nga inyong ma-aprobahan. Aro inyo karang EIP. Ah, ay kamo, may EIP gota sa 2027. Dayat ang EIP makaroon sa 2026. Ay hindi man kamo ka-supplemental EIP. Wa pa nga ni ma-aprobahin o rayang pinaka-main EIP. So nag-aapil again si Mayor Ogi, ha? Sa sanggo niyang bayan, nga aprobahan dong EIP para magamit ang makabakayon itbugas. Ang worth 5 million pesos, rayro ginatawag ng mga presidential rice assistance para sa mga pumugoyo. Ah, hindi man magamit do another 5 million kung hindi ma-utilize do unang ging download nga 5 million mga katodo. Ay matsado yun tro kasugtanan. Oh, inyo anay man ang ibakay. Inyo man na rin obrat report kung makabakay yun man na kamo ita commercial rice bukod at NAP rice, ha? Nga kung hapanopod yun, dispesyo man mana namon i-download. Rorayang another 5 million pesos. Nga ro 5 million pesos nga na ginapabayaan do local government unit nga mag-identify it mga programa mga katudo hay ro hapili ni Mayor Ogi ro kahayag sa mga kabaryuhan. Installar it mga solar street light sa mga kabaranggayan nga madugom. Diba nga okay man mga kapitan? Samtang sa pihak nga bahin mga katudo sa dugang pagidnaton nga mga balita sa dugang pagidnaton nga mga headline Mayor Rogelio Ogi Inero nagsugat sa Office of the President aging address gitanana kay President Ferdinand Bongbong Marcos ha roana karaga sugat nga naga inquire nga kung pwede baga nga magamit rong 5 million pesos direkta nga pangbakay itbugas bisan nga uwa it approve EIP. Oh, doon do maging basihan halimbawa mag-reply ro Office of the President do Malacañang apermado nga pwede tanin yung gamiton doon without EIP ay ano pa rin do braho ni Mayor insigida withdrawn ang idagawat na itbugas ang iprogram ro pagpanupod ang uwa it reklamo. Pero dali yang ay si Katodong Veronica C. Torres Roaton nga weather specialist direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City naka-standby yun. O i-check naton mga Katodong report direkta sa Pag-asa
1: Radyo Todo Live Report.
0: O si inyo ng Bagyo Katodong Veronica, magandang umaga po, please go ahead.
2: Magandang umaga. Narito na nga ang update sa ating minomonitor na si Bagyong Inday. Ito ang ating latest satellite image kung saan may minomonitor pa nga rin tayong bagyo na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito ay si Typhoon Inday at kanina nga alas 4 ng madaling araw, huli itong namataan na nasa layong 500 kilometers sa may northeast ng Itbayat, Batanes. Nagtataglay ng pinakamalakas na hangin mula sa sentro na 140 kilometers per hour at bugso na abot sa 170 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Nakita nga natin na itong si Bagyong Inday ay papalapit na sa boundary ng ating PAR at papalabas na nga ng ating area of responsibility. Gayunpaman, kailangan pa rin natin mag-ingat kasi na-enhance nito yung southwest monsoon o habagat kaya nagiging maulan sa malaking bahagi ng ating bansa.
0: Uwa, patagali mo pag-uwa.
2: Sa panlurang bahagi ng Southern Luzon at sa may Visaya. Sa mga susunod na slide, ipapakita nga natin yung mga areas na may mga malalakas na pag-ulan kaugnay nga ng southwest monsoon o habagat. Ito naman yung latest track ni Bagyong Inday. Nakita nga natin na posible pa rin itong tahakin yung direksyong northwest at posibleng mag-landfall or pass close sa mga isla south ng Japan. Posible na nga rin lumabas ito ng ating Philippine Area of Responsibility this morning. In the next 12 hours, posible pa rin ito mapanatili itong kanyang typhoon category at posibleng humina into a severe tropical storm habang binabaybay nga nito yung mainland China. At meron pa rin tayong signal number 2. Dito yan sa hilagang bahagi ng Batanes, particular na nga sa may Itbayat, Batanes. Samantalang signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Batanes, sa may Babuyan Islands at ang northern portion ng mainland Cagayan. Posible pa nga rin yung gusty conditions sa mga area kung saan nag-lift na tayo ng tropical cyclone wind signal. At posible pa nga rin yung mga bugso na mga malalakas na hangin dulot ng enhanced habagat at periphery nito Inday ngayong araw sa malaking bahagi ng ating bansa. Bukas naman sa malaking bahagi ng Luzon, malaking bahagi ng Visayas, sa may Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin at sa may lugar ng Davao Oriental. Sa Lunes naman sa may malaking bahagi ng Luzon, sa may Panay Islands at sa may Negros Occidental. Dahil nga sa epekto ng enhanced southwest monsoon, meron tayong mga malalakas na mga pag-ulan na inaasahan. Ngayong araw, ito ay 100 to 200 mm na pag-ulan sa may Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, pati na rin sa may Antique. Kapag 100 to 200 mm yung mga pag-ulan, inaasahan nga yung flooding events sa mga urbanized, low-lying at deep rivers at landslides in moderate to highly susceptible areas. 50 to 100 mm na mga pag-ulan ang posible sa La Union, Benguet, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Laguna, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, Palawan, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental at Negros Oriental. Kapag 50 to 100 mm na mga pag-ulan, yung flooding sa mga ay posible sa urbanized, low-lying, near rivers at landslides sa mga highly susceptible areas. Bukas naman, ito yung mga areas na makakaranas ng mga malalakas na mga pag-ulan. 100 to 200 mm na mga pag-ulan sa may Zambales, Bataan at sa may Occidental Mindoro. Samantalang 50 to 100 mm na mga pag-ulan, posible sa may Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, sa may Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, Palawan, Antique at Aklan. Sa Lunes naman, meron pa rin tayo inaasahan na 100 to 200 mm na mga pag-ulan sa may Zambales at Bataan. 50 to 100 mm naman na mga pag-ulan posible sa may Metro Manila, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, sa may Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas at sa may Occidental Mindoro. Yung ating mga kasamahan sa Regional Services Division ay naglalabas din ng heavy rainfall warning kung saan naka-yellow alert na sa lugar ng Bataan, sa ilang bahagi ng Zambales, ilang bahagi rin ng Cavite, at sa may lugar nga dito sa may Batangas. Samantalang inaasahan, yung may rainfall advisory din tayo kung saan inaasahan yung light to moderate with occasional rain sa Nueva Ecija, Quezon at Rizal. At ito ay nakakaapekto na sa Metro Manila, Tarlac, ilang bahagi ng Batangas, Laguna, Bulacan, Zambales, Pampanga, Cavite at sa mga nearby areas. Meron din naman tayong gale warning sa lugar ng Batanes, sa may Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands. Kaya kung maaari ay huwag munang pumalaot sa mga lugar na ito dahil magiging maalon hanggang sa napakaalon ng karagatan. At yan nga muna ang pinakahuli sa minomonitor nating si Bagyong Inday mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres.
0: Abogid niya sa gamat ha, kay katodong Veronica C. Torres.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Direkta ka nag-report sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Ato ha, completos ricados. Ha? Detalyadong pagbalita. Hanungod sa dagagan itapanyempo, no? Nagabaras-baras, patay mo ito sa ano, boundary ita Pilipinas. Pagawa kun imaw itpar dayang adlaw abi matay mo ginaexpectar naghinay abi ro anang dayagan. So that's why nga wa pagita imaw gubusan nga makaguwa sa Philippine Area of Responsibility. Ayan. From Philippines to China to Japan ba ayos taro anang pamanaw nga rani Bagyong Inday eh. Paghalin sa singkit, maagto pagin sa additional nga singkit.
1: Ay punto ang bawat komentaryo.
0: So kabay pa nga uwagit may masyadong naapektuhan ha, ko bagyo ha. Pero hindi naton mahambay sa ibang mga lugar nga nag-cause it pagbaha-baha, no? Sa ibang mga probinsya, sa ibang mga rehiyon, bangod nga ni ko paghigop ni Inday, ha? Pag-enhance na para nga pabaskugon. Rong

0: to habagat, habagat to amihan. Hay so makaron, habagat po tayo mga katudong. Kabay pang uwa it may ging baha-baha iya nga lugar ha, katon sa Akgan. Ay kahapon do mabaskog nga uwan ito sa may mga nabukid nga bahin ita Libakaw. Ang iba pa nga mga party iya sa probinsya it Akgan, ang mga katudo. Good morning anay kay Toto Roger Losero Nagales, no? Nga nagamonitor gid katon adlaw-adlaw, no? So sa uman ha, kay Toto Roger Losero Nagales, maayad-ayad gid niya agahon. Roma nga tagapuok, tugbungan, no? Na-imbyer naman sa supply ita Metro Calibo Water District. Mahina na, mabaho ag madayag pa. Ay, anagutatanan.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: Good morning kay Nang Hilda De Leon Igos, no? Ag kay Sherry Herbacio Losada. Ang nagapamati man makaron sa aton karaga pagpakalagan.
1: Berrada.
0: Aga siyempre good morning man, no? Kay Nang Pini, ag kay Nung Nuno, no? Tao kon makagabasa ng daywa kara, yarang maugan-ugan niya ra. Pangapilang anay kamupod. Good morning man kay Mr. Hel Regalado and Company and Family, ha? Kay Toto Wanglay at Cho sa pamilya Cho, no? Ginatamyaw gid naton ita maayad-ayad gid niya gahod. Una kay Toto Berteng, to? Ano oras kay hindi na madawat?
1: Komentaristang walang sinasabi.
0: Ay, agtunan ko man din doon na rin mong dinawat nga tuba. Ay, total, Sabado man da makaroon. Pwede kita magtagay-tagay tuba. Ha? Doon ako, matamis na aga-aboy kasi nag-ugan eh. O, oh. Diba, no? Kay Buboy, ha? O Kobilyo, kay Toto Buboy Laway. Ayan, good morning, ha? Aga kay Nang Nini Amalia de la Cruz Umiaga, kay Nung Muli, agina kay Nung Merlin, at kay Nang Julien, no? Sa Tambayan ng Bayan, kay Nung Dulpo Murado, maayad-ayad gid niya agahon. Sa Pamilya Andrade, Pamilya Magno, ha? Ginatamyaw kuman, ita maayad-ayad gid niya agahon.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Okay, dali yang, ay si Katodong John Cabicilla, naka-standby yun. Unahon anay naton report direkta sa may provincial hospital. Ginainistoryahan kahapon do aksidente, no? Bisan siin kayang, hindi sana makapati, no? Kung natabo nga aksidente, iya sa may crossing Bangan New Washington between sa tricycle ag motor, nga kung sa siin, dong motorista patay.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Agmat sa uwat, ama na idol, iti Domingo nga wat aksidente, wat ama na patay, no? Sa aksidente sa bihikulo.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: O, itsikan na nato si Katodong John Cabicilla direkta sa may provincial hospital. Dispis kita mahigop itsabaw itiabas, no? Sa porsyon, todo bantay presyo, todo bantay supply. Dali yang, unahon tanero provincial hospital.
1: Radyo Todo Live. Report.
0: O sa report, Katodong John, please go ahead. Katodong John.
2: Kanta 33 anyos na tinuga, Katodong Judel. Roger, Katodong Judel.
0: Go ahead.
2: Roger, Katodong Judel, no? Sangka 33 anyos. Sangka 33 anyos nga tinuga katrunga judil no imo tarahaya na aksidente sa motorsiklo no agaging dala iya sa aton nga maya provincial hospital do biktima gabot iya plus 9% ako tagaon do biktima nga nga si Gili De La Cruz 33 anyos sa pangidaron karano ita barangay Tambak sa Banwa ita New Washington nga kunsiin sakay mo sa ana nga motorsiklo pagabot di karon sa may barangay Pulo New Washington. Imaw tarahay na aksidente, yung kabuliganan ni Morang Aging Dalaya sa aton nga may provincial hospital dahil si Gini De La Cruz ay nakaagom katulungan judilit mga nakasari-sari nga mga lastro sa nakasari-sari nga parte kanawas nga kusiin dahil nga nga biktima ay makaroon nakakumpine sa aton nga may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital. Sangka 54 anyos man nga nanay ba imaw tarahay sinong gaban e tricycle agiya man imaw sa aton nga may provincial hospital dahil nga vehicular accident nga si Nanay Ilya Arias 54 anyos sa pangidaron kano ita barangay Panipiason sa Banwa ita Madalag na kunsiin gatutang kikang imura katulong adyon di kara sa kabahan ita itong Utminya Avenue di kara sa may provincial capital kaya accident it anarang nga imo isinong gaban isang katricycle nga kunsiin. Yung kabuliganan man si Nanay Ilya Arias ang gindala iya sa ato nga may provincial hospital dahil imurahin nakaagom katulungan judil ita mga nakasari-sari man

0: mga lastro. Sana ka sa risang party ka na awas ka kusin. Dahil ka nga biktima, hiya man makaroon naka-confine sa ato nga may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital. Dahil isang ka senior citizen na Korean kila, garing ginahigin refer mati mo sa outpatient department ito ato nga may provincial hospital. Dahil nga na Korean tinga na si Tatay Edito Custodio, 74 anyo sa pangidaron karon ay mga tagaragay tugas sa Banwa, Ita, Makato. Nagabot ito mga alas 11:40 ang pangasong kapot agahon. Si Tatay Edito na imurahay na kuryente timuraw pero wala ito masayari na kung ano na binuita na kara kung pahamat na kuryente mura ina sa andaman nga lugar sa tulong dil agin dalay mo agin bulong iya sa itong may provincial hospital o ganing mas si Tatay Edito kustudyo agin refer mata katulong dil sa office department ita ito nga may provincial hospital nga ni daywa kabikular aksidente rin nakabaag sa nagtaliwan nga mga Illinois iya agin dalay sa itong may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital. Madto lang kita ro sa mga nakakonfine makaroon niya sa ato nga may provincial hospital. Sa surgical ward naton may 63 ka mga nakakonfine. Sa pedia wards naton may 54 ka mga nakakonfine. Sa ato nga OB wards may 97 ka nanay at may 17 ka maunga ro nakakonfine. Sa ato nga female wards may 75 ka nanay at may 2 ka maunga ro nakakonfine. Sa ato nga medical wards na kunsiing nakasari-sari ng mga batian ro nakakonfine may 129 ka mga nakakonfine. So matutal sa kabilugan katulungan nyo rin, no? Kay Banro ICU ward, agro isolation ward, ay may 460 ka legal aid sa may 19 ka maunga sa kabilugan nga nakakonfine makaroon iya sa ato nga may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital. Alin sa provincial hospital katulungan nyo rin, no? Nagdiretso kita riya sa ato nga temporary nga may kalibo public market dahil isang gabi igig nga ininulan ra halin pa kahapon ay medyo kung sa Butambaon basta makarang ating balagyo kaya bukot abundara ato nga sula riya sa sudit ato nga merkado publiko, no? May sula ka nag-aabutan pero ay ibang nga nga siro kahapon para, no? Maharo mga isda makaroon nga pwede ninyo ay bakal riya sa sudit ato nga merkado publiko. May tamban kita riya sang gato sa 120 kilo, no? May marot kita riya rumarot na itong tagbilog ng marot na may pagkaman mga tatlo rin gabaligya ka na 220 at 240 kilo, no? May ato na yung sulig, no? May sulig kita na 200 kilo. May ato na yung isdang bato kay parang Roger, no? Ambito, no? Nga isda, no? Alin 140 at 160 kilo. May mataan kita riya 200 kilo. Mara atong bantalaan riya, no? 380 kilo. Ruwaton nga mamsa, no? Bilog ra, kung nabit masyadong mga ko, ruwaton mamsa, kasarangan niya tara, no? 320 kilo. May aton na yung damo, damo na aton na yung 120 kilo. Ruwaton nga Blue Marlin, si 380 kilo. Agro asa-asa, 200 kilo. Daya gilang rong mga isda, makaroon yung ibakal riya sa sulit atong merkado publiko. Pero abo, takita nga, isdang bangus, no? Magaling kay Kapitan ni Rio Fernandez. Laki for peace dealer kay Ma'am Nining Tolentino. Kay bro Jopel, no, ara nag-iya sa ako niya dito sa tabok, nag-display mo ng kasaysari ng mga sizes at mga bangus, no. Rodilin bunlis bangus, sige, nag-bunlis rin at mga first class, mga magagpo ng mga bangus, no. Wala na problema sa bangus, no, may malinto kita ang bangus, na yung napakas, ay 120 hasta 140 kilo. Pero kung pwede ito na ito sa bawan na sigangon, 180, 200, 220 hasta 240 matagyapon ng kilo. Pero kung kilala mat ano yung murong gabaligat bangos ay makaayo-ayo kumatihin mo it anda nga presyo katulungan. Pagabot sa may pasayan kita na yun, managto na itong pasayan, 300, 350 hasta 400 o kilo. Pero may pasayan matakita nga pwede tumpok-tumpok makabaka kumatihin mo 20 pesos panguhamahin natin sa ato nga ginabakal ng mga gulay, no? So atong tahong riya, 80 hasta 100 o kilo. Aga rin dumababakal ninyo sa physics yun. Itato niya temporary yung may kalibu public market. Pabot karne, abundant kita pabot sa karne, no? Wala kita problema. Ro aton nga manok, no? Yan di karasara na nga latok. It manok na aton niya. Dress chicken na grubak. Yan di karasara sa likod. Ito aton nga P6 no? Ro aton nga dress chicken na grubak atong backyard. Hay, 200 hasta 210 matagyapon ng kilo. Ro aton nga native na manok, 380 matagyapon ng kilo. Pero pabot, ro parts at karne at manok, kumabakal ninyo sa iba't ibang presyo, no? Pili at ako mo, kung gusto nga ako makaroon sa adlaw nga, Sabado. Pag-abot sa karne nato, baboy, abundante kita. Abot ang anak, dahilip tayo sa printi, no? Paastari ka na sa pinakalikod, no? Abundante kita, ita, karne at baboy, no? Rukasim, kurtsap, aglimpo, mamatagapon, 300 hasta 320 kilo. pero kabo tropar si kanit baboy nga mabakal niyo sa iba't ibang prisyon no? Ato nga pangsisiglo na maskarar ato no nga pangsuitambra nang siki ana nga kasugyan pang dinuguan ana nga paras no gaga anang gawas pang gaga ba panamiton abo karo part it karmit baboy nga mabakal niyo sa iba't ibang presyo kamana madu karne na kutbaka gano ang no rarang unod karahaya 420 kilo pero kabo sa part it karmit baka gano ang mabakal niyo sa iba't ibang presyo pili ata kamo ah wat problema inyo runa nga pang patahon gaon o pang dinuguan man sa part it karmit karni ita baka ganuang pili ata kamo abunda ta kitarya paabot it aton nga mga karni riya sa sud it aton nga meat section it aton nga may kalibo public party pagabot ka tulungan diri sa mga gulay sa printing mismo it aton bagsakan area no ay ina di karon mga binugkos bugkos nga mga nakasari-sari nga mga gulay no pagabot di kara sa mga ginatantan ang mga ginasinsin nga gulay di kara sa kilid mismo it aton nga section di karon daw mga ginasinsin nga ginatantan nga mga gulay ang di kara sa pinakalikod kay mama malapad ina di karon do binilog-bilog ng mga gulay. Di ka sa akong natindugan ka, Torong Adjol, no? Sa printing lang, di ka, no? No pinaka punong-puno, Ricardos, no? Kumpitos Ricardos, what problema? Kay Ma'am, Bibi Magallanes, Sari-Sari Store, no? Kumpitos Ricardos, wala ka nang hanapin pa. Ina, di ka, no? Makita niyo, di ka, no? Tanan niya, klase niya na usin ninyo, ay makita niyo na sa kay Ma'am, Bibi Magallanes, Sari-Sari Store, no? Pabuti ka sa katunganan, ina, di ka kay paring mong sabaliro ng drive section. Agbikara sa akong natindugan katulong Judil no iyaron kararo naga kuskos at gapuga it payo karar akong mga amigo no o kita mo naka display no abo may pangbuko salad sa nakatulong Judil no pwede ka mo mag order yan kara sa ka puno ra no kung betos ni karara pang gusto ninyo kamuruga payok mayaman pero kung gusto ninyo pinuga talaga mayaman naka display ni kara sa atong mga amigo ni kara nga naga baligya ita payok mo ni kara sa pinakalikod malang ra ita kilid ita atong nga mitsa section katulong Jill. Pagabuti ka rin sa may pinakamin building, ruwato nga grocery section, no? Ratong grocery section, Swalog Sari-Sari Store. Ma'am Ria Runa, Mendoza Pang Sari-Sari Store, anong mga grocery section runa, no? Ang gabi-abigid kay Roy Buntogon Restaurant, baka namin. Kung makaroon ng mga kapin pamalamig, gamigray, abo runa, nagahigo po nita sa bawang, nagapamahaw. Sa kaya Bro Roy Buntogon Restaurant. Kompleto sa Ronnie Caron, pangmasa ni Caron Ducrisio, walang problema. Ay nakalang na doon, ay pinakaabo ng mga putahe ro na sa anang alamisa, doon doon ay Roy Buntogon Restaurant. Kaya ipinggila na anak ron, tabok na karon kay Aswalog Sari-Sari Store. Katulong kami. Pagpalapos na ito sa Mikla Cherod, di karaman ka, pabok ka mabakal ng mga kakanin. Pinaibang ibang klase ng mga kakanin, katulong nga doon, mga frozen products natin. Ang dito galopos ka sa Mikla Cherod, di natin karong mga abo mang gulay di karon gabaligyat abong gulay man di karon no mga gaon naton sa Juniron ang di karon sa pinakakatunganan itapon San Lorenzo Road ina man di karon do kaya prutasan ni Papa Dad sa abo San Daruna di karon kahiliran no tabok na karon ay nagabaligya man it mga gulay ang sa keeping ni Papa Dad sa ina di karon do mga nakasari-sari man nga klase it mga uga ag mga bawo katulong Jeril kay nung bani no na kay nung bani no kumpletos Ricardos kamo di karon abo di karon inyong hibakal di karon sa prutasan ni Papa Dan sa anang mga kiting runa ay abo kamo nga ma bakal runa katulong diyon nga adtong kamo ri atong tiprano galing medyo maulan-ulan nya ra kinangan ay magdala kamo ita kayong o ano bang pwede panangga naton sa ulan no kita ni garay nagaproduce kita tato nga kaputi dela sang gabi nga ra wa kita pundur aton nga pag iling ulan katulong diyon nga ni mas mayad nga maya inyong mga dala nga mga ano sa inyong ulo no nga hindi man kamo hidali itay basa ita kabaskog nga ulan katong dili nga may matiha nga nan maulan pagiya nga ni sa aton nga mid section nakita naton iya matag gihapon ro naga atulo katong nga dilro mga sagilong naton do nga nagatuo ay dapat uman ang ipanawagan gid naton nga kung pwede kay aron man andarya dahil tawo ay man daton do nga mga gabaliligya area sa sud aton merkado publiko no. Kapanoon ay yara, itong amigo rin, nagaturo-tulo o no, ara, may maarang bubungan ka na nga nga rawing karnihan. Ang dika to sa printi, kita na ako, nagasigil at ang kilinulo rito. Kita, iya sa sundi tato nga, merkado publiko. Ang bago ako mag-instro ka itong nga dyan, no, bago ginagigil ko kita, happy, happy, 74 nga kabirthdayhan ni Nanay Itzel Tang, no? Si Nanay Itzel Tang, birthday na ako, kabirthday na kabi, nanay, rakadaya, kakong mga kumpare, no, kaya ako mga kumpare nga pamilya Tang no ag kay Mari nga Maribek Tang Nolyada no ana nga birthday ni nanay nanda kabiin no ag masadya sanda daw aga Happy happy birthday man sa Incampod, no? Aba, wag yung pangangay karang birthday, no? Kay Ampod Ilya Villanueva. Ina sa may barangay Tigayo, no? Ba, ina na birthday na kabi, nakita na ko sa post, eh. Birthday na ba? Siya, siguro mo tanda, man, mamunod ka ngay. Ngani, uman, pod, halin kay Ampod mo ay sa Junction Kabisilya, ginagreet ka ginit. Happy, happy birthday gina, kay mo Ampod Ilya Villanueva. Aga, happy happy listening niyo, kay parang Roger, ha? Nag-alis no, nagpinagat-chat ni mo katon, happy happy birthday gin sa pamilya nag-alis no. Aga, yabi-yabi, happy happy listening gin, kay parang Junior, kay parang Rafi Alcaraz na sa may barangay Tigayon. Happy happy listening gin, kay kinyo tanan-tanan. Ag, former SB member yun sa Agmelakim po, happy happy listening gin. Kay Igsoon Christian, Tanya Milgarijo, happy happy listening gin, kay Chipopoy no. Kapinamati din sa nakato no, si Igsoon Christian nga rahaya, preparado nga madagan at barangay kagaw din sa may barangay Poblasyon. Tama naman kay isa kagawad Jongjong Polincio no at barangay Poblasyon na pwede sa pamilya Polincio agay kay kagawad Honorable Lawrence Miraflores at barangay Poblasyon. Happy happy listening da kinyo tanan-tanan no. Gani haya medyo abo rato niya sa sudetato merkado publiko. Happy happy listening da kinyo tanan-tanan. Daga kay Maria, kay Kona, kay Ma'am Risa Sarandin ina sa may sityo guba barangay Tigayon. No? Happy happy listening kinyo tanan-tanan. Dahil na katong ginil, may ato dato nga balita, no? Magaling sa ating may area of responsibility, no? Magaling dito sa may Dr. Felix Tumbukon Memorial Hospital, paantor niya sa ato nga, masako-sako na ito nga, maulan-ulan na ito nga, temporaryo na ito nga may kalibo, public market. Sige po, para sa Tudo Birada, ako man si Katudo nga June, Kabisilya ng Radyo Tudo, kaibigan mo.
1: Radyo Tudo, live, report, report.
2: Abogid nga sayamat ha kay katudong John Kabisilya direkta nga nag-report sa Provincial Hospital ag dispis mag-us-us sa aton nga temporary public market. Ay ano pa rin yung ginaugat? Motion manindahan kita.
1: Todo
2: kon may inog panindahan ka mo ay pizza 11 pagat araliya kamon o oh, oras di peligro sa sunod pat ang Miyerkules. Ha di ba nga dong? Na? Makatugutindog roamon karanga pilok ni katodong dingdong. Ay makaroon 11 pagatabi, magayo pataro pizza 15. Ha? Ay kamo lang anay ron. Ha? Kamo lang anay pag panindahan din na. Sakpa lang kami.
1: Komentaristang walang sinasanto.
2: Good morning anay gali ha? Sa tatak militar, tatak milgar. Nga nagapamati man kono makaroon sa aton karanga pagpakalagad. Rong team ni Junjun Fernandez ang ni Kapitan Daisy nagapamati man sa aton karaga programa. So good morning kay Junjun Fernandez ang sa akon nga kumare.
1: Todo berada, berada.
2: Sa tatak buboy sa buko nagapamati man kabaskog man kon ruandang monitor.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
2: Good morning anay kay Tatay Jesus Alcobindas no ina sa istansya kay Daddy Bert Tabasa ha. Ina sa Tigayon, ha? Ag kay nang Hilda De Leon Igos, no? Nga nagapamati man makaron sa aton karaga pagpangalagad sa mag-asawa nga Rotolo, no? Kay Ristelin, ag kay Binje Rotolo ina sa Minaliso, nagapamati man sa aton karaga programa. Si Sarhinto Romel Morato, ha? Nagapinamati ginadlaw-adlaw samtang nagakapi-kapi.
1: Berada, berada.
2: Ina sa taga Harley sa karinderya, ang karinderya ng masa, ang sabaw, ulam na.
1: May punto ang bawat komentaryo.
2: Oras sa Pilipinas, alas 6:13, agroray ka oras, ginahatod katon ba, hitamang tama, gitang pang painit-init na hindo na, isabadura, tando ay light, gaan ng may kasama. Magabalik ako, pagkatapos si Jamagara.
1: Rodel Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo berada, berada.
3: Cheers sa barkada natin! Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suhabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly. Kape!

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Tamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalika Turi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it daoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog na akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano it, take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta ang top 2 media diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka na, no? Dapat makonsulta, hindi lang maghampul-hampul, hindi lang mag-herbal-herbal. Ato na ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
5: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamitong pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street Kalibo, ag Osmeña Avenue Kalibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products. Patata Navara.
6: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500 D3 Bio.
7: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kung bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
6: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio. Samsung Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samsung Gold Coffee Mix.
6: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samsung Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian kong Samsung Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapamit ako. Antioxidant, anti-aging.
6: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
11: Huwag po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
12: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Isang araw, siguro mga limang kutsara na maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 sa madaling araw, pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit ng katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng restroke po, Kuya Boy, ano ba yun naman po? Ito, kasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
11: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
12: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung pininom ko. Naliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung restroke. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, doon talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boto. Sa ngayon po, okay na po.
10: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
6: Todo Berwana. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
13: Okay. Balik kita banua sa aton karaga pag ililimawag sa gihapon padayon kamo nga nagapamati ha sa programang Todo Berada.
6: Todo Berada. Berada.
13: Si Aklan Governor Joen Miraflores ging pangunahan na rong ceremonial memorandum of agreement signing para ngani sa deployment ha ko mga provincial health office dentes sa bilog nga probinsya Itaklan. So mayadra no ang mga katudo nga kun may mga dentes yon ay during the signing abi ay matsagaya man dito ro mga mayor nga nag-attender no nga posible nga sanda ro mga beneficiary ra itrayang iga deploy no nga mga dentista iya sa mga kabanwahonan ita probinsya Itaklan.
6: Komentaristang walang sinasanto
13: ro mga toda gali aro mga toda president no matsa I think 19 president no 19 ka mga presidente itatuda no sa idagom itbagong kalibo Federation of Tricycle Operators and Drivers Association ging patawag sandara ko committee chairman on transportation nga si SB member Matt Aaron Guzman no para gani nga istoryahan ro implementasyon ko toda uniform ay ruraya kara nga toda uniform ay may ordinansara iya sa aton nga banwa ita kalibo no. So we will try karon nga matawagan ha si SB Matt kon hinunugid ro timetable no. Hinunugid dapat nga magsoksok it uniforme ro aton nga mga tuda ag ano nga klase it uniforme kasi may mga nagairal makaron eh. Ah may color coding man makaron do mga tuda no. Different color. Pero dapat ro imprinta nga makita sa printi sa likod dominante sa kamisita hayro aton nga mga dunang manggad kaparyas abi man at bakawan ni Copark ro aton Golden sa lakot no ro aton nga Pastrana Park ro aton nga museo no pwede man do aton nga simbahan no pwede ro Bukid Tigayon ha basta dayang mga kwan Pinya Weber no mga katudo basta rayang mga ginapabugay naton nga something tourist attraction mga dunang manggad itabanwang kalibo. So itry tagaling nga maabot si SB member Matt Aaron Guzman no sa kabilugan itaton karaga pagpangalagad. Abisuhi agi abi imaudong no nga manawag kita kana no pagkatapos ni Katodong Rinald or ni Katodong Rolly Boy Herrera.
14: May punto ang bawat komentaryo.
13: O i-check na nato si Katodong Rinald Banjola sa anang natipon niya mga balita.
14: Radyo Todo Live Report. Report.
13: Direkta sa may una distrito, Katodong Rolly, Katodong Rinald Patrol, please come in. Katodong Rinald. Oh, naduga si Katodong Rinald, duda ko ginamig.
14: Rentillo, komentaristang walang sinasalto.
13: Daligang ha, daligang mga katodo ha, i-check natin do linyada ni Katodong Rinald Banjola, no? Good morning, Anay, ha, kay Karen Amara, ag kay Karen Mayor, ag kay Bayet Bautista Yamog, no, nga nagapamati man makaroon nga nagatanaw sa aton karang programa.
14: Del Rentillo, komentaristang walang sinasalto.
13: Una ko ni Maudong, si Katodong Rinald Banjola, direkta sa may Kalibo Municipal Police Station, no? Wa pangani kita makatawag man kay Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas, eh. Pero unahon na naton si Kuana, si Matt Aaron Guzman.
14: Radyo Todo Live Report!
13: O, balikan ta si Katodong Rinald, the patrol, please come in!
15: Katodong Nagdel, arestado, no? Sa bintagay karaga anti-gambling operation, ita aton niya ni Washington PNP, o day karaga sanggang babayi, matapos na magpataya, makita ginaligar PCL Bukis sa una karon sa may barangay Tambang sa Manuel Carita ni Washington Katodong Gatibel bin patagayon no ronde kada operation kahapon alas 4:50 kada ita hapon no sa may sitio sa Uban barangay Tambang sa Manuel Carita ni Washington na nagkaresulta Katodong Gatibel na maaresto no ronde kada sangka 34 anyos na kabayi no na recently man ita nasambit ka rin na lugar. Kin patigayon, ulit talaga operation, ita ato niya Provincial Intelligence Unit, no, Katodong Del, sa pangtanguna, no, ni Police Executive Master Sergeant Regan Soto, una karoon kami barangay Tambak sa Manuel Carita ni Washington, matapos na positibo na natayan, no, Katodong Del, ita rin ka na kwarta, na magmangod daw, sa nagpataya, ita rin ka rin na ETL Bukis, nasambit ka rin na suspiksado, Katodong Del, kung sin, na-recover, no? Rung natinay sa mga recovery sa limpagay ka nag-operation, particular rung pinaman sa mga kwarta, rung natinay ka nag-abot-abot sa 1,197 pesos, no? Na koleksyon, ataya, no? Sa pagpataya, itry ka nang illegal ETL bookies sa barangay Tambak sa Manuel Carita ni Washington at Katodong Gadel. So, rung natinay ka nag-operation, rung limpagay ka nag-inventaryo, ay binwitisan mandan, no? Itasang sa barangay Kagawad, ita barangay Tambak. Sa Manuel Carita ni Washington, Katodong Del, aga posibleng magkaroon talaga dahon, imoran, no, iga inquest at ang talaga Provincial Prosecutor's Office para talaga pagpasakaan kaya isa kaso sa Katodong Del doon na sambit ng suspitado. Samtang sa Piyasamahin, may sunog kahapon, no, nga natabo sa may barangay Turalba sa Manuel Carita Banga Katodong Del, na kusin doon na kaya sangka panibagay rong tinupok, no, ito na kaya kagayo at atladan dahil mga takda alas 11.45 kahapon kera ita o tradlao nga ginaparihan kera ita pamilya Risa Monteno ruray kera nga panimagay sa atladan dahil kung sin today sa pag-indisigar ita aton nga pang fire station at atladan nga tunnel no basement sa dagang pagpangusisa at sa statement sa kera nga tag-ana nga minto may una kera nga naaywan no nga rice cook kera nga nakasakta katladan tunnel ang daya ko sige sa dilog no sa ginapamantaw nga nangin rason, no? Itry ka nagpagkasunog kung bagay itasambi ka ng pamilya Rita Monte, no? Una ko sa barangay Turalba sa manuwa ka na isa pa nga agdasandig sa gintabutyag nga damage, no? Itry ka nagpagpanamayay na basement sa gintabutyag ka ng operational manual procedure, no? Kaya nagaritabo sa 10,500 pesos at katodong gudel. So, patayin pa sa Japon, rung ginahimo nga investigasyon ita Bureau of Fire Protection banga para nga matumod din, no? Ruray karang rason at ato na dahil ita pagkasunog ako na sambit nga panimangay. Yan, ato na nga kalibo PNP may tricycle, no? Nga sumunggap at sangka convenience store, no? Yan, ato sa banwa kay ita kalibo ka ato na dahil matapos nga kinpike na, no? Ita pag-ana o driver, ita tricycle while nga imaw nagsunog sa sangka convenience store nga ato na dahil. O galing, pangod nga una ang liyabi sa rekarga tricycle, sinakyan ana sa hospital, no? Ag pinuga o galing na duhaan sa control, sumunggap sa rekarga pinaka sa gaming bula, itrekarga 7-11, wala ka sa may Ruas Avenue, sa Banwa ka na isa kalibo na tabo, o dahil ka lang aksidente, ay nakarita aga-aga sa hospital, no? Matapos na makamaton ka na isa report, aro aton karon nga kalibo PNP nga nag-informar nga ni nga una karon nga aksidente di karon sa Mayro at Avenue ya sa aton sa banwa karon sa kalibo that's why nga insidida nga nag patigayon no ita investigation do aton nga kalibo PNP nga gagawa na mga takna alas 2:45 kaina ita aga-aga sa aton hotel ron dai karon nga tricycle no nga naka ginaprehian ni Richard Barrios katodong nga dadal, no? Aga recently ka rin sa barangay Bulwang, sa banwa ka rin sa Numansya, ay anak rin Ginpart, no? Katodong dadal, arong nagamit ka rin sa Richard Barrios, sa itaras 5L, katodong nga Ginpart ka rin, sa guwain rin ka rin nga 7-11, na ko sa may Ruas Avenue, para ka rin nga magpatasin, no? Sa 7-11, o galing, nagpatibot si Jamal, rin ka rin nga driver, no? Ita tricycle katodong dadal, ang narodek na nga sa certain na Danfor, no? O Danfor, or alias Apa, ay anak na kanyang katolikil, no? Naging na pandar ng tricycle, siguro anak na kanyang ganon, o gali na duwat control, sumunggap, no? Sa nga na pinagkaglas, ita wall, no? Itry ka nga 7-11, rason nga saan kung tanang ita damage, katolikil, rodek na nga establishment o commercial sa wapa matumod, ang kantidad. So, reported ra, sa atong kanyang kalibo PNP, no? Kaya di magandan, Doray karang si alias Apa Tato Gidel, baseman, no? Sa pagdapabutsyag, ita nag-respond din nato ng mga kapulisan sa nasambit ng lugar. So, pagdapabutsyag ng mga municipal police station, no? Wag yung mga reported, no? Ng mga madulguhan ng insidente sa First District. Ita
13: tong Katodong Rinald, ano ang update ko na tong motor at tricycle nga to nga nagsunggaban ko sa gabi eh?
15: Pero driver tricycle ay ginpasakaan ng kahapon itakaso no although na mm-hmm. Sa kanyang provincial hospital pero ginpasaka na rong kaso nga reckless imprudence resulting to homicide sa todong hotel no kaya bangod galing na matay pero rato ka nga motorista no nga sunggaban di ka sa may cruising banga ni Washington katodong nga hotel so din tong update no kaya kahapon niya giningagaw ita aton ka nga kalibo PNP particular pero investigador no nga maifile rong kaso nga reckless imprudence resulting to homicide against no trek-trek at bicycle driver nga sandika ni takuha itrek-trek at CCTV footage sa tunnel ay nag-atempat ano nga magpagagyo dumagagan pa ronday karang nga driver kita tricycle kaya kumakita ni mo naton no sa video na anak karang ginahakwat or motor nga ginaiwas na baga no nga parang nga magkapanaw so anak ko nga tricycle katodong nga tunnel kay pangani may inakor nga pinakita ka nga ipangod nga nagbulig no para nga ma-hold ron dai karang tricycle driver at sa todo dito kay may anaman karang nang kun abi no nga last ko that's why nga imo man gindaga sa provincial hospital at sa todo nga dito
13: okay do pag nakawad mat ang ato kahapon niya sa may kalye Veterans ay kapilang beses yung tagali di karon dun ging pinang takawan ro mga actually, stall di karon ag pati ro mga piso
15: attempt,
13: wifi
15: attempt pa lang katodong dito no attempt pa lang kay wa man nakapenetrate Agin tao tanatan iya sa kung kaya kalibo PNP, ning kuwa sa record iya katotong jadel. Kay ning ko...
13: May pulis kahapon nga nag-conduct it investigation, no?
15: Oo.
13: Ang nasayra naton nga kapilang beses o tagaliuna may mga ibang establishment, especially rura yung mga piso net, piso wifi nga ra, nga ging pang-atake, ginapangguba, kita kunukura yung mga kawatan.
15: Oo, gaban-gaban, basi ko mga minor di edad na naman.
13: Ay, gaban-gaban dun eh. Ag, kwa nabi na, equip it na CCTV, no? Ay, may niya na inapanuhan, ay, adlaw, kwa nyo, no, kapaka-aga-aga yun, kat madali lang mag, agag turuna, ro mga stallman nga, taga-anat stall, no? Especially rayang mga restaurant, para nga mag-ahag, mag-display ko anda nga mga pagkaon. Ay, matsahabutan yata, nabulabog.
15: Oh, kaya wag gid naka-penetrate no katodong gadadel at asway nga tama importante no nga magwangit no hindi gid magkampante ba yan especially magkaron nga mauanon
13: mauganuan adagan ka timo it paotot-otot tuwog dali ay ginasugod kayon
15: oy ginakalitan man binantaron karon sir magain dun timpo kay sa banda nga manami ron tuwog ita tagana katodong gadadel ngani no nga tama ka importante kun una kita man naka-install ra nga mga CCTV agud nga sarang no nga makabulig no kay bisan i-connect mo sa mo cellphone bisan ito kati mo sa inyo at least paano ay makita mo mo-monitor mo kato sa model no rong movement at soon i-track lagi establishment kung wa man ikaw naga-open no dahil karon pila karaga scenario makaroon no at kato sa model nga nagkakagira po nga hindi kayo marikawan especially no kung makaroon talaga mga panyan po nga na-experience yan nato nga mauganon malagamig yung panyan po ay di karon man tayo no nag-strike so dahil karaga pila sa mga individual na na-involvar, no? Sa rekalaga pagpanasaw, iya sa aton sa banwa it kalibo, iba pa nga mga banwa nga sakop ita aton nga probinsya ita akan. Sa rekalaga doon, no? Sa matos ka nga report, no? Sa Japon, na mauganong sa rekalaga panyem po, no? Sa probinsya katakan, madanlog katong karsadaon niya ni Hagong Gid, no? Sa aton kaga mga motorista sa pagmani yung matoro sa rekalaga ita sa pato. Direct na nga report niya sa aton nga kalibo PNP sa Japon para sa Todo Birada. Ako man si Katodo, Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
14: Radyo Todo Live Report! Report! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
13: Abugid niya salamat ha kay Katodong Reynald Banjola. Direkta ka nag-report no, sa anak karaga Area of Responsibility sa may primero distrito Kuaton Karanga, probinsya it. Akan, ayan. Agraya ba yung arang paganakawan? Although rurayang natabo sa sangka ticketing office or sa sangka opisina, iya di kara sa may kalye veteran sa uaman gid masyado hasugod. Habuksan pero hasugod naman. Ay matsahabog tawan yata ag hasita, no? Kaya nakadayagan. Mga katodo, pero habuksan nyo ta ha. Kasi ro mga panimagayuna, hitimprano nagabugtaw, gabangon. Ay, panuhan tayata, kakita ta sa CCTV ko iba, no? Nga panimagay, ay matsasaang pagkaintindi, may unang nagbugtaw, ay sa CCTV, agi mo gadiritso, hakita na tayagi. Kaya ha, preempro, plano nga pagpanakaw sa sangka ticketing office, no? Ang mga katodo, pero... Sa nabuo naton nga information una ay may hapangutanan kita nga residente several times utagali. May mga cases utagali no it paganakawan sa piso net or piso wifi nga ra no. Rumabudlay pa ginabring ka kita ginapilit no using wipers. Ginaguba. Ha? Ginaguba taro mga piso net. Ginaguba taro mga piso wifi. Nga nero ginaubra lang kuno it iba, pagbukas nanda sa agahon, ag kung may una nga magamit, pag uli nanda sa hapon, ay ginabuura sugod, bisan kumpurmi. Ha? Doon lang kuno ginahimo it iba.
14: Todo berada.
13: Di ba garo iba takaroon dinuminguhan, or tigkinsinal, or pinsan nga sambugan para mabaho-baho, no? Pero ginaubra lang kuno it iba, kada adlaw lang ginasubli nanda ginabuo ko tag-ana para wagon man atrason nga may hikuot paro mga kawatan nga ra sa pisonet ag sa mga bubaraka. Kasi roraya abi nga ra nga kalye veterans dati ron hay kalye culinary akagandaan sa kalibo. Ado yun doon, no? May ordinansa ron eh. Ay tawa man masustain yan eh ko LGU ag ko tourism. Ah, nga nagadumaga rin karon. At ang pabayaan, imaw nga imaw, ay makaroon may mga ticketing office, may mga bagaligya at bisikleta, mga boutique, no? May mga ganyan una, display at tinapay, no? May mga restaurant matagihapon, ang may mga grocery store, ha? Doon nyo ta, bukod nyo ta, kalye culinary kaganaan sa Kalibo, ay kung baga daw variety na kung sa mga sunata pa ding dong ano ganina, ha? Non-stop. Kasi sari-sari yun eh, no? May nagabaligyan at buko Diyos, may tinapay, may grocery, sari-sari yun taro baligya una, buko Diyos at kapresko sa dating target rikaroon, no? Nga doon niya ta, ay puro pagkaon niya ta rikaroon sa lugar dumabakay.
14: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
13: Aga may mga pisonet yun man do iba, kaya rin doon naging eyesore sa mata at mga tikwian nga na mga katoto.
14: Todo Berrada. Berrada.
13: Alas 6:42 oras, si Katodong Rolly Boy naka-standby direkta sa Banwa. Ngaging bagabagan do pagbakayot bugas.
14: Radyo Todo Live. Report! Report!
13: Yan po ang ariba naman sa Katodong Rolly Boy sa mga madetalyet balita. Please come in.
16: Yes, Katodong Gidel, no, yes, aton nga area of responsibility, particular yes, sa segundo distrito, apisar nga mauganon, dahil sa mauganon nga panahon, yes, sa segundo distrito, rong segundo distrito nangin matawahan. No, luwas yan sa aton nga yung mga follow-up, no, nga mga girespondihan, kung aton yung mga kapisar kumadumduman nga natabo nga pagpambako kung anang magurang, dahil sa sobrang sa kailungon, sa anang karamang mga kumilingon nga mangod. Ina tabura ala video to sa init parang kay bulabod sa Banwa it Malina uno nga kusin yung ibado ko ramang mangod ang rong habakuan kara ay anang igmangod no nga gin sila sa kay Roy samtang or sa kay Eduardo samtang rumagurang kali amo si Roy ro amo ra nagbakaw sa namang kay Eduardo nga kusin timing man nga nagar tiyog rong ato ni mga kapitan sa sambit niya area ag timing nga imaw sa darag na tawag para nga magpangayot police assistance. Ito, nga dapat pandong suspect nga magurang nga inasadap employee siya makahilong nga si Roy samtang si Eduardo ay gintawaan at first aid while nag-hospital. Kaso lang, at problem sa mga injury sa anang nagkaroon ito ay partiyawa si kasambit nga biktima nga si Eduardo ay rong magurang. No, gin dagas sa ato nga Marino PNP ag gininquest kahapon sa ato niya provincial prosecutor's office sa kaso nga serious physical injuries at wa imong ginbuligar pamilya nga mapiansahan kundi hati kayong kita nga ma-eremit imaw yung nasambit niya suspect na magurang itasambit nga biktima nga mangod sa Aklan Rehabilitation Center. So, yun yung pinaka-latest development na nabuo naton sa ato nga Malinaw PNP. Direct Municipal Police Station bago ka ni Kena ang maandang na ekspresyan maugano nga panahon.
13: Ay, ano pa be, harangan ni nagapanagasa ruhanging habagat nga ang magmukat ka rag magsihihilo si Haring Adlaw. Lo importante ta kara makaron mainit nga sabaw.
16: Mainit nga sabaw, tama.
13: O kaya fried rice with tapa and chicken joy.
16: Walang klase. Walang pasok.
13: Pag walang pasok, wala palang ganon.
16: O, walang ganon, no.
13: May kaldero pero man ina sa police station. Aman, ibayag ka. Partner.
16: May idea ta. Walang problema sa mga presyon. Sabaw ta importante.
13: Hindi ka tayo magpamalikwa.
16: Hindi ako. Hindi man ako tayo kutilayan ng imo. Kaya ako man.
13: Ay, imo ka nga. Imo ka nga. Huwag patikon mo, kaldero.
16: Game mo ako amigo ya si Carlo. Si Carlo ang amigo ya nagluto ano, kada morning rin. Sir, kape.
13: Wow.
16: So, ganun din ako init na maso.
13: Mainit ay, nga kape.
16: Naam. Moro na ngin tumutok.
13: Amen, tangan ikaw nakapangapi ko ta. Ako nga nahay kayina pag ina kurdam sa kagami gay wa patat kape.
16: Ay sa bawo lang
13: ah. Ha?
16: Magitat.
13: Sigurado? Sigurado?
16: Kumat ni Logaw, ano na tawagan ni Karas sa Logaw, nga nga may lakot nga ano lang yung...
13: Goto,
16: ano,
13: goto.
16: Goto. Mm. Oh, kuno, kapag gali, no? Salamat gali kay kagawad Michael Villano Basilina, no?
13: Inabang, ay, dinuguan ang puto. Dinuguan ang puto, tarang gusto, ina kay kagawad Michael.
16: Ay, naubos kita.
13: Makaron?
16: Ubos.
13: Makaron?
16: Ah, makaron, ano, sumando?
13: Oo. Oh.
16: Sanaon, tarang, tumayuna.
13: May una gila taron ay mas kapin makarang magami-gami garay manami ro puto ag dinuguan
16: agoto lang
13: agoto lang yung lugaw na may mga lamang loob
16: oh nan with matching itlog
13: doyon mayan kamaton don agod may tugos may maton permiri imong sumbil kakon
16: oh ay si kuno si broadcast engineer G Lasio gugat man gani ron.
13: Itano, ayuda? Ay, paano nga ni Maton ikaw maayudahan? Ay, uwa pa, uwa ging approve ro'y IP, what EIP? Oh. Pero, nagsugat si Mayor Ugi.
16: Oh.
13: Nga nagpangayo it advice sa Office of the President nga kung pwede direkta nga magamit, ma-withdraw, no? Without approve EIP ro ra yung kwarta.
16: Oh.
13: Ay, kung rumiply nga hindi, what mahimo? Walang wala kayong bigas. Pero kung mag-reply ro Office of the President, pwede gamita. Ay doyon do magiging basihan legal ni Mayor Ogi nga withdrawon para maidagawat it bugas ag nakabutang gali sa guideline. Hindi ta kuno pwede magbakat inipay.
16: Oho.
13: Tag commercial rice ta tagrayang aton tang aning ginaling tariya sakgan.
16: Well meld.
13: Oo, doyon ta ro bakko no ag ipanao sa mga identify nga mga beneficiary.
16: Ay, gindagahit ang lakat mga pobre naton, anang mga pumuyo rin sa naman siya.
13: Nagariniak, no? Tamakaw ng mga kapitan, sige da, sa nang misin siya kako, no?
16: May tagali ang mga natos ng kunyang bayan nga ra, paldot a kada sisyon.
13: Mm.
16: At pag-abot na sa ating mga indigent, anang mga pumuyo rin sa kinangat bulig, ay balabagan pa.
13: Mayad amana harara may nag-message sabi kakon kay ina pa no iya sa Radyo Todo no gipaagi no katodong Roliboy hara magooy man kamo sa taganuman siya mayad aro isbingaron kada bugan higa sweldo ta kamo it mabahol kaguoy kaming mga pobre hara Radyo Todo good morning ana ra aging padaga nga mga mensahe sa Radyo Todo ha Radyo Todo good morning kabay nga aprobahan yon it mga sanggo ni ang bayan numan siya agod maka makinabanggon ro mga pumuguyo oh kita mo ha abong nagasalig kasi sa kamahal ko bugas makaron bisan papaalin hay wapan nato niya ni masayra na konting pilang kilo lima pulo no or tatlo bisan niya ni tatlong kilo yakman pataron di ba ya.
16: Arong programa abe para sa arong katuyuan ano, para sa mga pobre natin yung mga pumuyo.
13: Doon ako karating kung antara 10 kilos.
16: Oo, manabik bagabagan. May asan na nga nakabaton taan na halin sa aton nga national government. No, kapin pa kung mga inakit imo sa administrasyon. Nga imo baboy na yung.
13: Wantosawa.
16: Oh, diretso-diretso ta.
13: Tuloy. Oha, daya nga ng programa ko March 1, haging patawag rin ni Gobernur ag ni Congressman Mira Flores.
16: Mm.
13: May mga bisita pasanda from Metro Manila. Naging explain sa tanan niya mga mayor. No? Kasi from first class, second to third. Ha? Ah? Kasi ro municipalidad ito man sa nasa third class municipality, no?
16: Oo.
13: 10 million anda. 10 million. Ro 5 million para sa rice assistance. Ro another 5 million nga ma-i-download ay para sa project. Bahala ka mo mag-identify kung ano rin niya inyong ubrahon.
16: Oh, impa.
13: Report up to 5 or 6 municipality, class municipality, ay matsating 20 or 30 million. Mabaho-baho taro anda.
16: Hmm.
13: Oh. Ay, ro naman siya may approve ngay IP 2027. Kasi ro deadline is May. Aprobahan to randang EIP yun sa 2027.
16: 2026, wa.
13: Pero 2026, sabi maura galing natabo. No?
16: Ay, kita mo rin ito, negative
13: pag, news na. Kundi, manugtapos yun do term ni Timplo Nuevo, di ba?
16: Oo.
13: Nakaubra matasan at EIP. O galing wa nagagi pag-forward sa sangguni ang bayan for approval.
16: Oo.
13: So, ging pending na ay nagpa-election. Ayro na hambal, bahala lang man aro bagong mayor ah. Magpa-implement man ako yung IP ngaron.
16: Sigurado.
13: I thinking siguro, gig siguro na nga magdaogroan ng asawa. Hay pinirdi ta ni Ugi.
16: Ayo.
13: Ah, pinirdi ta si Regine Velasquez ni Ugi Alcacid. Ha? Ah? Katodoro Liboy.
16: Oh.
13: Oh, ay kundi pagkatapos si election it Mayo, ay siyempre pungko tagapos si Gisrel, ewa pa natapos ang term na perdi asawa. Pagkatapos ita sambugan pa no May June sambugan pa ka pungko sobra pang sambugan ha kuang-kuang galing daywang bugan kodero transition is July 1st nagpungko si Uge no pagpungko ni Uge ay ana mataruturon nga ging bingbing rokwan raya nga AIP vice mayor imaw ka to may idea imaw no so ana na to ging tanaw ron no kon okay o bukon ay ging submit na. Ha? Katunong Rolly Boy. Ay pag-submit na hay. Rohambay tana dating mayor hay naglaps na. Hindi yun kinahangang dapat aprobahan. Ay, Maria. Ay, saka, paniugi ron. Nga dapat ka to ay pagpungko na nat yun ay pinaprobahan na lagi or may. Oh, pagpungko ni Ugi, ing submit. Binagabagan niya ginanda. Wala na pag-aprobahe. So that's why nga mga nakalinyadang program, project, ina sa IP, wala patay.
16: May na, sigilanan, nag-encounter ako ng mga feedback no, sa karinderya at banwat na bansya, particularly sa may...
13: Doon usapang karinderya, usapang bindunggo ron, ha?
16: Hindi, bindunggo.
13: Ano?
16: Basta, karinderya yan. Okay. Basta sa National Highway. Oo, hindi sa likod tindahan, ha? National Highway. Istorya ka kon. Pati manarang mga empleyado, napitwa sa andang pinuliti ka, ang increase ang suldo wa ma-implement. Pangaiwa, habatihan niyo matanamong mga na, sir, boss, nga pati mana para ka mong mga pobreha, hindi ba ba ganyan man ang mga member sa ngunang bayan?
13: Oh, kita.
16: Kulang saan na ba 2020, para mabagos kami. Bisan sa makaraman na sa barangay eleksyon, ay kuto ba nang kakapi na lang ang barangay opisyal?
13: Ay kilagan nyo maton kung sino ron nagbagabag ng mga SB nga to, nga dumtan nyo. Kilagan nyo maton.
16: Kilagan kita pero nagbika-bika rin sa singko sa ginang bayan.
13: Ah, nga ni, bahala ka mo, iansang nyo sa cross. Ay taway, si Mayor gihapon, anang isumiter ito man, i-resubmit, mahala na, ma-approve sa hindi, basta nagsugat imaw, inugpadagaro anang sugat sa Office of the President.
16: Ano ba, ay among kaunon ka nga humay ay, ganyan ko takon, pareho ka naman ang nakaoyon.
13: Hindi, may kaunon man, pero, lakman patakunta, nga hitawan do mga pobre, di ba?
16: Oo, ron.
13: Abo, makaroon nagapanglakman. Halimbawa, mag 10 kilos on eh, gadi, patakatunong Rolly Boy.
16: Gapangakman gani kat mismo mga opisyal sa barangay.
13: Oh, gapangakman gani na silang mga opisyal nga mga Coxwell to.
16: Oh.
13: Ang nakasayod ka ina sa numan siya. Mayor, bakit latigo? Mayor! Ah, Mayor Oge, bakit latigo? Ang panglatigohon. Roo mga head, nga kutob sa dating administrasyon, mga empleyado, may program tayo agisanda it mga lib. Ginabantayan nanda kong matsakinahanganon sana malibana isanda. Grabe no? Mga ano, yun anda tang haidiyahan ag anda tang ha-formulate nga isa butahiro administrasyon ni Inero.
16: Ay, sa man, kilaya man natin kung sino director ka ron. May director doon.
13: Ha? Ano, pelikula ay?
16: Ay, para sa...
13: Ha?
16: Para pelikula. May director.
13: May program taro andang halib. Ikaw mana maglibdaya, ako man sa sunod. Ikaw man mana, makara makato. Tag mga sungayan nga mga tarantado. Ha? Mga sungayan. Oh. Katodong Rolly Boy. Kaya gani, may mga posisyon una nga hindi mapilapan. Hay ginabagabagan, ay gusto mat sa piyak anda. Pero kung ako kay Mayor Oge, ang bagon ko ro sangguni ang bayan, Akong dubugas inyo ro natong 5 million nito, bahala ka po magpa-implement mga street light to sa barangay. O bisan ba iluhan lang mato ninyo, paobra ka po mga septic tank rin.
16: Hindi kagit imo maton magka well marama pa regular kahit mga empleyado na kapit pa sa mga vacant
13: position. Hay ginaga kinahagat kung current sa sanggunian bayan.
16: Concurrent kita kinangan sa gunian bayan.
13: Hay hindi mapilapan. Hindi na mapilapan do ibang mga posisyon unay. Magbutang ka mo, hay hindi ay gusto man ko daya anda. Ay ano matabo.
16: May committee abi sa human eh. Resource.
13: Oh, ay kandaro human resource committee.
16: Oh.
13: Pero sa selection board, anda para mga headman. Hay ano matabo ka ron? Ha?
16: Sagon ah.
13: Ha?
16: Sagon.

0: Pamatyag ta ko dayang nagabinagabag nga ranga mga SB member ay matsaandat ang ano nga ni raw dayang ano nga ni kung in-applyan mo trabaho nga raw andat ang ano nga ni ra aro tawag ka raw dayang andat ang
1: piso,
0: andat ang pinasmana ko man power services nga raw no
1: ha? Ay piso
0: hindi bukod piso matsaandat ang kumpanya kasanda masunod
1: yay.
0: Kung hindi ta magamit do 5M nga ra, hindi man ma-release do another 5M. Maibalik ta ra kasi until December sa mo man, di ba? Katotong role sa mo man nga i-recall ta national government da kung maabot-abot at December.
1: Oo.
0: Dahil rumatabo. Kawawa kayo dyan sa naman siya.
1: Bisa na ginalit ang mana sanda, bato ko ako nga sila nga ra nga medyo piyak-piyak man gani anak ka ra nga kung ano, pangugagon.
0: No?
1: Ang kumbura LGBT, ang batot LGBT, yes, ano man siya, oh. Ano to? Sa naginalin sanda, ay sa kabuhay sanda sa posisyon, kabuhon ka ng mga bangon. Basta man ang dumaya, huwag yung mga posisyon naman siya. Ano, bayad pa makarumahan ng kumanay manami, tama na pag dumaya, manan nila yung rogi.
0: Eh, wawa man kita't ginaapinan kanda, no? Ah, katodong rally boy.
1: Sanda ka nga pagkaroon, ha? Ginakot-unquote malata, ha?
0: Kaya mga naman siya, anon, rally lang, abi ka mo, rally lang. Ag sumingit, makibaka, wag matakot, bumili ng bigas. Sayid man naton, nadudumduman ko latake dayon tag mga SB bagabag at yas kalibo ang mga berdugo. Dumduman mo to?
1: Dumduman
0: ka. Nga may mga SB bagabag ag may mga berdugo katuriya nga ginahinarang mananda katuro programa ag mga proyekto it banwang kalibo. May mga nagkalhit pa kanika tong karatulay na sa magsaysay, di baging may anda pang mga itsura. Aramana ro mga SB bagabag ang mga berdugot kalibo.
2: Oh.
0: Ay gusto nyo mang matabo ina sa naman sa rong bansagan ka mong mga SB bagabag ang mga berdugo?
1: Oo. Oh. Ay, butangan ni picture nga reya sa...
0: Oo. Oh.
1: Reya sa berdugo ra.
0: Matabo tayo sa kalibo doon. Di ba katunong Rolly Boy?
1: Oo, oh, gani.
0: Ay, matsatao kon sandalang dapat siguro ro maaiwan ka ron doon na. Oo. Oh. Inyong sarili nga kumpanya ro LGU naman siya karon ay nga kamo masunod. Oh. Ginapairal nyo ang sobrang pamulitika kaya naman si Hanon mag-rally na kayo. Mag-rally kayo sa katotohanan. Ipako sa cross yung mga bagabag nga mga SB member. Mga maalam kuno nga mga SB member.
1: Oh. Eba ganit nanda. Pati ang kunta-kunta man ako nagaling isandang kasarili nga bulsaron ay amon man man ang kwarta punggan tananda.
0: Ay tao kung makatugog sandara nga ginapaantos ng daro naman si Hanon.
1: Kabay pa makatugog.
0: May mga konsensya sandara?
1: May konsensya.
0: May makatanda pa nga mga naman si Hanon sa andang ang mga speech kara kung ano ang danging panghambay. Abi kung may mga record kamo ina dahaya i-play ko. Ay basi nakahambag sa nga kami ro dapat angay ang bagay kami ro dapat niya mga servidor nga mga bulig kinyo oh para sa mga numan si Hanon oh ay makaroon ay paantos ta
1: bulig bulig the most
0: oh kon mga kay board member kon don mayor bukod at bulig ay bulig dumok. Ay ang bagunan kita ni board member mayor don dati katodong Rolly Boy oh. Aron ultimo okay. Inang manugbaligyat dayog hay nakabatyag ta kantigo ta maghambag man man at ginahina inabangan ta man ni kuan don.
1: Oh. Gani.
0: Ay abin para ta man ro sa bugas, wa man man at magabenepisyo karon. Basi ro anda pa man ang pamilya igbata karon makakaon. Di ba?
1: Kini sing sa pangayan.
0: O gani.
1: Oh, galing ay.
0: Pero ako hindi tang magmention. Takan ko magmention. Takan ko magmention.
1: Name recall taron.
0: Sa appointment, bagabagan ay gusto nyo inyo. Pangbakayid bugas, hindi ka mong magsugot ay dapat itawok inyo para ka mong makapamorsinto.
1: Oh. Agay.
0: Haman, aero pillar min sa hero ay naka-istorya ko.
1: Oh.
0: Kung paman ha-aprobahan do 2025 nga tong annual budget,

0: Ay, tinao kita kana tanan to. Oh, abi. Nanaw wa kita kay. Ay, kun maron lang man mana idol dobrahon. Ana lang anan-anan. Bahala na basta may implement ron. Mapasugtan. Anda lang anan-anan.
1: Oh. Natanay ah.
0: Tama kun ka to role basi maubusan at bindong ko to.
1: Ha? Okay, so dere siguro no. Masilipat ka. Doon na ko na ito sa may manukan.
0: Wa it mensahe pa kakon. Kaya hindi pa ako pumuporma ngayon. Wala pang abiso.
1: Okay na.
0: So kung may abiso kay mo, okay kakon uwa. Alam mo naman.
1: May abiso kan.
0: Ha? Kay mo ay kakon uwa. Wa it abiso kakon. Kaya uwa man doon. Uya man kita kuwat abiso.
1: Nauna ba si Mora abiso?
0: May abiso, pizza.
1: Oh.
0: Wat oras ag wat lugar. Ay sina kumagto. Sano man siya?
1: Ay, so ganun, manukan ko, no?
0: Wah, maabiso, matagakon doon. Oh? Manami, matagay kung makabaton kita't abiso. Ay, kung ikaw malatarong yung abasuhan, ay, matsa unfair, takakon ka to doon roli. Kuuna, ako yung abasuhan, taglayang kadlawan yun, ikaw tingin abasuhan, matsa wala takot plano imbitahon. Ay, nano. Sa ibang klase, ah. Ino na, kuryente honta ko mga kuryente karoon na sa plaza. Naglibot-libot ko kahapon, may mga nagaguha pata ka mga kuan, tubo.
1: Din.
0: Ayan sa plaza.
1: Ay.
0: Tubo mga ngingbutang at kuryente nga raho.
1: Ay, kita po nang...
0: Gingubra nga insulator. May ito bata sa may printed simbahan, may mga nagaguha pata rin ka to. Iba pata rin yung naging tabuna trapal nga raho. Iba patay tao kung hinono patat hinono patayoson dun
1: ay may nawag di karo nga
0: oo nga ni
1: may nawag
0: oh. Ay tao kung nakapablater to ipablater mo ba ako dun munisipyo oh ay matuwag yapo na tagi natapusaw na ron
1: may nawag di karo nga nahawira na ganit anang nanahiro na
0: ay alinon mo man yan ni Runga nga to ay nagawid-yawid ko no naghinampang gali ay nakagapa tarik ka to sa may buong ito may trapa layo magapok tayo mao
1: sino karo may layabol ba nga
0: musipyo ron eh at musipyo ron ang kung sino contractor karon oh kung mga nabali runga nga to ay tapos gid eh ambay kung anik ka to pablatter mo makunay ha para masairan ang kung sino makundo layabol di karon no kung napakaw ring unga sino makundo magasabat do munisipyo or do contractor ay basi wa battle number doon sa munisipyo. Ha?
1: Commission na lang abero ito ko doon nga gidele.
0: Ba't mauron talaga katabo ka buhay-buhay tag basi palipatan la taron. Pero sa matabo to sa may dumga ging bagasan niya wa masiminto to ray diskaya nga to.
1: Na apiktuhan niyo tabi na kuban abero ato nga DPWH sa sangka asosasyon nga dat anang proyektor sa dat implementing agency. Kuban kat imot sa sangka asosasyon niya. Aron natabo. Hindi nakatapat disgrasya sa mga pumuyo.
0: Dapat haging debate to, Roratong Ana, Philippine Electrical Engineer Association of the Philippines, tama?
1: Nanto
0: ay matsasanda ka to nag mugo.
1: Oo.
0: Agaging check up, ag nakita ka, hindi ko no pwede ro estilo ita pag-ubra. Nga dapat ko no may kanya-kanyang tubo, hindi pwede pag ibahon do three phase, no? O tatlo sa isang katubo lang.
1: Oo.
0: Ay tao, kung sino ro mayad kanda karon kung doon nagpa-implement or do ro yun yarong other organization na day malapad. Di ba anong association to na day gari malapad?
1: Ay, amot yan eh, kung ano hamat para sa lakad na tabo. Kapinamati mo na gani ako katong nakataliwan nga to eh. Nabugan eh. So, masas, sandat ay naga kwandit ang manat.
0: Sandar o naga panghugot, no? Ay, so, simpre, Ruanda ka itong ginapanindugan. Do safety it mga kalibonon, aklanon nga nag-walking, gajaging una. Basi ko nung magkakuryente. Katotong Rolly Boy.
1: Ay, may liability na yung sanda.
0: Uwa na ron. Uwa na ron. Do may liability ka ron.
1: Ay,
0: kung halimbawa, tinapos doon it contractor, may turnover, ay do LGU ron. LGU may liability. Pero kung hanggat wa pa may turnover doon, ay wa patat liability ro LGU, liability patat contractor doon.
1: Oo.
0: Katodong Rolly Boy.
1: Oo.
0: Oh. pila ka mga kontraktor una, pres ko rin development ka rayuman, sino kontraktor ka ron?
1: Ha? Si Kwan ka ron eh. Mentor si Katudong Didit ay sa Mount Arong.
0: Well, dyan malangani natin. Istorya ay may hanandad niya nga itong unga.
1: O gani.
0: Ngayimbis nga mapagtot anak ko simbahan ay ina lang manakoro nakipagchika kinyo ay kunhalin. hay, abo, takitatagyan, nagbasin mo busat at sabawon.
1: Oh, sige.
0: Oh, tasig-dasiga, unto, ay basin mo busat at sabaw, makaraman nami, gahigo po.
1: Oh, malalig pa atin.
0: Oh, pumaburot na yun.
1: Ay, mas huwetas o gan.
0: Wapat, abiso, hasta makon, wagit abiso, ay. Kung uwat abiso, ay, diyan ay kung magpaom. Pag-uwat purkas, ha? Pag-uwat purkas.
1: Mga nangan, mabot ko purkas ka rin.
0: Ay, kung nagapamati mo, ay basin busy baga.
1: Good man.
0: Oh, ay basi matasabon mga alas 10 karon hay mabusina rin mo ay madali malang tarason dun eh. Oh. Oh. Okay, sige.
1: Okay, sana na siguro matuon at mga pamasyal report no rin sa ating area of responsibility para sa todo mira para mas ka todo role boy area ito dito todo kay diyan.
2: Radyo Todo Live Report. Report. Ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo.
0: Abogin niya salamat ka todong Rolly Boy Herrera. Agroray nga mga balitaan ginahatod kato ni Tambor Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy guts, healthy life. Mag more power coffee daily to achieve a healthier you. O, sige. Magabalik ako ha. Itry nato niya maabot si SB member Matt Aaron Guzman. Kung hinunugid, idapat ipatuman dong rayang to the uniform. Ha, mga katodo. Ay paano ro wat uniforme makonsider dayon naton nga kolorom. Ayawasan na sa asosasyon. May rason dayon kamo nga pangdakpon yon. O sige, balikan ta pagkatapos si Jamagara.
2: Rafael Rentillo, komentaristang walang

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may napatsyagan ako sa akong yawas na nagnami akong puhog. Ilang araw lang akong nagamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo, Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pukid Store, Altavas Public Market, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha, Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi, nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake
5: ko
4: niya yan?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
4: Okay, tapos yung mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Okay. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun po. Yung doktor na rin nag-okay sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, din sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
6: Deacon Funeral is now in Mahadoklan, Corner Diversion Road, in front of Clingas Gasoline Station, beside Southside Tower. Deacon Funeral, now accepts guarantee letters from the Department of Social Welfare and Development or DSWD. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Dicon and Alilin Taunan Dicon.
3: Southon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Ipaidipagi ko sa mabatian kong Southon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, na anti-aging.
3: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500. Araw-araw, ibili sa mga butika. DTX 500.
8: Bio. Ako si Jomer. Tumarget ko sa T3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
3: T3 Bio. Ang T3 gamay Visio. Ang Visio gamay T3. Kumakal sa mga butika. T3 Bio.
9: Si Ma'am Annabelle, nag-drive ay siya.
10: Try ko po itong rice ko kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalipitin. Sa puso ko kami nag-coffee ng rice coffee.
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Every morning. At sa kami sa pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama, so, tama.
10: Well, marami pong salamat at one year na po kaming
9: umiinom
10: ng rice coffee.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Tomo Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
11: Okay, balik kita banwa sa aton karang nga pag ililimaw aga sa gapon padayon kamo nga nagapamati ha sa programang Todo Birada. May nagpadaga kay katon nga information nga nagaduging gumata kunro pag nakawan sa Barangay Briones. Igto sa may sitio Takas, no? May matsaka pamilya yata kuno ni Kapitan Albert do tinakawan nga rat-apat nga bilog nga inugbugang nga manok. May hybrid nga kuring agpat ano may hayo pati taro hayo na no
12: hybrid nga hayo
11: mga halo kuno mga halo eh. Basi may alaga may basi may alaga ta sana katudong jud jud nga hayo aganda ting sumsuman ko mga manakaw
12: sa mga
11: munisipyo kapitan mo ah sen sa munisipyo sa kapitol loko mat jud jud wa mat hayo ako nakita na ba okay. Mga nanganan talang ay i-report man siguro na daro dito sa PNP Kalibo, no? Ay, ito man si Katudong Rinald, ay kung magmauro, no? Nga nagaduging kung manupag nakawan sa Briones, ha? Okay, si SB Matt Aaron Guzman, ha? Committee Chairman on Transportation. Kung ato niya sanggo niya ang bayan at banwang Kalibo sa porsyon.
3: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
11: Okay, check na ito sa pinakali niya. SB Matt, good morning.
13: Hello, Katudong Biden.
11: Yes, sir, good morning.
13: Oh, good morning. Okay. Mahina, do.
11: Paki-adya sa abe, dong. Bubas ko gi abe, no? Tawit manami nga, kwan, boses, no? Pasugod ito kay SB Matt, no? Okay, dali lang. Ay, ginau-adjust na itong dolinyada, no? Para mabatian gid ni SB Matt Aaron Guzman. Aro aton karang mga pangutana. Ay, manami ra, no? Kung dorayang to the uniform implementation, mga katodo, maguwas nga magiging neat, pogi, guwapo, no? Malimpyo tanawon do aton yung mga driver ay may mga uniformis anda. Di ka na siguro natin masairan kung paano ma-elimina at ma-identify ka na rin mga kuloro. Okay, sa piya ko natin nga linya ha, si Sangguni Ang Bayan member Matt Aaron Guzman. SB Matt, good morning.
13: Good morning, Katodong Jibel. Siyempre sa mga sopin mo, hindi nga napamati. Good morning, Matt.
11: Okay, so kung madumduman, ay matsaging patawag mo ro 19 tanan ka mga presidente, ito da sa idagom ita bagong Kalibo Federation of Tricycle Operators and Drivers Association, no? Para nga nga istoryahan ro implementasyon ita to da uniform?
13: Katodong Jibel. Actually, 2 weeks ago ay nag-inform ka kundo aton nga PTMD head, si Mambibion Briones,
11: uh-huh.
13: Na mana SB ay ma-implement kami, kami it pag-strict, no? Ipagdakop, it mawawa na yung uniform. Tapos na na in-implement at ando prescribed na uniform ang ginatan. So, nag-suggest ako, handa nga, mas manami siguro makon mambeg ay may info dissemination anay. Dapat makon ay ma-inform gito mga toda, president, para maka-disseminate na sa mga members at ma-aware makon. At the same time, do atong nga mga kalibo auxiliary police ay gamat-amat yun man itambay sa mga toda nga makita nanda nga wa nag-uniform. So, para at least may idea siya na. Agabay ganin ako na sa iwag tao pagin makon ka mo o mag-inform ka mo sa atin ng mga media para makabulig pagin sa nasa dissemination. Aga, hindi anay makon natin pagultihon para at least may allowance pa sanda.
11: Amat-amat siya.
13: Although, dati pa ron, during renewal of sa seminar mga katodong Judel sa atong SB, ay ginamat-amat yung informant karoon na itong mga franchise holders. So, yun yung siguro this Monday, I think, no? Ay ma-implement yung gisanda.
11: So, Monday, July 13, ay full implementation na?
13: Oo. That's why ko Thursday, ay para ma-make sure ko gid nga ag-remind yung mga toda, ay nag-ano ako kanda, nag-adto ako sa andang meeting para pagid mag-remind pagid bilang ano ron, mas marami pagid niya makarimind kasi may mga napag-anabi ako na nahina pa ng mga ulihin na paubra aga I think wa pag-aabot doon ng mga uniform. So that's why ging clear ko man ito sa atong mga toda nga kung wa pag-aabot ng uniform mas mayad makon nga magtao kita i-certify niya it mga names ito sa atong PTMD nga dayong mga tao nga rahay let's say abi man na katudong Jugel ay June patasan na rin nagpaobra galing ay wa patahobra ang uniform it's because nagiging natipon-tipon abi rin nanda katudong Jugel ambay it andang vice president takon na kung si NIP pinsan na hindi pag-ubra dahil medyo maawa tabi kaya rin sa katong Jodel no? Dahil the names parehas the uniform pero the names abe ay individual kasi individual man lumaba din ang bird so para at least makon do PTMD no maka ano send that copy at masend ka andang may group chat abe rin doon mga kap para at least makondo yung possible nga ma-apprehend lang dahil kung nakasood ang name sa mga before the implementation today, right?
11: Tama!
13: Possible ma-excuse na ito.
11: Oo, kasi halimbawa mana, ako may asosasyon, may akon nga grupo, ay iba may una, rokatunga uwa, no? So rokatunga nga to, isubmit ko mana to, inaakin nyo sa TTMD, ako do TTMD mag-disseminar abimana sa aton niya mga cap or even sa police, no? Nga kung madakpa ay pagtanaw ito sa master list ay haragali late patagali mana imong uniform para ma-excuse ba ya?
13: Ongoing.
11: Pero rumadakpan pero, nga bukong tatgabahin it association ay lo yun taro delikado.
13: Ano man katubong Jibel, dapat did abi during sa seminars naton sa renewal, ay almost ano biran eh, almost 90% I think, no, do nag-renew last nga ra. Dapat dito abihin yung bar kita ito da, nakabutang. Kasi, based sa ako nga, pag medyo, ano nira, investigar rin man doon, the term siguro, sa ako nga, to investigate. Mostly, abihin natin, katulong Jodel, number yung matasanda ito da. Halin kanday Sir Magallanes nga to dati, tapos kanday Sir Nalangan, mga patayot na kami sa dato ka sa Dungyo din. Tapos si Sir Agkawili, and then yung nagbuhos ka na si Sir...
11: Ano, si Kuwan ano, pa, tagtaga Mubo, no? Nga si...
13: Ah, sa Federation do yun.
11: Federation, no? Ay, may mga miyembro man doon.
13: Oo, Sir Johnny Damian. Ay, do ato na di kami sa Tudong Jodel, hindi isa na rin matawag na toda. Kasi, kung bukong sa net member, So, dati sa sanggol niya umbagan, tanan nga may franchise is automatic din nga member it ang danga toda. At ang dayat ng association na sa Dungitel, like man na kapotoda. No, kung poblasyon, kapotoda sa naroon, and then yung buswang, ay in bustoda, ubdoda, dool buswang, mga makaroon na. Galing, siguro sa natabo nga mga changes at mga leadership mga katulong Jidel, yung ginay natabo abis sa poblasyon nga siguro wa man siya nagkatawag abit mga general meeting, no, nagsunggod-sunggod ng mga Francis Solder, ano man nagpanganit ang mga membership. So, natabo tawa at saan na nag-update siya ang mga membership. Pero during mandandang katulong Jidel sa netimana may mga ayuda, may renewal, nagpapirma man siya naroon sa president. So, hindi natin mga buong sa member, kundi member sa da. Huwag sa nag-participate.
11: Okay, now.
13: Huwag sa nag-participate.
11: Now, araro ako dyan pangkuntana, no? Pero yes, existing makaroon niya mga bago, nga matsaging palo man sa color coding, kung poblasyon na ba, white and violet, may green, may blue, may orange, do yun matagihapon, but, ro nakabutang abi nga mga dekorasyon or imprenta ay ro aton yung mga dunang manggad, no, tama?
13: Yes sir.
11: Suro yun wa kitat iba nga uniforme, no, nga sa idagom itayang ordinansa, no, nga gina-implement.
13: Yes sir.
11: Ro yun makaron yung ginaamat-amat nandat pa obra, no. Nga manami ko tanga ni tanaw na nga ni hagos uniformado gundo aton yung mga driver.
13: Opo.
11: So do yun to, no.
13: Dali doon, ano ka rin sa design na ito, no? Ina natin din incorporate sa atin nga medyo mga culture and tourism natin nga sa Banwa sa Libo. Inaunta natin mga bakawan, ina atin nga Bukid Tigayon, ina doon atin ka rin nga, siyempre doon ati-atihan din natin.
11: Ati-atihan.
13: Oo, atin nga mga museum and cathedral natin. So, medyo makarandaan na concept at design. Para pag munambay nga din ni Sonay, ga-promote man kita. Ano, may mga turista na nagpangutan na mga aram, nakita na sa design. Medyo doon yung doon concept.
11: Okay, now, kung mag-full implementation yun kita sa 13, so may deadline kita karang itagana. Kandag, sa natong deadline ay posible yun, no, nga magahugag undo aton nga enforcement.
13: Siguro do pagkaintindi ko kay mabibigyan katulong delay. Ano, dayang 13 ay implement yun agad sanda.
11: Implement yun, ah. May enforcement yun dit agad.
13: Enforcement yun. Kasi the last week ito kat nag-inform mo kang ay nag-ayo ako katong info dissemination anay. Para makaano ni mga community allowance.
11: So, ang mayat man doon nga na istoryahan natin na makaroon, another info dissemination pagidraya nga ra nga sa 13 nga ra, no, Lunes ay full implementation with apprehension na.
13: With apprehension, o. Oh.
11: Pilaro ma-apprehend nga o agasok-sok it prescribed uniform?
13: Ano ka pa doon?
11: Pilaro penalidad, sir?
13: I think medyo ano ni mga 500.
11: 500 ba? Kabaho nga bagay doon 500 nyo. Mas kapin kung kaguguwa mo po yung kapakalibot ay... mabaho taro limang gatos, no?
13: Oh, galing siyempre need man abi na son nga na-discipline son da. Kasi the reason abi kang consideration katodong Jodel ay katato because laser nga to. Wa abi nang da ginasuksok at the same time.
11: Tama.
13: Ginasabway
11: nanda. Nasabway nanda sa andang tricycle.
13: Baga ka mas.
11: Oo, kung naman niya sa tricycle, sa kilid nanda. Kung makakita, isuksok na yun, no? So gani uniforme wow tat blazer makaon uniform ta kun isoksok kasi ina man do body number.
13: Oo, uniform ta gid imong katabang Jodel ang kumbaga ay hindi man da nga kung may enforcer ka to sinda masoksok di ano sa.
11: So wagon no ro iba nga mga uniforme nanda dati no naging kasugtan mata nanda dati ka to wow ta na to daya ko tang bag-o makaron no.
13: Oo. Ang may ina pa rin sa Tudong Jodeli na nag-ayo abikon na ito ang ibang mga associations no? During, halimbawa, community service, no? Anniversaries, halimbawa, may namat yan, nag-agubong, ay nag-community service abikon na ron, nag-free-ride bala, makabulig sa namat yan. Ay, pwede siya na karoon mag-suksok it ang dang association uniform. para makilaga man sa Anda, sa Andang Association yan ang deserve. Like example, anniversary at Andang Association, medyo nag-aano sa dalib yung sakay or ano nga mga replanting ng Anda na nag-gamit sa tricycle, hay. Pwede sila magsuksok at type the uniform. Provided, ga-inform sa Anda advance sa ating transport and traffic management division para ma-aware do atong nga mga top na do yung time ag-adlaw, hay. Nasuksok ay kahit dito ato ng mga members at association ito na dahil ka-celebrate sanda sa andang anniversaries o naga ano sanda ga-serve sanda sa mga community services.
11: Dayaro mga kwan exemption.
13: Exemption na daro.
11: Pero kung gabiyahe ka, ay dapat daily mo kitang isuksok ro inyo karon nga prescribed uniform. Ang una sa ordinansa itato niya banwat kalibo ay may multa kung madakpan ka 500 pesos. Okay. Now, paano ro rayang mga uwat asosasyon ang mga uwa nga rait uniform? O alibawa, wait mga rayang nga mga kulurom. Madali kita sana ma-identify. Galira?
13: Sa bilog dun sa parang aim at atong nga ano, federation president nga dapat naka-uniform. That's why nga dapat ma-implement iti TMD para doon mga kulurong patabong judel ay maiwasan ito atang nga mga commuters. Kasi kung amatabi na itong mga commuters ay confused man no, sa kulurong at sa legit nga may franchise ng public transport na ito. So since ma-uniform na ay ma-identify gitan da nga doon sa lado public transport.
11: Bahay masadya, kita galero, dayakpan ka na. Pagkikita ka sa Lunes, kawa ka to uniform, may tudas ka gid.
13: Oo, medyo makaan gid doon na gina-expect.
11: Okay.
13: Kaya nato doon, katodong gid doon, may mga violent reactions doon, may mga reklamo gid na i-will apart man doon. Kasi siyempre, pa siya nag-implement ay sa first, ano gid man parang
11: Abong reklamo. May nagpadaya kakon okay. Nga natminsahe, Sir Matt. Sir, good morning. Nakapaobra yun, it-t-shirt pero uwa pa harilis. Ay gahugat-hugat pa kami it mga kadungan. Ano po ro among obrahon?
13: Dayon kayo nakatakong hambal sa video. That's why nag-antugid ako sa meeting it mga toda. Kasi para ma-discuss do yun. Kasi yan eh, ay nag-jump up sa atong pagkatapan, no? Nga, yun yung may inabi ko nung nakapaobra o sanda, let's say, last month. Tapos ay,
11: marilis. May nahugat pa ta, may nahugat. Oo.
13: Kasi abo do, dapat abi ko mag-ano ko na sa machine nga ron ay, medyo abo man, siguro I think 20 man dapat. So, doon, dapat makapasa it.
11: Pangagan, master list ro inyong asosasyon, nga raya kami ro uwa pa, no? Kasi pending pa ito sa ugobrahan.
13: Doon. Pero kat mga, ano, katodong judel, kadaya, ang alibaw man, ano, Monday, kasi na nagpa-ubra pa lang, inaabi ko mat nga, mga Pinay nga, pagtaon ng datwarta katulong judel, isip na nang dayagi, may naingat ayagi. No? Pero katay nga ito naging taon sa nagpalugit nga buong France na magpaobra, ay ito pabaya-baya. At last minute kung sa inyong deadline ay katay
11: na dayagi. O na undudayak pan sa kayundayin maghugag.
13: Ay medyo maano gitanda. Medyo makahugat-hugat gitanda dahil nandito yun doon ang concern. Kasi individual, abi mo, katulong judel.
11: Agraya nga rahay, properly inform tanando mga toda, no? Kotob sa mga lehitimo nga may franchise ay during the seminar meeting renewal gina-remind sanda sa implementation it aton nga ordinansa kani hindi sanda pwede yun magrason nga wa sa nakasayon.
13: Doon doon aton nga medyo ginasaligan. Dapat ay na-inform dito tanan through sa aton nga mga president utuda. Ang during sa aton nga seminar nga to sa Sangguni ang Bayan, o tro sa atin yung mga speakers sa Sangguni ang Bayan, will inform in center.
11: Okay. Sige. Lastly, SB Matt, no? Well disseminated na po, no? Durayang objective it aton nga pag-pasat ordinansa, agro pag-implement yun by Monday, no? Saraya nga nga uniformi. Go ahead po, ro'y mong minsayag panawagan.
13: Thank you, Bida. Kada din, no? Ako yung ginapangayo ay dok operation gid sa aton nga mga drivers at the same time do aton nga mga franchise holder dahil do atong ginatuyo man sa rayang rahay kung paano natin mapanami sa aton nga mga toda sa Milagong Duyon at the same time man do mga kulurong ay mas ma-identify kumbaga do promotion man pagit sa aton nga banwa ito aton nga tourism and culture naton through sa mga designs ito aton nga uniform at din doon nga kumbaga ay kung paano naton ma mapataas pagid do standard ito aton nga toda through sa anda nga manami sa natanaawon during nagabiyahe na okay. Uniform ng bahay manami.
11: Okay. Sige, salamat gid SB Matt sa timpong sa oras nga gingtaon nimo. Kabay pang Radyo Todo ay nakabulig sa rayang information dissemination.
13: Mabaho gid bulig patubong Judel at thank you man sa inyong time nga gingtaon.
14: Matalinong talakayan, masarap pakinggan. May punto ang bawat komentaryo.
11: Okay, so ato ha, magkakililita lang kita sa Lunes, Edo Radyo Todo, mabantay man. Sa implementation ko, ano ba talaga ang kamay na bakal ng ordinansang ito? Ay, di ka na sa simpleng uniforme ha, franchise nga ni ka to, tagkinahanggan gin, uwa pasta makaroon do iba. Uniforme nga lang, kasimple yang, masabat man gyapong, uwa pat kwarta. Standby sa masunod nga programa, susunod na to no komentaryo with katudong Judjet na Jetreyes. Naging katuwang kapartner teknikal ang local version ni Dingdong Dante siya sa Radyo Todo. Ako mando inyong anchorman, ang alarm clock ng bayan, ang vitamins ng bayan, ang energizer ng bayan, tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rintillo po lamang. Abog inyo siyamat at magandang umaga, bayan!
14: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Magbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Roa tong kawikaan, makarong maugan nga adlaw it Sabado. Hay para sa mag-asawa dingdong, mapagaki man o mapabayi. Kawikaan 25, versikulo 24. Mas mabuting tumira ng mag-isa sa bubunga ng bahay kaysa loob ng bahay nakasama ang asawang palaaway. Roatong kawikaan, makarong adlaw, it's Sabado.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo, may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo. Mga pasaway sa lipunan. Sa lipunan. May rest back na. Radyo. Radyo Todo. Mabilis sa himpapawid. You get the Jet Race.

0: para sa madandog maulan o nagbabagyohon nga gahon. Hagong mga motorista, madanlog rong karsada. Ay sige, buboit uwan. Pero sa gihapon, mahidayto nagmahilwayon nga gahon bilog nga klan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Yapak, Balabag, Manok-Manok, tatlong barangay sa Boracay. Ang Yapak may ginapapungkong bagong kapitan. Ang first kagawad. 16 nga barangay itkabisirang Banwat Kalibo. Maayong agap panay, bilog nga Western Visayas. Ag sa mga nakabugtaw human, nakita rong kanamit kalibutan, dapat yang nga magpasalamat kita tanan sa Diyos nga mga nakabugtaw pa. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang
1: Todo Komentaryo. Todo Komentaryo.
0: Pizza 11 na kita banwa. 20 días na lang Agosto na. Bunyag galit apo makaroon ni Kapitana Juliet Onyet Tolentino Belgarejo. Pizza 11. Mangin ka partner sa technical side engineer Dingdong Rubiso. Inyong kamano-mano katuwang sa pagatulit mainit na gabaga. Nagaaso-aso pa bisan maungan nga mga balita sa Gua ug Sugunit probinsya. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Red.
0: Jet Reyes po lamang. Bukas sa munya linya 268-4456 na gabaton kung may question ka mo. Komentaryo, pananawan, opinion. Kunwa kamot pantel ko, kapinuna ka mo sa magayong nga sityo ag baryo, puntat bukid. Hindi mabutid landain, basta importante may cellphone signal, load ka. Kung may data ka man or may internet connection ka, mas guwapo pagid. Reklamo sa mga uyaya, irresponsabling empleyado, pisan ng gobyerno, pati sa privado. Concern sa inyong barangay, importanteng panawagan. Ipadaga inyong mga mensahe sa numero 09500-88-6660 ang numero ng bayan. Ag syempre sa amon yung official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Sundin nyo kami sa amon official website sa www.radyotodo.ph.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita? Mainit gid nga mainit, bisan maugan. Pero unahon tanay dagat panyempo, pinakauling update halin sa Weather Bureau Pag-asa. Una kita banwa sa rayang bagyong Inday nga wa gihapon nakagawa sa Philippine Area of Responsibility. Una pa sa distansyang 490 kilometros northeast kong Itbayat, Batanes. Bitbit ng hangin o naghihinay pag-ilimaw. 140 kilometros kada oras magapit sa sentro. Agbugso nga nag-abot 170 kilometros kada oras. Mabas kong gihapon na ng bugso. Nagahugag west or northwestward sa kanasigon nga 20 kilometros kada oras samtang habagat. Naging pabaskog ni Inday nag-apekto sa central ug southern Luzon, Visayas ug Mindanao. Rong Batanes ug Babuyan Islands apektado gihapon ita bagong Inday. May tropical storm warning signal gihapon kay bahandong porsyon ita Cagayan nga nag-experience makarot babagyuhon nga panyempo. Samtang daw Metro Manila, Mimaropa, Western Visayas, kay bahang kita sa Aklan, Negros Island Region, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Cavite, ag Batangas, maka-experience at mahuganon nga panyempo, kay bahandong Sambuanga Peninsula, Bangsamoro Autonomous Region, Soksarjen, Nabiling Luzon, ag Nabiling Visayas, kaibahan nung nabili ng Mindanao, bangod kong epekto, ita habagat naging pabaskog banwa, ita bagyong Inday. Sa nabili nga Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, Ilocos Sur, aga probinsya at Isabela, maunganon man panyempo, bangod man kong epekto, it tropical cyclone Inday.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Agmag po pamatyagang kita kapinuna sa mga kilid sa pa, suba, mabukid-bukid nga parte taton nga probinsya. Bangod posible rong mga pagbaha ag landslide ay nagkabukbo rong kasarangan na sa mabaskong gawan. Kapareho ko itong eksperyensyahan makarong adlaw it Sabado. Samtang dong hangin nagbaybayon sa nabiling nga Luzon, Visayas, northern at eastern part it Mindanao, kasarangan hasta mabaskog sa nabiling nga Mindanao, maka-experyensya matat kasarangan nga hangin kamanaman baybayon. Dong temperatura sa Metro Manila, bisan nga may bagyo sa northern Luzon, kasarangan gihapot init ay nag-abot sa 31.1 degrees Celsius.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Samtang yakaton sa Aklan, Kabingid, sa Kabisirang Banwat, Kalibo, may Extreme General Flood Advisory. Abot ang bagon nga posible rong pagbaha banwa, rong panyempo marukagahon, mauganon, temperatura gaabot sa 29 degrees Celsius. Hindi gid basyadong kainitan. Rong pinakabanaba ka temperatura, hindi ng gabi eh. Mauganon man yan rong panyempo hindi ng gabi eh. Temperatura 24 degrees Celsius. Makaroon nga na 7.47 ang temperatura naton, 26 degrees Celsius. Ag mauganon sa Banwat, Kalibo. Hangin ng ayop pa southwest, 6 kilometros kada oras ang bugso nga nagabot. 16 kilometros kada oras. Air quality, okay paman. Bilog nga sa adlaw, mag-experyensya rong Kalibo, ag bilog nga Aklan, it mauganon nga panyempo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita lokal? Kahapon, banwa, pasensya ka mo ha, naputurong nga programang todo komentaryo ay maliban sa dong supply kuryente ay nagpatay sindi sa may area ita istansya Capitol area crossing Banga. Tinamaan doon mo nga transmitter. After nga nakabalik dong power, tinamaan man naman nga computer. Nag-back down. Kaya kahapon, ginayos anay. Aroatun nga mga pasilidad para makabalik kita. Makabalik nung programang todo komentaryo makarong adlaw it Sabado. Ngayon eh, pasensya gid kahapon, naputol po tayo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo.
0: Mangan-angan banwa makamanumano ta si JM Attorney Ariel Hepte. Kuray ba nga rang three-page line kara sa plaza. Dayang linya pagto sa Kalibo Covered Court. Agaring ginakandak ka ng testing kung taga IIEA nga may ginhimo man yan nga testing roaton nga taga Aklan Electric Cooperative. Agarap parong masadya banwa ay bilang abogado ag manager ita Kelco gusto tang maklaruhan na mismo kay Atty. Hepte kung ano itarong papel itsang ka-organisasyon sa mga proyekto nga rat munisipyo, probinsya o mga proyektong ginpunduhan it national government.
1: Mga pasaway sa lipunan, may resbak na Radyo, Radyo Todo.
0: Eksakto baga nga rong sangka organisasyon kamana ita institute o ba integrated electrical engineer haya dapat nga magpanukot it dayang insulation resistance test o ba the following devices termination earth resistance and ambient temperature testing. May anda pangaranga sa kabuabo banwa. Insulation resistance test. Nga kung sumahon mo, 30 mil pesos. At nagadiman pa, dunga taga IIEA, ita partial payment. Tama ko muruan na nga kwan ha, dung mensahe o. Oh. Sir, request ako it partial payment of 50% of 30,000. Hali sa taga IIEA ha, sa saga kontraktor or kontraktor ko lang 3-piece line. 15,000 before testing today. Gabi, nagadiman pa taga dumdum ko Engineer Mateong libre. Ay hambaw mo iya pagbisita mo sa Radyo Todo. What problema? Hambal kagang Engineer Titoy ay buliga namon kamo. Bisan pamahaw gang 30 mil. Dayaro ginhambay nga pamahaw 30 mil. Nagadiman pa 50% partial payment. Oh, may pagagpa ho. Tambay na, 15,000 before testing today. Otherwise, grabe ha. Otherwise, we will be postponed the schedule for testing. Kita mo gilang. Ano ra, Engineer Lorente, Engineer Tipura, ano ra?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo.
0: Standby banwa sa kabirugan kuhatun nga pag ililiba. Sa pihak ka parte, ay kinangan tagilibing tabingunda dahil nga public safety doon nakataya kara. Ay kahapon abi, nasayura naton. Agabungon nung nakakita man. Actually, may mga nagbuhon ganit picture. Kurayang nagkabitak banwa nga jerder. It ginatinalakay naton pilang adlaw na. Nga tulay it balete. Nga kung kapagtok at Iloilo, iya imaw sa waga. Kung kapagtok at Kalibo, iya imaw sa tuo. Tinagkabitak-bitak lang jerder banwa. Ano ang natabo? Mr. Subcontractor Pupoy Estoperes. Matsabisi ka ba karon sa atimunan? Ha? Daw una yata mo sa Rizal makaroon. Sa saan ka ba mo nga proyekto? Pero mong proyekto iyaw sa Aklan. Sa Balete at Kalibo, makontrobersyal, Mr. Pupoy Estoperes, sir.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo Todo.
0: Rotulay nga rat Balete. Hama nag-crack dong jerder. Hamaan nag-un-unda. Makaroon, nag-prepare ako ita letter. Yeah? Or email. I-email lang siguro dong, no? I-email lang natin dong. Pagto sa 8888 Presidential Complaint Center. Tapos dong photo itag-crack ka jerder. I-send ba natin sa 8888? Agod ba imbisigahan da kung Department of Public Works and Highways, Central Office, request on tagid banwa, pinagi sa Presidential Complaint Center. Ay kung mabaton that 8888, i-repair da sa DPWH, nga makaabot da sa opisina ni Department of Public Works and Highways Secretary, Vivencio Dizon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo Todo.
0: Daya banwarong epekto, ita grabe ang korupsyon sa gobyerno. Korupsyon sa mga nationally funded infrastructure project. Mga kasimanwa, nga makaroon sistematiko, multi-layered nga sistema. Mariones.

0: ang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Nga, bukrapsyon na sa matsa droga na. Ha? Droga na. Daw kartel na mga kasimanwa. Konsendo mga lawmakers, government, engineers, private contractors. Ha? Gina-divide ng mga kickbacks ginagabot 25% to 30% kung kabilugan ng project cost. SOP pagatara 25% to 30% kapin pa kung insertion rong pondo. Ha? Wa sa National Expenditure Program, wa baga sa NEP kaya ginatawag, kaya ginakos hokus focus yang sa Bicameral Conference Committee.
0: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Ag sa korupsyon gagin istoryahan, aram lang mostly kara nagkatabo. Ha? Dahil itawag na nga mga bidridging ra. Ha? Mga bidridging. Mga ghost project, overpricing at scope alteration. Ha? Ano pa? Hama ako matamay. Bayaran ka abi sa ikaw contractor ka ha. Halin sa ibabaw sa DBM pangron, may bawas yun doon. Pag guwat pundo karon, pag tapak sa alima karon ita DPWH, may corruption yun man. Pag panaugit pundo karon, ha? Sa distrito, may bawas yun man. Pag panaog sa ubos, may bawas yun man. Sa sugod mismo district, sa district ng implementation, may back karon, may MCQ karon. Ah, papilis mo sa accounting, kundi ka man magpadalog, di man maghugag. Ah, wrong project engineer, manukot pa karon. Ah, di man magpirma, kundi ka man magpadalog.
0: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo.
1: Okay, dugangan pat district engineer. What yabot sa 25% to 30% gabawas sa SOP? Sa kabaabong ginaagyan, dumabilin sa pundo, sa 1 million, mga 50 pag dinimalas, basi kung 40% na lang mabilin. Ah, sa pundo para sa proyekto. That's why ang project hilaw.
0: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Abalikan tayong tulayt balite ha. Ama nag-crack. Maliban sa nag-on-on, on-on yung ratong napanuhan ha. Umus-os na imaw, nag-on-on kita, nagtuwad na imaw banwa. Nagtuwad ng tulay. Kano po yung nahumanda? Iwa karon, abota na kanutar. Ginpa-check ta kon matuod, matugid man pati rong jerder nag-crack na banwa.
0: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM.
1: Agro atong concern makaron, public safety nga base kon mahugos dong tulay. Siguro rong tulay nga ra kon iya imo sa kon ga pa ilo-ilo ka kon mga iya imo sa right side ra ha. Sa right side abi mo hanama. Right side abi kung kapiliwilo ka tag old ha, nga balite nga tulay eh. Tag banaba, rubag o tag mataas. Siguro kung iyara imaw sa too, yaban-yaban, bumigay yun da. Nawasak mong dahaman abi. Sa ilinagi banwa, ha, it mga kagagko-gagko nga mga dump truck nga karagadot overloaded nga bagas nga nagahalin niya sa Aklan River or ibahay river pabasi or iba naghagalin nga ginadaga sa kapis sa Iloilo titigpilang mga tunilada ron aro mga pinakamaisot na bit tin wheeler eh ah? Pinakamaisot tin wheeler dump truck nga kargado pat overloaded nga bagas nga nagaagi adlaw-adlaw umpisa alas 12 itong ang gabi hasta mga alas 3 alas 4 at aga-aga siguro tulay nga ra. Ah, nga nagka-crack ag umun-on nga ratbalete. Wasdak kun siguro ra. Medyo ni iyay mo sa pihak. Ay pagbalik ko mga dump truck karon wow nit karga nga overloaded nga bagas.
0: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo.
1: Ay nako, sa pihak ka parte balikan tarong isyo sa bugas. Sentimiento garat pilang ka mga alkalde sa Aklan. Hamaan it na yung